Le palale le a welwa Thobela FM ya tla sekolo sa tla sana sa Mera Primary School ka labobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka iri ya senyane mo mesong fa o tla bego go kete kwa letsatsi la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letsatsi le le tla kete kwa ka tlase ga moeno o rego marapo a matla mosepelo wa matla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sports and growing bodies lenana ola sedibeng go Thobela FM le tla belega tshwa go tswa sekolong se ile go tlisetsa ditiragalo ka moka Thobela FM mo shatse wa tsebo le boithabiso

0: Ya, o tla no kwishisha gore ke se di ba sa go ela kae ke no ka ya go tswa kae filmen moleke ke ya go leboga ke ya go bona letsogo leo Wendy Mafalo out of course OSKV Dumela bona sesonke we are with you tonight. Ya ka re ga masa shelile go di lena re KV Dumela KB le kubu a peto a gara malepe pita ko bo ke Peter Mzeksman a re KV Jewel France liena ke batho ba ileng gore ba re KV ka ona mogore she se rena le wena ka gara ga moshante what's going to be tabisho a re lebogeng ka nnete masa a re leng ka gare gona a mosupologo o re o thomile ka yona tsela ye re tswa ka re ga mafelo a beke nngwe ya mehlolo ya a e leng gore ge re lebelela ka matlhakoreng a mangwe go bo go se bose re a tseba gore Aforika Borwa e ka gare ga seemo gana jwale seemo se e leng gore re aparetswe ke lesusi le lengwe a re lebogeng dithapelo le dithapelelo le the praying chain the prayer chain thapelo e leng gore ka nnete e gona e le panteng basadi ba matolong basadi ba go golola ge ba tswile gore lena re ka ba renya ka go khutsa a rapeleng e reng ge re tsoga re scan ra ile bala thapelo ye le ge go le buima. Let's not forget to pray. Le ge re tletse ka lethabo dipelo tsa rena di aparetswe ke lethabo a re rapeleng. Le ge re kwa o kare ga re gwetse dikarabo ka yona nako eo a re sken ra lebala re khunameng. Ba re Modimo ka mehla ona le rena. Re a leboga le basadi bao e leng gore ba ile ba tla ka lona lesolo le gore re a hloka. Go ba le thapelo ya lepanta go ba le thapelo ya lepanta go ba ne yena le ka gare ga monga mo o reng mo o ka seke o re ha ke re khoro ya gana o re che o tlo kena che gana mo monyeng ge ke re khoro ya gana a go tsenega o re che o tlo feta o tlo tsena a re lebogeng ba re le ge go le boima re ya mo leboga ge o tseba gore mo o emeng gona ga wa ema fela o eme ka lebaka go na le batho yes ba jale ka mehlare ga se ba eme fela ba eme ka lebaka. Yes, gona le ba ileng gore ba no yema ga ba tsebe ba yemetsego empa o a tsebang gore o yeme ka lebaka ke dumela gore o itukiseditse gore le ga o ka ikhwetsa o yeme o nosh o tlono yema empa ge o tseba gore mo o yemeng ga wa yema ka lebaka wa tseba o tlo re ge o re phaphara o lemoga gore a gona batho ka mathoko ga gago wa palela ke go tswela pele go yema. Jale le rena arbeng jale ka mehlare eo e leng gore wa ikhwetsa e ikemetse noshi ka gare ga dipula ka gare ga madimo ka gare ga dinoka tsa go ela every day gobane e tseba gore e na le baka la gore ke ka lebaka la eng e eme gona mo moeding gona ka mono keng gona mo o emeng gona le gana teng ga ya ema fela e bile le baka go bane ge o yeme ka nnete o tseba gore o yeme ka lebaka le dilo tsediwa le ge matlakala a hlohlorega go ba dipeo di wela fase dipeo tsela wa tseba gore le tsona diwa ka lebaka a ke re di tlomele tsatla tsalwa gape dipeo tsa go wa ga diwe fela di re go wa tsa bua tsa tla tsa go thusa go lwa gape jale a re tsebeng gore taba ye re a ihloka tsa tsika tsatsa re hloka taba ye physical win mental win spiritual win re fenya di ko re dilo tse ka mokaga tsona go ka bona o di fentse o fentse tsohle balwele ka mogwa wa mosepelo balwele ka mogwa wa mokitimo balwele ka tsela ye ba sorana ka yona ke physical win re a ihloka mental win le yona ka mohlo ka mogwa wa go go no hlola dilo go no ithuta dilo go no ngwala dilo ke engwe ya diphenyo go bane go na le tshedingwe tshe ileng gore wa kwa gore ge di go imetse mo sefegeng ge o no di ntsha fela ka mogwa wa ngwala ka mogwa wa go di bala wa go di bolela o fentse spiritual go no re mo o dutseng gona sekutlwaneng sa gago gwa ba le mokgwa wa thapelo o šomišang ke yona phenyo ke yona phenyo ke tse re di tlhokang
1: mošate wa tsebo le boithabišo
0: ka nnete mošate kwa tsebo le boithabišo re sale karolwana ya rena ke yona yeo hashtag re kuketsa seelemoya ka mošupologo re etseba gore re lebeletše dikolo ka gare ga mošupologo re etseba gore re lebeletše class of 2026 re etseba gore re lebeletše barutiši a ba robale le se ka nagana gore batswadi ka ona mogwane o ke lena le noši barutwana ba rena ke bona ba noši ba sa roba le barutiše ga ba robale o a ipotša gore na bana ba ka ba tla gona lena le re bana ba ba tla tswelela ke se ba leng ka gare go sona ba tlhoka gore re ba thege ka yona mogwano ge re kuketša dikolo ge re di kuketša dikolo tse re kuketša le bona barutiši le ditlhogo tša dikolo ke ka tsela yeo re di kuketšang ka gona re a bona dikolo tse dintšhibe di le ka gare ga di-matric dance ba sale ka gare go yona e sa kgatlhampana tse dingwe di ka gare ga di-matric farewell gore bana ba rena ke no ipotšiša gore yona matric dance goba matric farewell ge di kgatlhampana jale dikolong ka mehla ke bafe ba e leng gore ba tswa ba rwele e santse e be barutiši ba e leng gore ba tlhotlheletswa ka gare ga taba ye goba e be barutwana ba e leng gore ba tlhoka mantšu a maatlafatso taba ya matric farewell ke bana ba rena ke barutana ba tlhoka go mantšu a maatlafatso ke bona santseng ba laelwe ka ona mantšu ao goba ke barutiši ba santseng ba laelwe ka mantšu a ona ra lebelela gore ka gare ga mafelo a beke dilo di diregile a ke tsebe gore na o ratile dife tse di go nyamišitseng tse di go košitseng botlhoko ke dife re bone megwanto ebile gona ya bakitime ka gare ba apere boso fela meloko le metswalle metse dilete tša go fapana-fapana e le ge go bontšha gore re tlhoka tšhireletso re hloka tshireletso ka morago ga taba ye diregileng ditiragalo tse di diragetseng ka Gauteng province re bone Elizabeth tsontso ge a feleletswa ka mantšu a bohloko ke morwedi ya gwe wa mengwaga e seso a e fela a ra gona taba ke a tseba gore o lenyelo ilaka ebile ke a tseba gore ka mehlhage ke tlabe ke lebelela godimo ge ke go gopola ke tlono phela ke lebeletse godimo gobane ke tlabe ke tseba gore o kgauswe le nna go bile le ditiragalo tsa go šiša tse e leng gore di diragetse di sa tswela pele go direga tsa go sebe botse tsa go sebe bose a ke tseba gore wena o ratile dife o kwele dife o nyamišitswe ke dife ka gare ga mafelo a beke dibebe ya gona re ya go tsena ka gare ga megala 086-000-2452 ke kgopela go tšea megala yeo Paxman Phatlha Mohlaka RKV go sela go segaletše le nna ke go file tsebe Zef Legodi a re tsebe Shiu KV re a le rena re re tamišega Wendy Mafalo o mpotša gore o ipsene ka mafelo a beke ya gago wena ka gore bo o keteka ke re

0: ya gorukile gorukile ya super metsotso go itjela go iri ya bone ka masa ka makhube ka moshate wa tsamana be thabisho tsamana FM ya le go tlagatsola Africa Borwa se ya le moya sa gago seo se roropa go magareng ga 87.6 go fikana le 2.1 DStv channel 815 le go audio streaming or www.fm.co.za ya be le ge rile palakatale na neng na tutop la se dupe se sekolo mo re go hashtag triples rona le kitsa wena ke ona SABC education in reaching minds in reaching lives pashu we la lena pilem ke gona ga re tsamisa se shate nna ke hlabira mo lepe a pogole ke tlo ya mampela maga o kwa ga maredi ga ke no o shifile mo ke na le motšeletse mogolo wa ka wa la para Isaac Silo ba ga ba shila ke gona ga ri le pala ka tla nna neng na tutop la se dupe se sekolo wa ka shu wa mo shego wa malala ka wa Wakaki. O dira gore o dira para le lengwe le ile tsebe maisela ga ke tla maisela o tudi or angelas
1: a ga le mara o tshwanelo wa tshwanela ke
0: wa wa ka motho go tundi
1: wa ka o tshwanelo wa tshwanela
0: maro tundi ya ka la gadima monne
1: a maisela na re le rena na wa ka wa snap wa masa
0: I'm going to go to the house.
1: Why
0: that? Yeah, you're right, Awak. Ana le no gabotswa gabotse batswa king ke no ba ka ga ye ke na bile mautu a gore botata fit yes wak taba di lwana e melo nya ka o fela o khutsa se ka no phela o khubaka wa e maema ya
1: le re Africa Borwa ke re tseba gore e be igatsa mpana go iwa go dimo le fase
0: a kire wak ala e ke a kwishisha e
1: o ka re mo yeng shu
0: ya o gona gona ka mogomong a gone gore a ska ba gona waka gore kile a ke nape kere tabene ya boeng mo ibolelago re molane o la selupe se sekolong tšatši la lekgono rata gore nke re bolele fa ka taba ya mafolofolo a mantšhi go morutwana wa tseba go na le barutwana ba bangwe ba e leng gore ba ba le mafolofolo a mantšhi ao re bonang nke ke mafolofolo a o se laolege morutwana wa gona o ba ngwana wa gona a kgone go tsea nako e telele a gomotse a kgone go tsea nako e telele a iketlile a rutse fase ee ka setsa tlhapi go thwe go na le se ba reng ke attention deficit hyperactive disorder bon mabapi le tlhogopoledišano ye waka nke re bone gore na morutwana wa mokhutha o re mo thusa bjang ge a šetse ge re setse re na le morutwana wa mokhutha o ka mo phaposethutong a ke re a se morutwana o santse re no momanya re no phela re mo kitimiša bjalo le bjalo re na le mma gore na mo ke mma Caroline Mampa yo e le go occupational therapist go tswa gona ka mo Grace and Hope ee jalo go legatela kgoro ya thuto tšatšing la lekgono re bolela le yena mma Mampa re go tamiša le go amogela naneo la sedupe se sekolong go tobela FM mama go sele gabotse
2: o sele go sele ke ra lena
0: a le go rena go gabotse re ba bang ba mafolofolo a disorder yo wa tsakiki ke gopela gore re ke re bolele ka taba ye re lebeletse tseo e leng gore di tlhola gore morutwana a be le mafolofolo a mokhutha o le gore ge re setse re na le wena morutwana o re ka bothusa bjang ka sekolong le ka gae gore a fetse a tlega dithutong tša gagwe mama
2: a ke thome ka go dumedisa batheeletši ka moka ke re meso e mebotse ge re bolela ka attention deficit hyperactivity disorder goba ka bokopana ADHD go ba bona bontšhi bja mafolofolo a go se laolege re bolela ka go amega ka kgolo ya bjoko kudu-kudu mo karolong eo e laolago tlhokomelo goba go beakanya dilo le go itshwara o ka hwetsa e le gore ngwana o ba le mafolofolo a mantši ga a kgone go dula fase ebile o na le go tlhoka tlhokomelo ka nako e nngwe o hwetsa e le gore o dira dilo ka pela-pela wa hwetsa e le gore a kgone go letelela ge e le sebaka sa gagwe so ka bokopana ke yona ADHD ge re setse re tlhalosa
0: ya wa tseba ya kwagala ke beng fela ke bona ka nako ya ge rena re sa le gona mo na sekolong sa digotlane le gona ka mo bo di-high school goba secondary mama mamampa o bo o hwetsa morutwana wa mokhuta o ba re ka gore a sa kgone go gomola o pele a rasa ka mo phaposithutong felo barutisi ba e ba le mokgomongwe so wa gore ge ba re ngwala ba o rasa ba era ena o noo ka go tseba gore a kgone go gomola ge na ke tlo e bolela nnete ke le nna ke bile o mongwe a wase yone waka ke yone le okay mohomongwe be e le yone e fela le nna ke re ke sa kgone go gomola ka mo phaposithutong ee ao nna e fela ke nagana gore modimo ba utulola gore mošomo wa ka ke go bolela ke tlo no šoma go bolela šiba ke ka mošhato wa tsebo le boithabiso le kgono ke šoma go bolela jalo mamampa ke gopela gore gantši yona attention deficit hyperactive disorder e thoma go bona la go ngwana ge a šitše a ena le mengwaga e mekae ebile ona mafolofolo ao a go se laolege a ka fetša a ama bjang morutwana dithutong kudu ge a ka tlhoka tlhatlho le thego gore re kgone go laola maitshwaro ao a gagwe
2: all right a ke thome ka go bontšha dika tsa ADHD goba yona go ba le mafolofolo a mantši re na le dikarolo tse tharo ke re fetse re tlhatholla sa mathomo ngwana a ka bonagala ka go tlhoka tlhokomelo goba ka sejatlhapi ba re ke inattention wa hwetsa e le gore ngwana o palelwa ke go feleletsa mešomana e a e dirang o latlhegelwa ke dilo tsa gagwe go tshwana le bo mekotla bo dieta wa hwetsa e le gore ka nako nngwe ge o bolela le yena o bonagala o kare a se a go theeletsa e e wela ka karolong ya go tlhoka tlhokomelo karolo e nngwe ya go tlhalosa ADHD ke go se kgone go dula fase goba hyperactivity ke gantši o hwetsa re kgona go e lemoga mo ngwaneng wa hwetsa e le gore ngwana o rata go namela go tsima nako e ntsi o kry-a e le gore le ga dutse fase o rata go šikinya maoto le matsogo and then ye nngwe ke e le tlhalosang ya go bolela kudu ebile a sa gaotse ka nako e ntšhi wa kry-a e le gore ge a bolela o tsena le batho mo ganong karolo ya boraro e bao go dira dilo ka pela-pela ke impulsivity ka sejatlhapi wa hwetsa e le gore o araba dipotšišo pele morutiši goba morutišigadi a fetsa go botšiša nako nngwe o palela le ke go emela sebaka sa gagwe papading wa hwetsa e le gore o fela pelo nako e ntšhi se sengwe re mmona ka mogola ke tlhalositseng ke re o hwetsa e le gore o hwetsa a tsena batho ganong ge ba bolela jale e nngwe potšišo ke gore re ka e bona jwang goba ge ngwana a na le mengwaga e mekae go ya ka ditsebi ADHD re bona pele ngwana a ba le mengwaga e le sometse e fela gantši tlhatlhobo ya bona ya gona ya go tsenelela e ka bonagala ge ngwana a na le mengwaga e metshela a thoma sekolo ke nagana gore ke lekile go araba potšišo ena
0: ka nnete a wa ukwagetse o e tlhalosa gabotse mamampa lesometshela le metshotso go tswela go iri ya bone ka mošhato wa tsebolo boithabiso ke yona tobela FM ya gago lenaneo ke se dupe se sekolong re dupadupa fa taba ya mokgwa goba maitshwaro a ngwana goba morutwana wa goba le mafolofolo a mantšhi a o e leng gore heish re fela re wa tsaya ke ngwana wa lapisa ngwana o pisa tlhogo kore go o le thoma go tla bitswa leina la gago mosegare ka moka ka phaposithuto mogao mogaish engengeng morutwana le ena ke wa thoma ish mogantlogale a kgonne go iketsa o pala le ge go ngwalwa melekwana kurutla gwata gwata barutwana ka ena o tla ba amoga selisela o tla gopela go ya ntwane ya botsholo marega ntshi he bathung motho joana he re thusa joang morutwana wa mokuta o belo rena re le barutitsi gadi le batswadi re gopela gore o re fe maele ma mampa wena ka o le occupational therapist gore na ngwana ga se tsale ka mogwa o re direng ka gore na ko ngwe gape eish le rena re no fetsa re tlalelana ra tla re fela pelo wa tsa ke ngwa la pitso tlo re tsilikitse eng ra mo manya le go mo manya ya ba le yena a itire ke ka mogwa le go ka gone
2: eh a yona ke nnete re ba o manya ebile ba bangwe o kumana ebile re ba otla re nagana gore ge re mo otsile o tla dula fatshe jwalo ka mo phaphušing barutiši goba barutišigadi ngwana wa mohuta o ke ngwana e le goreng re ka mo dudiša mo pele goba gauswi le bongwalelo ba lebota goba ra mo dudiša mo e le goreng o ba kgole le lešata goba lefastere mo e le goreng a ka no ba a lebelela ka ntle ka nakong ya dithuto goba a ma ke lešata ge le le gauswi le ena ka nako e nngwe ge re mo fa ditaelo gore a dire eng ge re ka di dira ka bokopana o tla kgona go kwešiša jwalo ka bana ba bangwe le go aroganya mofomo ge re mo fa ona ka diripana o ka thuša ngwana gore a kgone go kwešiša gore ga botsebotse go tlhokagala gore yena a dire eng se sengwe e ka ba go mo fa nako ya go sikinyega goba go ikotlolla bana ba ba na le mafolofolo a mantšhi jwale go a tlhokagala gore mo dithutong a no ba le sebaka sa go isikinya nna ge ke sa gola be re re pele re thoma dithuto ra dira fela be re sebitsa be re re ke drilling gore se ra ke šudulla gore re kgone go lokisetsa kgopolo ya rena fotse tsa dithuto jwale mo ngwaneng wa na leng ADHD se se botlhokwa kudu-kudu ka lebaka la gore se kgona go lokisetsa kgopolo ya gage le mmele wa gage go dula fase a kgona go theetsa go ya ka mokgwa go lebeletsweng ka gona gape se sengwe e ka ba go reetsa ngwana ka pijana ge a dirile tse di botse a ke re jale ngwano ka lebaka la gore o phele a kgwatha-kgwatha ba bangwe o phele a kitima-kitima a tshwenya ka mo phapušing o kgwetsa le gore nako e ntšhi re motshwa ya diphoso re lebala gore ge e setse a dirile se se botse re moreaga gore re kgone gore le ena a kgone boitshepho ba gage bo kgone go kaonafala
0: nnete wa tsaba lebeile gabotse mma Caroline Mampa occupational therapist wa rena jole ke motsompedi metsotso go tsela go iri ya bone ka mošhato wa tsebolo baithabiša re bolela ka tše tša mafolofolo a mantšhi a go sa laolege mo ngwaneng ka ge e le gore ebile maloba ke rabe ke ya go feta ka mošupologo re be re iketeka lesolo la la National Attention Deficit Hyperactive Disorder ebile la lesomenne kgodin yona ya lewedi a ke tsebe motlho mongwe ka ge ebile re be re keteka lesolo le ebile e le lesolo le gore le keteka go ngwaga ka ngwaga mamampa o bona moraregolo wa lona o sa tswela pele go phethagala le rena batho goba rena batswadi le barutiši le barutišigadi re kgona go fa barutwana ba ba bjalothego re kwešiša maitshwaro ao a bona
2: go ya le ka mogo ke lemogang ka gona kwešišo e sa tlhaelela ya bolwetsi bo re sa e bona jwalo ka go ba le bothata ga maitshwaro ga ngwana nako e ntshi ra se tsebe gore na ga botsebotse thego e re ka mofang yona ke ya mohuta mang jwalo mananeo a o tshwana le ona a go boledisa taba e le go tlisa tlhatlho setšhabeng a botlhokwa kudu ka lebaka la gore a kgona go thuša batheletsi ka moka le batswadi gae gore ba kwešiše gore ADHD keng ka mo nageng ya rena re na le lefapha le re le bitsang Sea of Yellow le e le goreng ngwaga ka ngwaga ka di-11 tsa Septemere ba tlisa tlhatlho ka dikolong goba le mo bathong ka kakaretso gore batho ba kgone go kushisha ADHD go me ka letsatsi le go apariwa diaparo tse serolwane go aba le tefo ya diranta tse lesome go ba ka polelo ya gešwa ka mosengwa ba rwana ba re ke ponto tse tlhano gore e kgone go oketswa e beiwe gore bana ba kgone go tlhatlhobiwa ntle le tefo ke a mangwe a mafapha e le goreng a thuša gore bolwetse bo ba ADHD bo kgone go kusišwa bo kgone go hwetswa e sa le ka nako
0: alala ya kwagala bjale gona re tšea maikutlo go motheletše re kwa gore na yena o kwešitša bjang taba ye ya mafolofolo a mantši ya go sa llaolege mo ngwaneng jalo ka ge o e bontšha gore ke bolwetse na ke re gane e no ba mokgwa wa bo wa lephelo lifestyle ga se bolwetse eupša o e tlakišitše mama re a leboga mamampa ke moka gore kile re tswela pele ke bona waka wa tseba ke bone mo letlakane la mo Facebook mo ke bone lepara le lengwe ka mola lekurung ga mphahlele wa Rix Thapelo Mphahlele ke bona o latlhetse mo wa go latlhetseng la lekgono o re ke sa diang ke sa ikokobeditse pele ga sefatlhego sa Modimo ke leboga mpho e kgolo ya bophelo motho ke Thapelo Mphahlele wa gola gola gola boti gola gola le ena ko mongwe wa pelo a re tee maikutlo go lefela seso a itshela lefela lefela lefela 2452 086 000 2452 086 000 2452 ka mošhate wa tsebo lebeithabišo ke yone o tobela FM ya lekgotla kgatso la Aforika Borwa na mole re tea maikutlo a ga wena o tseba eng goba wena ebile o ba thusa bjang barutwana ba bjalo ka lebelobelo ba babedi ba bararo tobela FM ka mošhate dumela
3: a tsena ka mafolofolo bojapele wa dimpa tseleng tša moaomaredi go fetsa mašoo mmamampa ga mmogo le baratsi di batlhagi ba tlhobela fe mošhate wa tsebo le boithabišo
0: lala mohlale e rwa ratamiša ebile re go amogetse šiao
3: wa tseba kore ke dira boipiletso mo bo mmamampa gore ntle ba romele di-psychologist mo dikolong mo gore di kgone go kipilola bana ba mofuta o ka pele
0: alala lekwagetse mohlale wa tsebo le boithabišo ke thobela FM le wena o gorogile ka geno ka mošhate dumela go thobela FM dumela hano dumela hei matota thobela FM dumela ke bodudie ke ana waka ke re go na le mogala bo motho o seng ga mphahlele ke go bola dina la gago o tseba ke poiki o tseba ke wara poiki maredi wa boteni maredi wa tša manyalo o re mogala bo ga ara wa mogala gore hano thobela FM dumela
4: hello guys
0: a re lotšhe go sele ga botsereka kwa go lena
4: aowa go sele tlhabeng
0: amen
4: taba ya ngwana go ba le mafolofolo tlole mantela
0: ya
4: ko o bontsha gore ngwana o ne mafolofolo mo mmeleng
0: ke a go kwa
4: ngwana ga a tshwanela go hwetsa a boboanentle go wa banwa
0: ya
4: o santse re abela mofolofolo kudu ke gopela morutwane mongwe o ka mogaušong o ga šhale nanole e be e phele e le yana ka tlelaseng mogau wa rasa mogau wa rasa mara o bonagetse gore ka moso o tlo ga šhale nanego
0: o
4: ka sabadi wa le nneteng ga tla ka keyana mphahlela
0: dieaaa a ke le botse jalo wa go ntse ba sho phatla ka tiane ga mphahlele ka thabana a tiane ga o sele ka phutlo secondary school buti wena wa ntse ba ya ka skapa bo se thutong ke re le ka phutlo secondary school ba ba phela ba nkomanya ba re nna ke arasa
4: gore mogauarasa and-e ba sa lemo gore ke mpho ye e le gore wena o ifile ga nyele sibo gore tse o shaka masa
0: tlhogo ya sekolo ebile moya wa ga go robale ka khutso e sa le tatengkwana
4: le
0: mmamenkwana
4: bona kedilo tsa morago tse ngwanagore a sa kudu gore go rasa go ne le bosadi ba rasadi bo tsa mogau wa rasa
0: ai wa tsa go bose gore mo sealemoyeng go tsene batho ba go tshwanang lena phatlha motho a ntse bang a kgone go tlhalosetsa lefatshe ka gore ge nna ke bolela ba tlo o nagana gore o kare ke no bopa maruka diatla
4: gape bona ba botse gore ga o bolele maaka tsabe le one mmamampa o motho ore nna ene o ka ba nna ke be ke tshwene before ke tlo o badidira ke gopola ka tsatsi le lengwe ngwana wa kgosi o ne ore ka lefastere o lebeletse tebe tsae jwa mašomong ba re mogaung ko o lebelela ka sekolo
0: Pasta!
5: ka o na ba
0: le tsugile ga botsa ke mam
5: le tsugile ga le
0: ka go ne molato
5: ke mam re ra ka mo mara ma di phaka
0: alala
5: ke go pela go botsisa
0: ga go be bialo
5: o le tsebo
0: ya
5: boka pale kamano mo ditseleng tsa ngwana ngwana gona ona le go sekwe ga botse go bajwa
0: oh aba ba fetola mama mpa le tla mo fetola ke go pela le theletse mama gore na ba le araba gare theletse mo sia le mo
5: ya leboga
0: a ge motswadi yaka ke na le ya ke go pela gore o mo arabe pele ke ya go tsa mai pele ke topa mai kutu mo le tlhakala na Facebook le X
6: oh all right ke ya motabeng ya ditsebe bontsi ditsebe o hoja ile gore di shuma ga botse se segolo se se amang kushisho ya ngwana o nokwetsa ile gore ngwana o baletsa ba ya go lebala a ke re jwale kgopolo ya gagwe e dula ikitima jwale wa hoja ile gore a gone go gopola ditaela tse re mo fantsona go ba ge re mmoledisa so ke sona ga ntshi o ka kere ya se bontsha o kare o na le bothata ba go kwa mara ditebe wa kgwetsa di shoma ga botse
0: thobela a e kwa gete ke na le khulufela gore motswadi ya ka wa arabegile a bona taba a rena pere lebelele a mangwe a maikutlo tlhaka la Facebook la thobela FM ya ka e bana na moswane o kae na bana mogotsi a ka bana James moswane ka ga Mashabela o kae mon e kgale ke mmone monne wa
1: pitwa
0: a wa ke no kwa a nthentleli mogopolo ee ke sentse gore ke moputuke ga baka ba re mo nako nngwe ge o kano kwa motho a go tlela kgopolong dira ka bojotlhe gore o dire o fatolole gore na motho o kae nako nngwe ebile go a kgonega gore ya ba go mo gopotse ka mogo le ena o gopotse wankisa ee waka o tsa re monne mo maabane o nthetse a re I love you ke molato jalo wa kgotsa gore ngwe kgotsa ge monna ntela re I love you le nna kare I love you too re a ratana
1: wa
0: re a ratana ga re I love you keng ke o kwešiša goba ke go rata
1: re a ratana.

0: Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ala ala, go lokile. A ke tsebe, re tlo fetsa re moleka ka ona mogomongwe. Ntwa go mmakatsa ka mogala wa gago. O walla a so wa se arabege. A ke tsebe gore ke ona ka rena le go no freezer. E fela, eish. Yo nna mawe. Oh, KV, padisi. Eish. O bana mo nomiri jengamo. Ah, o ke tsheje di party ka mo wena KV. Ai. E mo a tswa ka mo. A buru kwa. A re go tseba. O ke tsheje pasta. Gani mara. Ha tshe di nya ka thapelo tshe. A tshe di nya ka thapelo. A na ke tsebe. E fela re a ribega ge. Ba bona le mo a khwetsa ga le karabo ke ka. Ha halala go lokile na ke sa tseba ba a ke sa tseba se se karabo ke kana optometrist wa rena na pele re a shitwa wish gore re go khwetse mo mogaleng a rena ke a mogena gore jwa lo re a palelwa fela o re le leditse motho na pile a ra ke tsebo go direga eng ka mogala wa ka e fela ge re re re mo tsiya ka mogwa wa rena wa gatso na pile tshi weno la a iswa le motheletsi wa ipa so re ga o tsone go re ribege na pere tsene smakeng sa rena le Pastor Bridget Hawkins Mamuruti baby
2: Tobele FM mo shato wa tsebo le bo ithabisho
1: ae wo ga e kwa bohloko a ye bookelo wo bana o ke na ka ga gala le lekgolle ke na ka ome bona tla mo ene o tla omelele pasta bon waka a ke tsebe ke a ke re maikutlo share a topa topile mo letlhaka la Facebook mabapi le tlhogo predictiono e ka mokgwa e le gore batheleeaa
3: gore le santse letle le busheletse le sebise
1: ya
3: le tsoka gore le tlele ibusheletse ka gore e botlhokwa especially
1: ne
3: jwa le mona go nyere le mo yena wa bona
1: a
3: ke re batho ba
1: tshwenya eh ke yona nako wa ke ka fortle go ka yena tlhogo predictiono ye ka gore e bile a ke re rena le solo go ba re ke tika le solo ka la le tsumo supa go nya le wedding wa ga ba ke tipedi masomo pedi tsela maloba ka la bonne la be ke go feta ke mo leng gore re be re ke tika bohlokwa bya go hlokomela mahlo e le go eye care awareness month ke ka fa ile gore le rena re bone go le botlhokwa gore nke re tle ka tlhogo predictiono ya mokhuta o gore re kgone go thusa bana ba rena ba go ba le mahlo a go ba le mala o mokhwibidu go ba o mokhulong ka mmala ya le o mosetlha waka bjalo re lebeletse gore na re ka thusa jwang bana ba rena go ka ba tlhokomela
3: tata
1: nyamelela mo wena dija nto ya gago eme ta ke nowarits o bana go ka mokgwa ntsenya ke moleta dikgoro mong wa gona mo lekgotlagaso la Aforika Borwa monno ka mokgwa ntla isang KV o mpabisetsa mošomo ai e tlaka wena a ye ka kwa pastor e tlaka ke noma moruti baby e tlaka
3: ke rile taba ye ke go galetse yona beke ya go feta
1: pastor ma o go ntlogela wa moka wa thoma a ke motshwenya le re hehe wa mo kwa bontira KV ya gore na ke santwe re gone go gokwa ke santwe
3: ke sitse go
1: pa ke santwe
3: ife amara tokana ni mara fa
1: mo sa pelo ana tsa a ke tla ke rose tata tsa re na re le ikwimo
3: wa bo tsere ibe pasta le re kgole le ke sitse mo keng
1: ga go tsotsa a re bolela pasta
3: o gane pasta go direga mmo ka rena ke
1: pasta a ule wa tsane
3: ka pekeno bana le bati putlong kutu
1: ya
4: re a lo tshaba tshelege ka lebitso la Jesu amen
1: hallelujah ba bona ke dutse gare ga basadi ke pharagahle ke
4: awa ke tle o bona ba ba beji ba
1: ya
4: le go tlolo ke shatabe ya gore nna ba re hehe moruti wa robala la mmona moruti o robala jwang a rapella setšhaba moruti o robala jwang go e thata jwale a re gane maredi ke moruti o tete wa mannete ke nna
1: motlatsa
4: ke nna motlatsa moruti
1: oh
4: ya e moruti o mogolo a e moyeng motlatsa moruti wa rapela mothaga ka
1: ditelo
4: gore le mashaidi a seka ba gona le ba ba go se arabe di phone ba arabe
3: o ne tlolo ke shatabe ya gore ka tla a pele le phone e tsa magama kae
1: bona waka ke ga ntsha o o ba rape
3: mara le tlo lekisha taba ya gore lena le a le robale le tlabe le se le robale
4: a re robale waka re robala jang
1: a le robale
3: a na ena le ntlabile
1: a ba le re re makala re re
4: khabe re tsogile ene a re khabile
3: le mpetse ene o khabose ene ke khabose a gona re robale ka mogotlo le mpeto
1: sa a ikona hale
4: a ikona
1: hale a ikona hale
4: a ikona hale
1: bona a ke le botse re na le smarta sampo no bona me like e tsena ere le rometswe di mpho.
4: All right,
1: mpho ya gona ke a Pastor Bridget Hawkins.
4: Oh masa
1: ke mo kale waka waka masa KP
4: batsitse ba falwa masa ga tompola
1: boss o tsare ke khopela so KP ke sampo ke le tarena ra le di mpho mo pastor ra le di mpho mo motheletse o mongwe o mogolo ore ore rumetse
4: all right
1: a re bonang wa tsa lena ba bararo le ntira gore wa nkwisitsa eh se putlo na santse se di tla ri le ka mo tsa romelwa ga botse ka Korea a ke bona eh ke tsa mantse
4: Pastor Hawking
1: eh o tsare dira khatiso mo theletse wa thobela FM o tla tsena tlhakela Facebook o tla tla I bona oh say ke sa Pastor Bridget Hawkins saramo ba bona sengwa dilo sa ba sa re thobela FM kisha kisha KV ke se dira ka pela ka pera go rata
4: wena o fowile le pasta ka mo ba 6 months
1: bona sisifi
4: awa
1: a ke bona 6 months
4: o sengwetse masego
1: o sekese a mo ke no ba mo wa di le posho ba sentse ba ile mashego a re masego so ara ba ka
4: eh
1: na pele se seke sa le para o mo shake
4: le la se le moya
1: wa tsima
4: la se le moya
1: re tsino di keeper
4: pastor baby ka masa le KV wa masa
1: wa ngwitsa wa ka
4: mo peme
1: bona mohlahli teka matsepane
4: all right
1: le para la re
4: all right
1: uri uri diletse di keepers ka mosana ndoshi cha boleng ba go dimu cha di ngwadi le go mai cha di ngwadi le maina a rena go ba di fane cha rena a cha ngwala le go re thobela FM
4: mone ke re
1: wa go bitsa
4: yena pastor
1: yeah
4: ka celebration
1: in the house number 66 ka Jane Fest re be re na le yena mohlahli teka matsepane wa go bitsa bona munora bona bona ara bona bona bona bona sa tika ka matsapa bona di mphodi go rogile bona bona ra go mo re bona re a leboga ra leboga Pastor Bridget Hawkins bona le sagago ke na le saka wa ka wa ka masa bona le sagago
4: bona
1: right
4: Shabana FM
1: lukile
4: re
1: bona ara wa tsena
4: se ri kuketse selimoya
1: jola ri kwaneng ke nako ya go rapela aker ke nako ya go rapela mamuruti baby ke go pele wena o te tshware
4: ke go gadile
1: ke le khono wena le khono re be re go fa mpho wa ngwisa ke na le muruti wa rena mo aker a ri khuna me rapela a rapela
5: ba theleji ba thobela FM mushate wa tsebo le boithabisho le dimedisha ke moruti sorokolo go tswa ka mo gola practicier Pegasford ke re kenya God in Action Baptist bana re shu ba ba ratehang mo khweding e ya bogwa re rata gore re gopotse ba theleji ka bogwa ba rena gore jale ka batho gona le bogwa botla bang gona mo gore na go isha ka o sa feleng re filwe ke modimo o re file bogwa lentse la modimo ge re le bala le khono le mo bukeng ya Johane kgaolo ya le somele metso emene temana ya masuba a mabedi le metso e shupa e bolela gore ke le tlogelela molao ke rata mantsu ya ke le tlogelela molao bogwa ke se ba re tlogeletseng sona ke le humo le re le tlogeletsweng ke ya tsele le bonang mo Afrika Borwa re tsere kgwedi ya lewedi ra e dira kgwedi ya bogwa gore re tsebe gore ka kgwedi re tlhompha tse re di tlogeletsweng re tlogeletswe khutso re tlogeletswe molao o re Jesu ke le tlogelela molao ke le fa khutso yaka le tla gopola gore o boletse mantšwa mo go Johane kgaolo ya lesomeletso e tshelelang John 16:33 o boletse mantšu a gore ke le boditse ditaba tše gore mo lefaseng go be le molao. Ke le boditse ditaba tše gore le be le molao, le be le khutso. Ka re go sena khutso lefaseng go a tlhakatlhakana, ga go sena khutso lefase le buša ke yo mobe, lefase le buša ke bobe, batho ba nyatšana, batho ba bolayana, batho ba tšeelana fase, batho ba utswetšana, batho ba a senya ka mekgw e mentšhi ya go fapa-fapana. Empa ge motho a na le molao, ge motho a na le khutso, ge motho a ikwa a tletše ka khutso mo go yena e fetišang kgole tlhaologanyo ya batho, o kgona go kgotlelela tsohle, o kgona go bona dilo ka leihlo le le botse, o kgona go sepela le batho, o kgona go bolela le batho, o kgona go lebalela batho ka baka la gore yena o tswere ke molao. Mo lefaseng go nyake ya molao. Bjale bana bešo ba rata ya mathobela FM, mantšu a re ka lefang ona kgweding ye ke gore Jesu Kriste morena wa rena o re tlogeletše molao, o re tlogeletše khutso. Ke ka tsela le bonang le baditšhaba kopano United Nations go lebelela moeno wa bona goba pono ya bone kgolokgolo ke go leka go kopanya ditšhaba tše ka moka gore go be le khutso. Ke taba e kgolo e Jesu a re tlogeletšeng yona. Jale a re swareng khutso jale ka tsela ya Modimo a re tlogeletšeng yona jale ka bokgwa ba rena. Batho ba go phela ka khutso ga ba lwaleng, ga o phela ka khutso ga ba tlhakatlhakane, batho ba phela ka khutso ba na le boitshepo, batho ba phela ka khutso ba phela ba tieletse mo tsotlhe tse ba diragala. Le re ba bolela mantswe a bona a aga, re a leboga a Jesu ba ka se re rapeleng ka leina la morena Jesu. Modimo wa rena mesong ya letšatšile re a rapela le bana ba borena ka go fapa-fapana. Modimo go tšwa ditulong tša go fapa-fapana ke rapela Modimo wa rena o maatla ohle, tlhonolofatše o re šegofatše o re kgontšhe o re maatlafatše ka leina la morena Jesu. Bapo maatla ohle, thuša Aforika Borwa re sa dikgethong go ba le dintwa go ba le dipolayano. A re šireletše ke letsogo la gago, ke mogau wa gago, ke khutso ya gago ka leina la Jesu Kriste morena re a leboga. Amen.
6: Amen.
7: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: kamoso le fikisi ja moleja.
1: Ha ke le bo rampo sha sha mutshile jo tshwala FM tlhapa sa Mamelodi Sundowns the Brazilians. Ha ke ba le gore ba thopa se foka sa FIFA Intercontinental Cup African Asia Pacific Cup mutheletsi re beletse fa le mohlahli yo le gore o re se foka se ba se lebisa go Jaden Adams sha sha. Stop asela sa Orlando Pirates se shasha rile marumo galantse ka dino tshepedi go lefela ka kwa Royal Bafokeng. Manchester City ke le gore e butse se kgoba sa dintlhatse tharo maemong a pele lokong ya Betway Premiership sha sha.
0: Halaka sha ka mushubulugo go ditlalemiso le fikisi ja moleja. Jaboso go ditlalemiso. Tobele FM o shata o tsebone bo ithabisho
2: e tla ke ke go le boge se jisto ngwana mo tlhetsi marimeshia o a ke mai mabo se go ditlamiso cha Tobele FM thoma jola ka mo province ya Gauteng so where to but to was in Chirono u libile jola ka mo Johannesburg le sema taro masebe pe ne mo tshile ka mo Mamelodi ha Mansgrand u libile ka mo tropong kholo ya Tswane le someti masebe pe ne province ya Limpopo a shile motho ka mo mashashane ka mola nete ke gore u libile jola le Westenberg pulukwane ka mo shate ke masebe pe le sume pedi nne ya bontsha jwa lo gore batho ba ka mana magale mashishi male ba le bile jwa lo ka mo paraburwa le sume se suwa ima sume pedi shu ba le nyenye na metwa ba ya ka mo zanene le sume ti masume pedi pedi ya bontsha jwa lo batho ba shongwane ba le bile jwa lo ka mo sile ka ka bola aga tropo kholo ke ya le phalale le sume tlhano masume pedi shu ba a shiba le batho ka nete ka mo province yela ya Mafikeng aga bo kone bo phirima nete ke gore ba le bile jwa lo ka mo Mafikeng ka mola le sume tharo masume pedi shu ba ya bontsha jwa lo gore batho ba ka Rustenburg Rusty Dusty le sume tlhano masume pedi tlhano ba ka mo gwase le ka mola Tlhabane Mpumalanga Mbombela ya bontsha jwa gore batho ba ka mo Sabi Skukuza le sume shupa masume pedi Siswai Sekunda le sume ti masume pedi pedi aga nete ke gore Tumi Paturi wa lekala la maemo a boso a shuka nete o tla ke a otlolele tsona.
3: Ke a leboga sefa ka moka sa ditlalemesa thobaela batheletši ka moka thoba FM re lebeletše mamana se le kgone re sewa ka maare go thiba botlhabela ba porovense ya Limpopo le Mpumalanga mo le gore mouane o ka lebelela mesong ya lekgono ele dikgonagalo tsa dipula di gona ka diperesente tše masome ya mararo dipula tše maserasarane dipula tše ra dina ka mogadima di tlatla kgatha mafelo e tla lebela ka porovense ya North sa Gauteng Mpumalanga le borwa kudu wa porovense ya rena ya Limpopo le botlhabela ba porovense. Ke a leboga.
0: Mo mongwageng ye masometshela tshela ya

0: ene mzuku ayenge imbelele.
1: Hey bana, kere ke a go wa ka ke kwa go bolela ba le tlhakuri le lengwe a ke tsebe mara ifela ere ke go.
2: Happy birthday awe.
1: Ya no, kere ke a go wa ka wa le rato o ke moratang ka mmanta go molomong ka nnete ke gore re tsene ga botse go ditlalemiso tsa Thobela FM. Re tla kere mo go tshe mo le go isa ferishim pelo ga gona le ke bothata. A shi weng ke budaza babalazi manta go mo kaone mitsukile se metsela go itjola irinyela ya botshelela aga. Ditlalemiso ke tsa Thobela FM nna ka le bitse ke go shi SS. Si jalo bisika foroko speri ke le melaga ishu ke mo go ya bonkishe age. Re tsene ka sona se bogo se re a leboga. Tlhopa sa ditlalemiso ka nnete a shule mpho morase o re ba le tshiditaba tsa irela ya botshelela. Bana le dikwele ditaba age. Che tshentse le gore ditsweletse ba bontshitse botsebotse mafelong a beke a e leng gore tswa go yona ebile ye nngwe e le goreng e ka betloga e phatlaladitse kudu mo ditabeng mafelong a beke a re tswang go ona le garebe le e le goreng re be re tseba ga botse gore ke yo mongwe o e le goreng ke kwa batho ba e le gore re be re nagana gore ba tlhokofetse goba motlho mongwe setopo sa gagwe se kgweditswe aowa ba re o ile gae kaone ke o mongwe o e le goreng mo basetsaneng ba le ba e le goreng be setse go phatlaleditse gore ke ba senyane jale yena setsentse le gore o buile gae batho ka nnete ba mo amogetse ga botse setsentse le gore ba bontshitse gore aowa o kaone jale ke tse dintse e le gore re tloga re dithabela re tloga re di gopolela ga botse banna wa tsewa re keng re tloge re ipoloka ka dinako ka moka jale setsentse e le gore
0: baengsera
1: a re ona le ka bothata o amogetse motheletši wa Thobela FM nnete ke gore re sa nyakana le wa ga borena ga gona le ka bothata nnete ke gore mo reko isa ferishim pelo re tla ke re mogwetse banna le mokwele yola ba re ke mkhwanazi o e le gore ke re motseba ga botse ke chief ya maloba ya kamola ekuruleni kamola jale ba re o kobilwe mošomong semmušo ka gore o be a fegilwe o be a sa tsamaya kamola Madlanga Commission jale ba mo kobile ebile ba o tsamaya ka tšhelete e le gore ke tloga ešiša tšhelete ya godimo motho o tlo itswela ka tšhelete e le goreng e tsamaela go dimilione jale ke ba bangwe ba e le goreng ba mo ditabeng ga bjale aga nnete ke gore mo nako e sa ferišeng pelo re tlabentse re le ga mmogo re kgwetsa wa rena le joy o bona mara e fela re palela ke o ka mokgwetsa mara ga gona le ka bothata mo nako e sa ferišeng pelo re tlabe re mo kgwetsa nna moretla.

0: omoko ga botse nete ke gore ke Ezra go wireless ya gago tsela e ka nete sedimo le batimo nete ke gore ba setjenje le gore ba re bontshitse gore tsela ye ga yeme re a subelela ka sona sebogo se weng metsuke me sompedi te go tshela irinyela ya abo tselela bona nete ke gore mona go isa ferishim pele re tlo ba jwalo le politician mo la go isa fisha re tla be re politician jwalo re lebeletse taba ya SIU ye le gore nge ba tloga ba ishetse morago kudu re lebeletse di 10 tse le gore di kle dia tshelelwa ka mo site lela tse le gore di tloga di bontshitse jwalo gore ke 221 ka mo Villa Liza o sa go pola ga botse gore go bile le bo manager bo ile gore bo tsiya karolo ka mo we ke engwe ya ditaba tshe le gore tla bentse tshe le gore di lebeletse opela le yona e tloga ile gona gona mo di tlalebiso re tlang ke re lebelele mo re go isa ferishim pelo aga jale ile tele nga so fego le lona ga jale ke rata gore o lukise mo gore mo re go isa ferishim pelo alright ga gona le ka botata ke tshe ile go ye re tloka re di shetse morao gona mo lelale le la le tshatsi la le jale wena dula o tlhoile tsebe le mo politicianong ya rena ke rata go tlo otlolela yona mo nakong ye sa ferishim pelo re tla bentsentse le gore re lebeletse gana mo weng jale ke nngwe e le goreng e tlabe e kgatlhisa ga e tshwenye kuru jale wena dira bonnete ba gore o tloga o e lebeletse ka batlho ba makhibidu aga a shile mesomepeditharo go jela iri la botshela di tlalemiso ke tsa thobela FM na moretla
1: So, cheese, sa wena le popotwane. Sela thekeng sa magama go bipwa. Mengwageng ya masomepedi le go feta, le popotwane le dira dimaka. Le gotlagantse lentjo la gago tsebeng ya moratuwa wa gago. Ibile seo, e be se le lekane. Ka o tshetshile lengwe, go ba le setlogolo se botsišago. Koko, tshuma kamera ya gago. Kamera? Kae? Nabile, ra kana fa tsa le popotwane. Yale, le tla ka kamera le WhatsApp bakeng sa go dira megala ya video le ya lentjo. Go Citrus L05 o khotsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. E khotsa gala go Telkom le mabenkele a o tsiya go karolo. Telkom, possible begins here.
2: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go bagasho ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isa pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanya le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
3: Shoprite e tsenya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lenane go laketsa pele la dituo mo Mzansi. Ka dintlo la kaetsa extra savings se di feta go 5,000 beke le beke. O kantšha bokgoni ba gago ka moka. Wa hwetša extra ka ditheko tsa dilo tsa motheo tseo di subsidisitswego. Tše bjalo ka di 400 gram tša nne tša Cool Baked Beans ka 58 rand. Le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di hwetšagala go fitlha ka di 11 tša Oktoboro 2026. Thoma go swipa ka di extra savings. Ga Shoprite. Defela
4: Le palale le a welwa Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedding wa kwa kete pedi masome pedi tsela ka ya senyane mo mesong fa go tlabe go kete kwa le tjatji la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedika thutong sa palala le tjatji le le tla kete kwa ka tlase ga moeno o re go marapo a matla mosepelo wa matla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies le nana ola se dibeng go Thobela FM le tla belega shwa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka
5: Thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso

0: Monoti Arabashanyana ke yone e le goreng wa e kwa ya sibelela gabe ya le go thobela FM ditla le meso e ke engwe di go shatse e le goreng ke a dirata sna sa ne re pele ga mo a re ho ba monna ke tshepedi tshe e le go rofile tsona ona mo thobela FM ditla le meso tshatsing le le khone mo thile jwa thobela FM re tlo ba re tsena ka rolong ya rena ya disafisha mo e le gore tla ba re lebelela go boledishana le ba SIU ka dinge ke shotse e le goreng ba gonne go tulla gore gona le mabala a ile go reng e be ile ya masipala a tswarelo mo ile go reng e be ile ya masipala a ka ja boleng ba 58 million mabala a ke a 221 go ya gabe ya le a setse a dula batho ba agile mo gona eupia SIU e utuluchi mabaka gore mabala ba masipala ba bale ba rekisha aba isha masheleng go masipala gore ba ka batse re ba lokela ka potleng tsa bona mola ile gore masipala a wa humana selo beno re tlo ba re boledishana le bona ba special investigating unit SIU re tle re go gore na ba utulutseng le gore na go tloga ba yale go di weng molao o reng lena le tokelo ya go tloša bale go ba lonya ka ba ba dirileng bonwenwe bo ya ba bona ba tshwarwang na go tlo diregang ge go le bialo re a bua
1: a re nete ke gore re a ka fa
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Swaipa o be monyetleng wa go thopa setseka sa gago sa dibiri wa tse 3 million kwa Boxer. Reka Albany Brown Bread, 700 gram tse tharo ka 39 rand. Kellogg's Noodles 5, spakana tse 4 ka 99 rand. Hwetsa 1 gig ya data mahala ka Boxer.com kwa Boxer fela.
4: Disafisha go ditla le meso
5: portfolio committee ya tsa dinamelwa ntate Donald
6: ba re bona ola o re motho o bongwe le o bongwe o a go ja dikotsi mo dipolong tsa rena o tshwanetse gore a kgone go concentrate
4: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa wa go ikgetha Thobel FM
0: a ke mo shate what's up le boithabisho mi song ya le khono rena le yena mmoleledi wa SIU ile go special investigating unit ka monona reng ya borena ile go yena ntate SLB magotho ba ga magotho re le mogela go thobela FM letsugile botse
7: a re tsogile le jarra
0: le ba a wa molato wa sermone e ke rata majato o nga thele mani nga thele
7: mara ke ba se thamo wa le
1: hey how do you way man yo
0: ntate SLB motho mongwe a re lebelele temane e le goreng e tsweletse e le goreng le tshetse le e bontshitse gore le dirile dinyakišišo le utullutse gore masheleng a go lekana mabala a e le goreng e ba ija boboleng ba 58 million e bontšha o kare masheleng a sanka ebile a fitlha go mmasepala mola e le goreng a rekišeditswe batho nna motlho mongwe le re tlhalosetsa ka botlalo le utullutseng botsebotse
7: a ke le bo ga ke di medise ke la e se gore ke nete e re le ka 2024 ra be re khumana di tatofatso tsa gore go belele di stene ka masipala wa ikuruleni ke le gore go masipala ga o tsa tsebo ya jona go ile go no ba le batho ba babedi ke ramolao le molekani wa gagwe le monna tsoko ile gore ba bereka le yena monna o ka le gore be yena rana ka gore o ba jaaka batho gore tla lengwadisa distene ba dile bofora ba ngwadisa distene tse e le gore ga di gona and then di feleletse di ya 221 mara tse e le gore re fumane le gore e di ne mathata ke tse 208 a gona council resolution gore ba ramolao le mo le ka jwa le yena motho ile ba re fetse la tlhogofala ba ile ba khona le gore ba tsiya di tokomane ka bofora ba tsiya di tse ba di tsiyang ba ya go deeds office mo le rongwa di tswa jona di stand ene ra khumana le ba deeds office mara ebile lesson ka moka ga rena ile re ya ka re khumana gore ba swantse ba direntse ba re ke verification ka gore bona ba kgone go tseba gore ba ditse ba nyaka eng ba nyaka eng ba dia gore dipampiri tsena di kgone go suta di-requirements ko ditse office masepala o sa tsebe so stand ba kgone go se rekisa 18,000 ka morago ga nakonyana se a bua di upgradiwa mola le mola namele ke 250,000 ke scheme se e le gore re le re fitlha mafelong all in all stand jena value ya tsona ke 58 million ke ene re tswago ba masepala re ba file yona ba sa e tsebe and then ba nomokela distene di agiwa mola mare ba no e tsea gore o na le tshepediso so le gona gona mola gone sekamogelo ditsala sea sepela gabotse ka tsona mare ke 58 million rente ke distene tse 208 and then batho ba setse ba agile ba e le gore ba agile so masepala o tla bona rena o dire bjang ka tsho ka bona but for na site ya rena re kere magato re boletse le ba bochurchise re boletse le ba financial intelligence center le ba SARS le legal practice council gore yena ra molao nke a emisiwe a kgone go tlobusa ditšhelete tsa ditšheleng
0: eopea ntate magotho le boletse tamengwe la re ba mmasepala ba do bona ntse go diwa dilo bona ba sa tsebe go a kgonega gore ga ne bjale nna le lena re a tseba gore nka tsamaya ka tlhoma mokhukhu go mongwe a tlhoma mokhukhu ba mmasepala ba thoma o tla gore na ba re ee mo a se mo go dulang batho na bona ba rileng ka nnetenete re ka ema mo e le goreng re re ka nnete a go na le motho a tsebileng tshepidiso ya mabala e le goreng ntse a di o tlhomiwa wa ba fetsa batho ba bile ba dula e le motse ka moka bona ba kgomotse e le mmasepala ba re a re tsebe gore bo go diegang a re tsebe tshepidiso
7: unless rona re tsee le gore ba re fitlhela tsona mara re boletsane le bona ba nyakisi ba rena ba tswa ba nyakile di-council resolution di tswa metsotsong ka moka dipoledišano dipheto ba e ka ba se sengwe le se sengwe se e le gore be se fa authority ya gore batho ba bakwa ba re ke villa lisa ka mo Boksburg ba ka diula ga e gona council resolution ge e fitlha o mongwe gorena ka nako e wa ba tlhokometse tšhetso ya disteme ke moketekete ga a sa šoma keno moketekete o rotse mošomo ka baka la mengwaga re khumanaa ka go fapa-fapana mara se se ba gona ko gore le ditirelo mo motsegongwe ga di ka lebaka la goreng a e gona mo budgeteng ga e gona mo resolution ga e gona mo di-planning tša mmasepala
0: le setse le bontšhitse gore go na le o mongwe go boramolao ba e le goreng le ba bolela ka bona gore a ka ba šetše a re šile ka mo lefaseng le motlho mongwe a re lebelele yone euwe ge go tlo tšeiwa magato go taba tša mohuta wo motho mongwe a sego ka mono Aforika Borwa ke eng sa e le goreng re tlo bona re boa le sona ka lebaka la gore a ka se ke polelele
7: no a ke tlhalose so ramola go gona wa phela ke mookiwe attorneys re ka sekena ba ra tšhaba le go edia ka gore e phataleditswe leina la bona le molekani wa bona ke baga mooki ke re na le mohumagadi mooki ba mooki firm of attorneys o a tlhokofetsego ke motho e bano mmetsa rana ke monna o mongwe wa 57 years ke ena e le gore o ba tloka-tloka a ya kwa le kwa a nyaka batho gore mabala siane kore o ka nore ba yena a kgone go ba bonela batho ba ne ba eya bona ba dia ditokomane di tlhakatlhakane so ga re o tlhokofetse se re tlogo se dira ko gore molao dinyakiso tsona a se tša ema re file ba mmasepalape gore boledišane le bona beke ya go fetra go iša mafelelong and bjale re tlo kgona go lebelela rona botsanyana jale ke gona e le gore masepala le ona o buile wa bua wa re notabe re tseela godimo le bona ba tla tseya magato mara from our side re tlo lebelela gorena monna o tšere tšhelete ka lokana o bokae kara di-assets tša ganebele re bolela re kgomane le gore a swedi phatlalatso so re tlo dia kgopela tšhoganetso ka labotlhano lana le re tswago lona re tswa ka special tribunal gore decision tse ka moka diname di dule sepelo e le gore a sešwe e sepetswa e seke ba ya sepetswa le bona ba ba dutšeng ka ba ditele ba 208 go seke go a ba le a se rekišago o se ke wa ba lwa se donate go ba a release go ba dira se se se se mara yena motho no wa tshitsa tlo fetse re re di thoto tsa ga gore di sa lona re le bona re na ke karolo e ka ka ke sebe se se ka ka selo o tsene o tsenshele tso go dikara ra sona and then lo so le le tlo khone go bushetsa morago ka gore tshelete tshelo re o di ntshitse mo bo ba di tshere di sanji de ino wela ri boela mo ba thunga re di le tshe ba dira mo la se tshwana di sentjele ba dira mo la be le mo shedi bo bo lupudu
0: re ba re molato o tla o shala morago le go le ka fase ga mabu ke sona se re bolelang ka sona moleledi wa SIU ile go yena ntate Selby Magotho re le bo ga ba ga Magotho re re e tlhombotse ke
7: are tseng ka mokaba le rona re le boga
0: ke nyakile ke re ke le boga wa ka
7: ya bana boga

bashimani bojo mojo bana le TK le maeli mo go sheng yona ye we kwang ga bya le go thobela FM ditlale meso go sa jotswa ditaba tsa gore banna ba ba basadi ba babedi le monno mothe ba tshwerwe go bolela gore ba ka ba ba mega go taba ya polao ya mosadi wola ka kwa Don Park ke na le bone te ba gore ke taba ile gore ngetla ba ntse tshwela pele re kwa gore sepela ka sebopego sefe ga bya le re go tsa lefase di emi ka sebopego sefe mpho morwaswi o re tshepisitse gore wa bona kwela shiona wishu mochat.

0: Yeah, we kwang isubele la gabe ya la go thobela FM badimo ba malebe kwa gao ke ene le gore ngo fa go sha yona ye we kwang Max Mix Black Mampatile ke le gore ro file yona le yona ke tshepe di tshe le gore ngo dikwele dilatellana ke na kwela gore tla re tsena go karolo ya rena ya opela le yona e opia pele re tsena mo ke gopela go dore wa tsebakeng re bethe matso gore tlhabele tshe megolo kwane wa tsebakeng ka lebaka la gore se Scorpion Kings ba dirile mafelo a beke ebile taba ye botse ye ile goreng re bethela matso gore bone ba bantši ba legana ka kua FNB stadium be re bethela bo Chris Brown matso benong re na le batho ba e le goreng ka nnete ba no tswela pele ba bontšha bokgoni batho ba go tshwana le boshibu mabena ke ba bangwe ba e le goreng tse ba le ka gare ga di-production tse di bileng gona ye nngwe ye e le goreng e tsantse shedi kudu-kudu ebile ya yena Kabza the Small re mmone a ralo ka piano mo e le goreng e ba ituka mollo benong monno wa e le goreng o dirile se gore se kgonege ke tebogo mogola wa e le goreng e ba e le the creative director ya yona Scorpion Kings. Baba mo ba ile gore re ba bone ba legana ka kua ke deputy mayor councilor Yiso Masuka wa ile gore nge le yena o bile gona bo Panyaza le Sufir Moni Tike Ncisa le bona ba bile gona ke ba bantši ba ile gore ba gonne go ipsina ba lebelela history ye ge e diragala gopola ga botse gore ba bile sold out ka pelapela batho ka nnete ba ipsinne mafelong a beke re ba lebogiša ka mošomo mo botse le go bontšha gore mmino ka mono Afrika Borwa a e sa le tabela go re emela badiragatši ba ka ntle be bona ba tla tsang di stadium tsa rena e ya bontšha gore ra le bokgoni e ya bontšha gore ba e le goreng ba kgona ka mono Afrika Borwa ge ba bo lebeletse mmino gore ke nyoko tsena mo e na le bokgoni tswela pele a e be tlhotlheletso le maatlafatso ya gore ntho ngwe le nngwe e ya kgonega ka nnete
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Join a Boxer Rewards Club o ipsine ka dikgolego tse dingwe gape humana dipšhiwa fela tsa go ikgetha tsa mahala airtime le tse dingwe gape kola ka di-B-Rewards B-Rewards e tee e lekana le ranta e ngwadiše ka Boxer le hono go etsa karata e tee ya meputso ye o e tlhokago
3: Lephalale le a welwa. Tobele FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le. La masome pedi le wedi ngwa ga kwa kete pedi masome pedi tsela. Ka ira senyane mo mesong. Fa go tla be go go kete kwa le tjatji la lefase la maswi. Sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedika thutong sa Phalala. Le tjatji le le tla kete kwa ka tlase ga moeno o rego marapo a matla. Mosepelo wa matla. Maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele. Ke gore strong bodies, strong moves. Milk matters for sports. And growing bodies lenana ola se dibeng go thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso
4: opela le yona sebaka sa gago le bana ba gore le opele le yona tsheletsa go shaye gomme o opele le yona
5: we meet you Mandela where are you
6: yeah
4: Tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso.
0: Ayaye! Le kwela e fitlile ka nete 086 000 2452. Putse go gore ya mamotla. Kefe. Ba ke ofetsa ba rile re bo file.
7: Ha ene lo
0: fetse. Mamotla gore na re le faeng a shi.

0: batho ba modimo a koshe e ngopotsa ya e ngopotsa mola mora o pula ga botsa re ngwadile ke bongani qele a ina le yena mam candy le mokwena ke nana re ngwadile le yena go ngwe le sitlhe dlalisa ke bangwe ba ngwadile ngkosha yona ye o skido motse ba ga botse ele yena a dirang production ni ke yona ye o ikweleng re dirile opela le yona mesong ya le gona ke tsebe ntse ke ditlile go bile mo semane
1: cha manje ke ka go jesmi o itse ba ga botse
0: Zerbaro cha iriela ya bushupa ere ko gore na mpho mora se uri tsare cheng mpho

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Ke a leboga Igale le Joy ba theletše ka iri ya seswai le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Rakgwebo ka lekaleng la ditekisi Joe Ferrari Sebanyone o tla tswelela pele ga komišene ya matlanga mo mesong ya lekgono. Komiti ya go šetšana le dikgaruru tša bong ya tlhatlhile bidio ye e phatlaladitšweng mo go dikgokaganyo tša leago e laetša monna yo a tšhošetšago basadi ka go ba bolaya morago ga gore ba se laetše kgahlego go yena nako ya ge a kgopela tša marato. Banna ba babedi go tšwa ka Cape Flats ba gamilwe ke meetse ka Mnandi Beach go la Falls Bay ka Cape Town. A re kopaneng ka iri ya seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Vicky Sejamoleja.
3: A ke a leboga mpho sasa halakasha motheletše romela kgatišo ya lentši la gago re tle re kwele gore na ya gago kefe o romele go 0630288050 taka o botse fa gore spa proteas ba šašarile Zimbabwe go thopa sefoka sa Africa Netball Cup. Afrika Borwa be e itirela boithatelo ka Zimbabwe le go ba fa dithuto tša maemo a godimo tša papadi ya netball ge ba fenya papadi ka dintlha tše 52 go tše 14. Kwa tereng ya mathomo e be ba le pele ka dintlha tše 14 go tše tshela ka le lengwe re lebeletsena le tsena e le go ene re filwe nketsa yo le gore be a raloka papadi ya maemo a godimo ebile a be a raloka papadi ya gago ya bo 50 setlhopha ka moka ke se e le gore se tloka sentšitše ka ga tshwene mo e le gore motlhatlhi Jennifer Dake o be a thabile ebile a laetša gore a tsebe le gore na a ka itirang ka mokgwa o le gore ba thagetse ka gona ka papadi ya setlhopha sa gagwe ka le lengwe re lebelele Chipa United e le gore e fentše setlhopha sa TS Galaxy ka kua Solomon Matlhangu ka nnete go le fela gape go sa bolelwa ka phenyo ya mathomo ya setlha ya setlhopha sa Arsenal ge ba šašarwa ka dinotše tharo go le fela ga ke setlhopha sa Brighton. Fulham e ralokile Maleka le Manchester United ka nnete go ye tee. Leeds United le Crystal Palace Maleka ka le fela le fela. Setlhopha sa Barcelona se fentše setlhopha sa Sevilla ka dinotše tharo go ye tee. Rafinha o nošitše dinotše taro moswa e le go yena la main yamal o tlhotse dinotse pedi motlhatlhi e le go yena flick ke yena hantsi o rata setlhopha sa gagwe ka mogolo gore be se laola papadi a re kudumo karolong ya bobedi ya papadi ke gona mo ile gore ba tloga ba botsene pelong ya gagwe. Celta Vigo e shasharile setlhopha sa Racing ka dinotse tlhano go le fela. Athletic Bilbao e ralokile Maleka le Alaves ka go snuše selo. Osasuna e ralokile Maleka le Rayo no yete go yete e motheletsa thobela FM tla re kitime re kwele gore na e ka ba le gore wena tsa jing le la le khono go shasha ya rena e ka ba le gore o reng ge o re botsa tsa mafelo a beke
4: ala ga shasha sha dumela o speke wa mo go le stopa sa ditlale meso ka mokhasho a wa re le bogisha Mamelodi Sundowns ga re jere le ma Africa Borwa ya re bia mapping re re Orlando Pirates ka nnete tloga e bontšitse gore yona ka nnete e tloga e le bomampudi ba petoke ka ga ikitimishana le Orlando Mamelodi Sundowns kwa pele. Makhosi makhosi tlogelang gore kusha botlhoko re di supportara mo fase go bana ga le tshela pele le draw ali ya morago di ya pele tsa rena gore di be botlhoko ramile
5: Orlando Pirates halala e tswela pele tshela thupa e sa jewe bana clean sheet ya yona ra e lebogisha wa bolala ke muruti mabapa ka mothembisa ga ke mang khaile ga molepo mshato mogolo halasha sha
3: shasha
6: mutheletsi ake shasha sija bona ma ba ni ntjogasha France papa di ane agar ya Pirates ke France
3: France
6: e bo gasha mama ba di papa di ya Pirates ke make hodi
7: ka mo thobela
6: ka mo thobela
7: eh ke kula hodi ka engwe ya skukhune ke sa tsebela
6: ya
3: ke na bonnete hore na tsimang ona dira papadi
6: mo ke na na hore ntse le France a ke na bonnete e upiwa ke kula ka re ke France
7: o bonete ka
6: Frank ke Frank ke na na hore ke ene ba ga sha papadi e esija o bonete ka tabe engwe esija ke nyoko obutsisha wa go tseba lefelo le ba reng ke nkotokwane
3: a ke go tsebe nne
6: batho ke go pele batho ba nkotokwane ba romele molaetsa awa nna ke tsebe gore gane a bolela go na lefelo ka nkotokwane kae kae ke wa tsa ke nka sa kwa le tse dingwe tse di dilatelang ba ba gore ntse ke o reng e be ke na le batho ene ba gasha go sna gore nka moletsetsa ka re o rileng o botsa a re go na lefelo ba re ke nkotokwane ke nyaka le re botseng
3: nke be
6: nke be ke ska tsheletsa papadi ya pirates beng ka still batho ba go kotokwane ra gopela re gopela madumele re botse gore le gausuleng le gausule mang la tsiba ja tleng gore tlatla re fitla le ene go fitla ntlo go kotokwane man kotokwane ke ka
7: le ena Freddy Kise le rotlhe ja re botse gore na ke ka nkotokwane ya gone
6: ra go leboga se justo
8: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
9: sehla se ke sa lethabo le lerato ipsine ka tshedimoso le mmino wa go fisa go thobela FM

0: ba re ke motho wa ka wa nnete James Scott ke yena e le gore ngwe mo kwa gabe ya le go thobela FM ditla le meso wa tseba mafelelo a beke go dirilegile se sengwe se e le goreng ke na le bonnete ba gore shetse re se kwele ka moka ebile go ka gopola mpho mora wa se o shetse a badile ditaba tseo mo e le goreng o re file tsona re lebeletse Moisa Lawrence o e le goreng e be a tshosetsa magarebe ka kua Valmo
1: Rebe
0: re lebeletse taba ye go ile gore motho mongwe se ipuye ke tsapa re batho ba setse ba e bone gatisho e ile gore nge e be a bonala motho mongwe e ba gopela go bolela lo mongwe ba setsana mafelelong ya se felletse botse ka lebaka la gore re bona yena a bolela gore ya botsa mosetsana e bile ya mmotsa gore yena o na le masheleng a mantšhintšhi ebile o dula ka kwa lefelong la Stain City ka mo Gauteng o bolela ka mokgwa e le goreng o tsebana le batho ba botlhokwa mo lefaseng ebile o na le sela le sela le sela ka mokgwa e le goreng o bolela ka gona ebile a sa fetse ebile a bontšha taba ya go ba tshosetsa le ka taba tsa dipolao gona moo benong re setse re bone gore CIDB re le yo nyakišiša gore degrading tsa company ya gagwe di ka ba di lefe le gore o di humane ka tsela ya malebana ba lebaka ko Stain City ba setse ba re ba terminateile ba gaotse kontraka ya gagwe ya madulo ka kua lefelong lela ka lebaka la gore lefelo la bona se le e le gore le tla ba le batho ba e le goreng ba eta ba tshosetsa polao tsa basadi ba dumelelang le seo Morel Infrastructure Group ke company ye e le goreng e na le mošomo le Sanral ke le yona e boletse gore e ya motlosa jwale ka CEO ebile e le director ya motlosa mo e le goreng re bone le ba Sanral ba bolela taba gore dinyakišišo di tla tswelela mo le mophodisa ba bolela gore dinyakišišo di tla tswelela go lebelela gore nna tsona di-company tse tsa gage ge be di humana mešomo ka lebaka la gore ba gantšha le ka mokgwa e le goreng le humo o na le lona o tla dira ka gona beno ke nyaka e dirile gore ke ipotšiše ntho nngwe mo e le wa e humana maemong a e le goreng motlho mongwe wena o monna o nyaka le garebe o nyaka o latlhela mabedi a mararo ba go busetsa ba bolela le wena ka tsela e le goreng motlho mongwe a e gabotse motho mongwe le mo lefaseng o felo a dumedišwa nna e le wa fetola wena o le mosadi wa fetola monno ka tsela ya go se gadise go ne o botsa motho gabotse go a kgonega goba wena monna o gopola motho e le goreng ile a go fetola ka tsela ya go se gatlhisa ange o tla go botsa le gore nna o tsa keng ebile a o type yaka mola ka letlhakoreng le lengwe o kgona gore o mo fetotse gabotse a monna o be yena a thomang go ntšha maatla ya ebile o soso o nagana o ka re engengengeng ke dilo tse e le goreng di a diega
2: e gona ke nnete le rena ke ile ra fetolwa ka mokgwaueng re fetile mo tseleng eo mara e dio ba gore motho a kere ge setse a sa nyake o duo bona gore ke nnete motho o ga a nyake se kgone a mphetola ka mogola ke lebaka la gore ga ke dumelelane le tja gago na pele wena o tla tswela pele wa dia tja gago mara pelo e tla ba botlhokong tse o subelela yowe a se nke e nka re re ka e fitlha re le batho ba bontate nna e tšhetse ke fetile mo yona koo mongwe e le goreng kile ka re kere exe ka butsu ya mantswe a mabedi a mararo a o se kgatlhise mara e dio ba gore a ta uja ntse o e ya nakwale ke sa tsebeng gore ba bangwe re a tsea jwang mara ona ona a gona
0: ya excel yona ke nngwe
2: ke dio fa motlhala fela
0: e re ke o botsiša bothele jwa thobela FM gore wena e le wa re o nyaka le garebe goba o nyaka o boledišana fela motho a ba setse a go tšhela ka mabae ya go bola na ke dilo tsa mogutho o kwele eng go feta moo wena mosadi na e le wa ikhumana mo e le goreng ore o boletse le motho ga botse o rile nka se go fenomoro ya ba wa tseba ntwe le bano wena medite thaba motho a o botsa le ka mogo ya ka maoto a majwa wa tsa wa khumana e o ipotsiša gore re fitlhile jwa mmo ka lebaka ka no wa tseba ke kwele botlhoko ka lebaka la gore go na le nako nngwe
3: o tseba keng le joy le firelwe e nyaka motho mongwe ba rutwe
1: I'm going to go to the next one.
2: Ee ke nnete nako ngwe re na le o fela pele ka mogowe ke be robe o botse ka
0: mogowe
2: re na le o bolela dilo le ka so botse ka molomo ka pelong o na le engwe ke e boletseng gore ai ya kwa leng eng
1: ena
0: ke tsene ka botse ke tsona tsa go
2: di maitshwaro o ya ka gore motho e botse ntwe usually botse botse akere go gana ke engwe e le gore motho a kana a kana o itse ka mogobe re itse ka ofapana mara wena go bofelong gore o itshwara jwang e tshwantse e ye ka wena motho monye botse akere re ka se dumele ka ka ntwe kana go ire ratileng rena
1: le wena ka motho tshoma ong ka bona
0: e be ka tlhompho go tshwara motho botse e bile ke nya ka le basadi ba bolele gore na ile wa re o motho o mo fotletse le ga ile gore ka nnete a o monyake ile wa mofotlelo wa ba kwa gore ei mola gona a se ke bolelele mo a se go botse selo a sere selo eupie wena wa šala ka ntwela go ne o swa ba gore ei nkebe ke no gana ga
2: botse
0: and goa ba le nako nngwe seja
1: ke kgotsa melaetsa mo ba re motho a gone seja wa tlhanya wena o befile wena ba
0: Kwadisitse gore o gana ka nomoro na ke ya ka matshini tshe ba FM ba re romela ba re gopotse nako tshe ile gore ng seile sa go diragalla go tlhomongwe ebile ba bantsi ba no rata re be ke no bona a se type ya ka na o rile go motsa gana ka mogho o itse re ga botsena e felletse e dula jwang mo mothong ebile jwang wena o ganne wa reng mo ile gore ng o tlhabegile ke mantsoa wa go tlhabile go ba le yena o boletse se sengwe sa gotlhe nna le gopolaeng ka ditiragolo tsa mokhuto kudu gebele gopela dinomoro goba se sengwe wa tsebantse ngwe ke e lemogileng seja go kosa botlhoko ko rena ko nngwe rena basadi ga bjale ka mogoresetse re lebeletse ka gona ge motho wa monna a gopela nomoro nako ngwe o kry-e o ne o mofa o ne gore ei ke nyoko ne o mofa gore ke
2: o shaetsa ka ete ko moraoka
0: awo o seka shaetsa matsana bao ba ba o founela gane bjale le semetsing
2: goraro
0: yaka ke uwe beno o mofa o khumana o mofa ka re o tšhaba o bule bo tšhabe gore e nka re a ke nyake e ka ba bothata o felletsa o mofile o ne gore ke tla blocka ko pele eupia ke dilo tse e leng goreng di a diega matšetšia nko mpotse tiragalo wa gago mpotse maitemogelo wa gago mpotse gore ile wa tsena ka seemong se sefe bangwe ile ba bitsa le boti ya bona gore ba tla ba ba lwele ntwa tse dingwe tse di jwale ka lebaka la gore motho o o bitsa tšatši ka tšatši o gannela mathomo o gannela bobedi eupia a emiši o thoma o ka o kare ei a ke sa le ga botse ka motho nna di tsamaile jwang o sa gopola re tlo kwa maikutlo a bathelete
3: Avbob e keteka mengwaga ya lekgolo seswai ya kabelano ya dikgolego. Go keteka, Avbob Member Rewards e abelana ka makgolo a mararo a dimilione tsa diranta go maloko ao a tshwanelegago a Avbob. Go kgopela kabelo ya gago tsena go avbob.co.za go ba etela lekala la kgauswi la Avbob. Lesolole le fela ka di-30 diphalane. Avbob ke monšori ya ngwadisitswego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete FSP 20656 go na le dipeelano.
2: Tlholo mpya ke go Channel Africa go thoma ka la 20 Setemere o tlo itemogela di-podcast tse tharo go Channel Africa tseo di tlo go thabiša la bobedi le lengwe le le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 Minutes la boraro le lengwe le le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Planting the Seeds la bone gona o tla hwetša lenaneo le le gore le tsebagala ka Channel Africa Conversation di-podcast tse tharo maphaga a mararo a ditaba Afrika Borwa goba kere Afrika e tee ya dipoledišano theletša ebile o bogele mola go Channel Africa.co.za wena ebile o ka kitimela jalo mola go Channel Africa mobile app nnete ke gore mo SABC Plus ya bonagala a šile ka nnete e thoma ka la 20 Setemere bona bogela o boe mmogo ditabeng mola go Channel Africa the African Perspective
3: Bush Backridge e tukise rula pelo gathering e fitlile e tla bo le rena ga lwantshana le dikgaruru tsa malapeng ga mmogo le khatello ya monagano ka labotlhano le la masomo 25 September nako ke ile le somo mo misong le filo ke College View Sports Ground rula Bush Backridge e tla go tshe tlotleletso go tswa go moruti France le Ntabise Ngwepe bo ithabisho ka pleasure tsa manyalo gospel cylinder swafu tsa manyalo Messi Manele le khutso maleti mojako ke mahalahala rula pelo gathering rula College View Sports Ground rula Bush Backridge ka la masomo 25 September kopano golo ye ya rula pelo e tlisa go ena ka thego go tswa go Thobela FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho
4: re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhato wa dialemoya Thobela FM mošhato wa tsebolo bo ithabisho
5: mara kuma mošomanyana botlhajana ka go tšhabatšhaba a namela lolo ayo botše mogolo lokobe la meletana gore merakane e le go mo mogo tlotlhaga le ya swa ga e tloge mora ba re bona letoto lebatametše go ja dikgomo ko apatogong ya modimo lle ba re kua sekukune sa malema wa kgoši wa mašila manyama wa mašila a gatiša ka lokopelo ke mma mosela a matuba ke tsotsoboko wa tšhoša ba re mosela o tlhatlha le phoka lefokeng ke tsotsoboko wa tšhoša ke tsotsoboko mmana ka lephatleng ba re nakala gago lana la palela masole.

0: ka se popego sona se megobo malibu ke ena a ngwadileng koša yona ye ke ena go fang koša yona ye segware ka nnete re kwe gore maikutlo a batheletše a reng ka tsela e le goreng bona tshepidišo motlho mongwe ge motho a e tla go yena mogopela tša marato goba logana tša marato na di sepela jwang wena o le monna go eya ke eng se e le goreng e le wa sekwa sa go gotla ka tsela ye nngwe motlho mongwe motho a bolela dilo tše e le goreng yo ae batho ba modimo be ke di o dumediša fela he ga nne tshwenya ke eng ka pelong tša lena goba monna wa re o rile ee a ke kgone le ena wa tseba ke eng a fetša a bolela tše e batho ba modimo gape batho ba dumedišana lefaseng ka mokgwa o leng ka gona o ka se tšhabele nna dipoledišano tša mokhutho di feleletša di sepela jwang e re re kwa mathomošo
1: Lotšha re a lotšha setlhopha sa ditlalemeso le joy le ika le joy nna ntho e ke ne le boitemogo le bana mara ke a kgalenyana kwa e ke sa gola wa bona sa tshwere ke tšhela tša bo high school so ga re šiwe ba rekiša ditamati wa bona le dieie le mazamma ka nako e ntšhie e kgolo le nnyane bekere ke itumedisetsa magarebe allo ae wena ngwana a ditamating so ntho o beenkoša botlhoko kula bona so mara go njale aya go tshwenya senke ke no ba chamura ka batshepiša go ba bola ga njale e no bataba tsela tsa o tswelela ka mmotoro le o tshwara sanshadi ore ke thiba letšatši o tlhakana le bona manyana ba le ba malo ba re hae wenagore nna ne ke thibela letšatši ya pake ba dumedise smaki ko a ga phane ka mma lebitsa tlhobela
0: ke o kwela smaki a re ko mongwe šo
2: dumela lejoy le eka le kone lekae batsa rona ke rona batho ba le ba go tšhaba go nyamiša motho a wona go nyamiša ngwane mongwe ke sa go rate e ke no mo dumela a re gale e la nako le a rena be o sene difounang ke re awa be rona tswela pele mare ke a ka mo timelela e leng gore ke ena gona mo mading a ka aowa ke tloga ke mošala morago aowa ke go botša nnete ao gale be sa kgone go
0: nyamišanyame
2: mma ke a tšhaba man okoša ngwane mo botlhoko aowa man aowa ke mmane este maphanga ka mo morokang ke re
0: sela
2: le ka motlholo wa go dula le nyamiša bana ba rena ba lešhi ae ka leboga
3: ita
4: dumelang ka kgašong le kae ao sethotla ko botse nna motila dlang kgopela dinumbere ke kgopelo ba re ke be le benton la gago kare wa ipone gore o monnyana gare e kere ke ya go zama tloga le matlho a go leana a tshwane le matlho ke diskiloga ke gathare tloga le matlho a go leana gape o tla
3: telelebana lo ebjaka mokgo botsebotse a ketsewe e dio bo gore a re encourage goba kere a re tlhotlholetse ke tse di felang tsentse re di bona le joy motho o ntšha sela se leng ka pelong a se tšhetse ko ntle and-e le ona wy ne a sa bone peleng a mmitša be a mo iša kae peleng a re thome moo be a mo iša kae peleng
0: nke re ithuteng go bolela le batho ga botse go dumedišana go beilwe eupia go o sa kwaneletša motho ka nnete a e be ka mokgwa e le goreng o bolela ka gona gore aowa nna papa nna motlhomongwe ke tšerwe aowa tša marato ake ee ke gopela go seka ba le mogotse gane bjale le ena papa o seka re go bolela jale a seka re go wena a bolela dilo tše dingwe tše e le goreng go sasa re šala re morebeletše re ya tlhame a eno ba gore wa
3: mogelao
0: jale ee ke ka mokgwa e le goreng
3: emakatša kudu orena nkane go e baka tsela e
0: re leboge batheletše ka moka ba e le goreng ba kgonne go latlhela maikutlo a bona le maitemogelo a bona nakong ye ga bjale ke e riele ya seswae godimo ga tlhogo mpho morwa se o tshepišitše gore wa boa o tlo realela tsona mpho

0: sena a o tsora si yona biano mabatho mokwile are gatsa dinoka ye engopotsa bread le khonza batlhakane yey a ba gatsa noka
1: a se si bread ena nga tlatsile ga tlatsila ye ke bone noka e gatsiwa gatsiwa
0: go yey yo no re tsebo gore tshila le khono ka nete team city bank ba tla ba le ka kwa bembe district mo ile goreng ba tla ba le lebeletse temana tsa bana ba mphatwa mara matlou ka lebaka la gore re tseba gore re a gorometsa jwa le go fitla mo ile gore ba tla ba bangwala ditlhatlhobo tsa bona tsa mafelelo a ngwaga re sa le Limpopo re sa tshola pele go tshepa gore le ngwaga re tla dia bokaone ka one go pole gore mo la re thomang go ka tlokomela ngwaga ka ngwaga re ka ba mo province di province ng re ba pejela di province re bona la o ka re re mo tla senyana e upi go ka lebelela di percentage tse ile gore di ya tswelela di ya bontsha gore re ba le di percentage tse ile gore di ya gola re fase re ya gola a jwa le ka province mo ile gore re bana ba rena ba phasa ba neng ke tsabela gore ba gorometsa re rena le bona re ba thusha ka magae ya rena re ne tfatsa gore ba lebelela dibuka tsa rena gore ka nnete no morola e tswele pele e golela go di mo ile gore bana ba rena ba phasa ka province yena bread o tla ba le ka kwa makhado tshashing la le go
1: ngere motho ngere motho
2: batse bare keng na le joyo ntse ba botse e re tla go shewa tshwella go nwa le batse bare ke le ana mo bembe ga le tshike ba makadi tsha ga njwale ke se le pe go nwa le ka lebaka la ga di ga le ke ga tsa noka
0: o mpishi jo go tsaba go tsaba ruri a brete re a le bo ga bile re wa mogela mesomi botse go wena ke tsa ba gore ka mo bembe mo tlhomo go re botsele gore go sele jwang wa fisha go ba maemo a bo so a jwang ka mo we rebele tse mo re ro mogolo le tabalu dira le ba le ba ba cha le na ba cha
2: tuto wa tsama re keng le joy ka movembe ka mo ga ntshinyana thokotsana cha Limpopo re tsiba le gore ke tikologo e le gore le tloga e fisha e le ruri ipe mara cha tshile le khono go ne le moyanyana wa go tlhabatlhaba mesonye go ga botsana ga ofishi e bile ga utonyo o jo ba ga botsana nnete di taba ke gore o shetse o boletse o tlhalositse gore na le khono go direga eng le no la se di be magagesho re tlo thoma ka area senyane le tlo ikgetha e le ruri ka lebaka la gore ra sa ke morao ba khoro ya thuto ba province ya Limpopo ba re biditse gotha gothe gona mo November mo elong gore re lefelo le le go bitswang gore ke EMPC mo elong gore ba re ke njelela West mo elong gore re kile go diratabeng ya go khorometso mo khorometso mo kharametso wa mafelelo ge re ya go ditlhatlobo tsa bana ba mphato wa marematlo shwele le tsa tshingla le khono le etlabele gore bo mologotla petition ba thuto bo mme mabungu ra makanya le rule le mabungura makanya ba tlabe ba tshwela pele le rena ba fa molae tsa bana ba ka thoko ye gore ba tle ba kgone go tswella ditlhatlhobong tsa bona di bule ditlo ba tse dintsi magagesho re sa tlo bolela le baboledi ba tlo re botsa kgwekgwe ya taba re tlo kwa le maikutlo a bona gore na ditlhatlhobo tse ditlang tsa ngwaga ke tepedi masome pedi tshela na e ka ba le gore na e ka ba ditla sepela-sepela ka mokgwa mang ba tla thusa ka mokgwa mang gore bana ba re ba bone ba tsweletse gopola gore re emetse go ntšha diperesente tse le golo ke tse re dinyakang tse re nyakang gore di bolelwe lefase ka bophara batheletse batho ba le FM dulang le rena se ka ba la shutela ka tete le nanoola se di beng la thoma ka ira senyane dijaba ka moka re tlo di humana fao mošate
3: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Bahula o di chamang le holo o di tla le meso
5: happy happy happy happy happy happy happy happy happy
1: Happy birthday go batho ba ile re ba go la letsatsing le la legono aga ke nnete re ya ba go diisha tsatsing le re tloga re dira gore letsatsing le la legono mo shipologo wa bona o tloga go e ba mo kaone kaone kaone kaone kaone tla ke re dire jalo re ba akele re romela jalo molae tsa gatisho ke tlo raloka ka bogare ka go tlhoka le tepe wena o ka ntlogella jalo mogala go 0860002452 tla ke re kwe shiba
5: Timitla le meso go pele go lakela di abuti ya ka tata go potea go masie magolela go ka mogomitsana Leka Jackie Clement magolela ka mogomitsana thobe
6: Dumelang dumelang Tim Ditlalemeso ke rata gore happy belated birthday go lenke le patla yena o ka mo lodium o lakaletswa ke Priscilla Mantsi ka mo Pretoria ga ke Carlsberg ga magongwa ke re moshate
7: o la ka moshate collection my dilo ka mo Oliven o boshae mara ba le khala wa mane khopela o go khudisa ke fetsa mengwe mentsintsintsintsi ka le ditlalo dikono ke nna Roxin my dilo ka mo Oliven o boshae mara ba le khale go bela le nkopeleleng ka thobela FM
1: ka go Roxina ga Roxina ga Roxina
8: thobela ga mushati thing ditlale meso
1: le
8: ke gopela go go di shashele se ba tsana o dulaga masheshane mandene le ditshimela ke malose ra mao ka o dulaga masheshane boetse ke go di shapele mwana mogotsaka Thabita ke machoshi monyela o fetse 7 years o dulaga motho go tlhane ke re ba go le ba go
1: ba go le ka nnete re a lotsa
9: tshwara se tlhopha ka mga sa ditlale meso ke rata o akela moloko mphao a le ka mo blue bag ka mo le rule drinka o ya ola nas ke re so pe di sa re na sa ma ta sa cha manya lo moloko a ola ola mo di ma bu le ka o lo ke ntse kona no mena ka mal drata
1: ke ba tswa al drata
6: dumela dumela tim di tla le meso ke rata gore happy belated birthday go linki le patla yena o ka mo lodium o lakaletswa ke Priscilla Mantsi ka mo Pretoria ga ke Carlsberg ga magongwa ke re moshate
1: moshate tle
10: tim di tla le meso ke go di sha o 3 wa ga mashitisho a le ka mo Riverside View o bodisha ke nna ramasela kwa make le ka mga masheshane motlhomo ke re ole ole o se ka dumelela motho go senyetsa letšatši la gagwe hip hip hore
1: hip hip hip hip tobel fm dumela tle
11: lekae
1: gosese na re gona
11: o bolela le mogadima le bana ka magathoka
1: a ge ba male bana
11: e re ko godisa batho ba bararo wa mathomo ke leitse bulelaka ke fumisa letsele yaka
1: Ari
11: wa gola mamotla ka koda tshumeng ya mantapa ma ke grace malewana o fetse 27 years
1: he wa letse ba lena go
11: ya ka u
1: eh
11: and then ne wa uedi ke le di a tsho fa tsara pele ke ngwana ma o mbule ka kwa ga thoka
1: ari
11: wa mafelo ke ngwana mmane ya ka kwa se show zone 1 ke ne ke go fa to dia 53 e ka se show ba go di sheke nna ga di malewana ke a le bo
1: thobela re le bogile a sho thobela fm dumela tle
12: Go tshepa.
1: Re a lotsa.
12: Le kaela.
1: O ka bele tuile.
12: O bona le e di ngwatsa go le yana ka pala sa rone.
1: Wisho.
12: Ke ra ka le tsa mpho le kalakala mpho wa sa rone go dira 50 years le khono. Ladies master ma filela kwa fla fontile ga masala o dira 66 years le ka re tobela FN.
1: A ga ba thoba flaka.
12: ke le wa go mina ga le ke le tsene botso go lena
1: a re ipsine ka le tjatji ke nete re a lo tjatle
13: go se fa
1: na le kae
13: so ana le kae na
1: ga gona le ka bothata
13: ke go pela go di sa last bone ya mama
1: e re
13: ke malatelo la ti amogelang ntle kwana o la le ka kwa tsena wa rona ka program
1: a re
13: o ga ola maloba ka mokibelo wa ka letsa ke a witia ke jone ntle kwana ka mothembisa a ke ka slapu ka kwa toka go tsale go
1: re a le boga batho ba thembisa monneng ga ona le ka bothata dumela tle re a lotsa
14: papa igel ba tshidi ke se ke re mela
1: a re mo shate shwe
14: mo nga ka o tsamara mo nga ka go go tswane ke mara ntwa ona nna le ka
1: go sheng pusha
14: a ba mara ya boga
1: a re
14: ke mona ka go bula le masina ge re tla mo tsibela tsara se di di se mona ka go khopela go lisha ntse le mo tshwana na mo di tla ke ma tsama ka my friend o putu o la le mo nna go mo tshwana
1: ke mo Aisha
14: a ke thato nna ka yena ke tsore ka go tsela mo go go tlile le go go bereka ka go ya ga dingwe ya le ke mara go bola go la shele
1: a re ka nete se gwa di sa mabethela go la go la ipsile ka le tsa jingere
14: dimme se ngwana wa mpo go twa
1: o re le o re le o ga ke nete ba tla
14: le la kimi di tla le meso
1: a re a re a ona le ga go thata
14: ba la go tshe se se ke ka tla le tsha last born ya ka ba tsho
1: i tolo mo lori ka mo wenga ke tse bo rena motho mongwe e ka bele gore ke nna ka mo a re twe
14: ke go tla go godisa last born ya ka ka mo
1: a re
14: Aspenya ka ke Oscar Alexandra Muribula kwa ga mkwatlo wa hola mamotlha go disha ke mmagwe ke Medellini ke go dia le happy belated go makoti wa ka ke Samuel Violet a le ka mo Riverside ba hola mahobane ke re batho ba uwe ke ba rata ka le rato la la
1: a be re a leboga ke nnete ba gole ba ipsine a ba ile re ba gola le tjatjile la le gone ka nnete sheje ba le ya ketse le kwe le lerato se liwe le tle go lena a re a leboga ka nnete ba ile gore ba dirile jalo ka mogwa wa molaetsa gatisho ba le ditse mogala le tshole pele le dira jalo ka lenaneo le la sidibeng le bakwele ba kamola nzerere ka mo makado bo sesi bread ka letlhakore la kakeno o tlabe wena le Timmy Thomas o farafarilwe ke morutile sudi tle bentse ba le subeletsa gana mo weng sidibeng re nwa metsi a o tonya ka gore setsentse le gore ka motlego bo ke a bona gore selemo se tsene jwa le ke a kgolwa ke a tshepa gore metsi a bona a tonya tonyi tonyi tonyi ke a makaone kaone kaone waka na ena re itlogela gona mo ke sa tsebeng o ka be ke go tlile dilo ka mo ke sa tsebe ke re ke kitimela ka govenda khanti ke chabetse wena aga mara efela go bile le tjatji le ka one ei o
0: ka se bope go sona same tshile jwa thobela FM e bile le tjatji le botse le gore re le thomile le wena re tshepa gore o tla tjola pele wa ipsina ka lona ka gore yalo ke tshepa gore o sa sautla bo wa ka iri ya botshelela radio gape re dire ga botse bile radio bo se ba re mo jwa ga bogala.

0: Sibibeng sa metsa mogago, sidiba seo re nang go sona re sa bakišang, wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba a sengpheteko o fete re lebile sidibeng, sidiba sa metsao a sa pšhege. Se ke sidiba sa metsa moswananoši, a ke metsa wane wa go ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletše. Dumela mašupe, dumela kgoši maša, nka lebala jwa mpharephare moreja tau yena motsweletše.
1: Breadwinner le Timmy Thomas, o sidibeng mo go Thobela FM.

0: ye ke a setlhopha ke setlhopha kutu ba itla gore na ba reng thwena ye ke thobela fm bošhatse wa tsebore boithabišhora letamiša batheletso go tlhomoloka bale le gona netsera leboga leboga theletso ya lena nnaela mpitseng maisale wa ga maša mpitseng karata satsa mpitseng thakala monang mpitseng sekhurumelo sapoto ye nngwe ditakaselefan di underpot all right ee ke re na ba batheletse re buile matšatšing a mabedi matšatši a maikhutso re tshepa gore batho ba bile le mafelo a beke a mabotse re leboge re leboga go menagane re leboga motsweletši ke yena roni lesodi ke moruti roni lesodi motho wa tlhako sephadima thabeng banna boe ya ke yena e le gore wa ntsweletša tšatšing lena lekgono a ga re noši lekgono batheletše lenaneo la sedibeng le kgethile ka ge le kwele mo mesong mo lenaneo la ditlalemeso bašupšao ka kua venda ka kua ke moka di a kgatlhampana re a kgorometša kore mo re no kgorometša mo re a kgorometša re lebile ditlhatlhobong tša mphato wa marematlo enda le matšherone we
1: ndi macharoni abudi mugomana wanga bokhurumini
0: rovua bona bovua
1: roboro takala takala badi
0: kezo andi zone manui yesu zuko nakelera nduri
1: ngamanda ngamanda
0: kore bovua karadzi kore bovua
1: mbona wari marangani labekenya na mukin kaloka marekere
0: kaloka bolsi
1: Ingo di nerve ke munga ngaba all right singaba gabuti
0: o ka tlale tsona diphela
1: nka tlale tsona diphela buti
0: are
1: buti ri ralo cha bathele tshi batho bela FM madume ka sega gaborena a pele le gatete nete di tsaba ke gore tsa tshila le khono eng le are resha are ga shari kgethile ka bakala gore ga shari le Movember molanjolele mo elong re re bona khoro ya tsa thuto province ya Limpopo e tsia batho go bekeng le ya go feta le bone re be re le gona ka kwa ga sekukhune mo la Clan Kawi mo elong re botona kholo ya le tona ya tsa thuto pro akere modulo molo gotla petition wa thuto province ya Limpopo re bolela ka bomme mabungu lerule ramakhanya gomme ke bona ba elong gore ba bitse barutwana ba mphato wa marematlo gore ka nnete re gausi re le go ngwala ditlhatlhobo tsa mphato wa marematlo jalo go tloga go le botlhokwa e le ruri gore bana ba gothale ba fiwe maatla ba fiwe tlhotlheletso nako le nako gore ba tle ba kgone go ka tswelela nnete ke gore re gona ka Movember tšatšing le ebile le gona morutlwane o kwa gore na e kabe ka thoko tse ba tla ba fa molaetša o botlhokwa go tshwanela ka mokgwa o ba ba fileng wona ka mola ga sekuku kune jwale ka ke le botseng ga ke no shifa ke le setlhopha sa thobela FM wa e leng gore o netse fa tsa gore lo tsa rena re sepela ga bosimo moyeng ke na le Thando Phoshoko ke Thandi Phoshoko gape gape re na le Musa Wekosi ke le ka ya go letlakala la rena la thobela FM ya ka le tla re bona re tla be re le gona gona mo ke ka baka la tate ngwasheng ke bona ba e leng gore ba tla be ba re bea gona fao ebile motsweletsi wa ka ka mosuthoko ye ke Prudence ke ena a tla be a are artishe tsa baeng ka mo ka ba leng gore re tla be re bolela le bona tsa tshingela le khono mona go sa fresh go pele malume tlhabirwa re tla be re bolela le bo district director gona ka mo thukotse tsa bembe go me re tla be re kwa gore na e ka be le gore na ba itukiseletse mo go ka kang re go gore na ditlhotlo tse ba rutwana ba mphato wa marematlo ba ne le tsona na e ka ba le gore na ba ikemiseletse go tla go dira rolla ka mogwama jwale ba tlhaletse ba thobela FM ba dule le rena re tla re bona gore na re ka ska na ma kgona go thega bana ba rena le rena ka re mo mafelong a le tsa tshwang tsa se re go bathega mo la magaeng
0: ya re wa resa ibile re be re ditsinketse di palopalo tsa ka mo bue gadi ke di papalo tsa go khatisa ba bolela gore e rile ka ngwa ga kitepedi masome pedi tharo selete sewe sa santa di poelo tsa percentage tsa go balela go tse masome tshupa
1: sinyane
0: tshupa sinyane ina bile ya tle ya re ka ngwa ga wa kitepedi masome pedi nne bantšha di namelela jwale tse masome seswai nne e re lebeletse ngwagangwa go feta ka ngwaga ketepedi masome pedi tsela diperesente ebile tse kae tse masome seswai seswai wa bona gore selete seo se a šoma
1: ba shoma botse kudukudu wa tsa tlhabirwa tlhabirwa go etela go bona go etela ke go ithuta se ke selemogileng ke gore ba rutwana ba ba le mmo ke ke bapetsa maloba e ge le re ri a shoma malobana kwela re le ka mola ga skukune ka mola re bone ge bana ba tsena go ba le morethetho mongwe wa tsa ba tsena ka di khombi wa tsa ba diriwa tu tu tu tu bana ba le ba rasitse ba ba thabile go bontsha gore ba thabile ke mo go botse go bona bana ba thabile ka mogola ipe mara bana ba ba mo benda mo ba tsena ba ikgethile le go ka theletsa ga one le shata le lekalo ba tsena ba ikgethile le gona ka kwa ba le kone ga one le shata le lekalo ebile ga one le selo se se lang mo ke bona ba tsena ba ikgethile wa tseba gore ke eng dilo di sepela ga botse kudukudu e nngwe re tlatla re tlo e kwa ko pijana kwale ke nyaka go rena go dira ga eng gone jale ge re bolela dikolo tse dintsi ka monapolokwane ka mola ba sheshe ba tseo ba se go tho ba re ke motlantsho o marematlou ra o tseba motlantsho wa marematlou mara se ke selemogileng ke le ge re botsiša bana ba gorena mara le shetse le tse o boya na ka baka la gore sekolo se sengwana ka molapolokwane motlantsho wa gona o thoma go sasa ba re awa rena ka mo ewo ya metlantsho ya marematlou a re e tsebe re kwa ka lena baeng wa ikusa matric dance jale gore go bolela taba ya go tlhabologa goba motlhomo go kaonafala ga dipoelo ga o name go tlaba jwalejwane jwale ko go laetsa gore ka nnete ka mo vembe district vembe west dilo di diriwa ka mogomongwe o ikgethileng
0: ebile gadi re ne le tlhoko polišano tse re tlo go shika ka tsona ge nlaneo le subelela
1: ebile tlhabirwa a ke tsa rona motlhomongwe ge e le gore dilo tsa rona di sedutse ga botse gona mo shetse re ne le batlhomphegi ba e leng re rata gore tela bolele le bona motlhomongwe ge re ka kgona ge e le gore re a fetiša re fetiše ka nga yeuwe e be e leng gore re tsena le bona re tle re ko gorena e kabe e le gorena ka baka la gore modiro ona shetse o thomile ka molala golong ya setšhaba ele ba leng ka gare ga yona re tswela pele bote akere
0: a re ba fetiše pele ra ba bona gore ba re tlhodumetse re ba fetiše pele meng ga botse ano a khoseleng ena bile re ba fitishe ke mkana re tlo bua go se ba ikai bele re ne le polego polishano tse pedi fa ya mathomo re a botsisha batheletse re ka re da tseba gore go ne le batlhatlhubi ba ile gore di examiners batlhatlhubi ba ile gore ba ke ba rutishi batho ba mola dikolong rena go ka ba yang ra gopela mmusho gore a re ba ntsheng kwa dikolong ba ikemele e be bona ba mmusho ba thwale ba iska ba ba rutishi ka kua ee re lebeletseng gore a gone motho a ka dumelelang gore bana ba gago ba se ka tswelela ka ditlhora bona ba ke di-examiners ba tsee ba ntongwe le nngwe e leng gore ebe akantšhitso mola matlakeleng a dipotšišo ye nngwe gape re botsiša gore re ne le bothata ba go shwatlišwa ga matlakala ka ngwaga ola wa 2015 gona ka mo seleteng seo ka mo sese o leng gona go ile go a shwatlha matlakala e namiile batho ba ntse ba swere ngwao no ngwago ka la 12 Setemere kgodi ya lewetse ba swere re botsiša gorena taba e ya go shwatlha-shwatlha e tlholwa keng a re fete ka mo re a boo
2: Now, kile wa ipona o eme pele ga phaposi ya borutelo. O fetola maphelo a bana ka nnete ka Sense. Toro yeo ya phethagala. Sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole. Tseo di amogetswego semmušo. Gomme di loketse bao ba thomago, bao ba nyakago go fetola mošomo, goba barutiši bao ba nyakago go godiša bokgoni bja bona. O tla hwetša thego ye e feletsego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo. Etela sense.co.za dikgopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe. Tša sephetho le holo. Emiša seatla sa gago.
3: Ma Afrika Borwa re swanetse ke botse fela re tshepisitswe tokologo eupia bao ba swere go mmušo ba ikgola mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo bomanager boiphile maatla ga gona ditliniki tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko dialoga di dutse gae ka dipurapura ga gona mešomo ga gona mebila dikela ditšhila ga di šome re letile go lekane kgetho ke ya rena phenyo go ba lehu voutelang EFF
4: papatso ye ya polotiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC
5: di toro go tsa go fapana dina go tsa go fapana bo phelo le bjona ke sempete empa le ano la stokvela le swanetse go tswela pele mme di thoka mo ka di kgona go lekola chalet go FNB app mo go bulang account ya FNB stokvel ka tsela ya digital le le kae go bakae le kgona go bona mmogo ka chalet e tsena le retswa kana kwete
6: ke ka le bakala eng chalet e swanetse go bona ke motho o tifela ka account ya FNB digital stokvel di thoka mo ka di ka bona mo chalet ya stokvel e ya ngona ka FNB app fetogela go FNB lekgono FNB thusa e fetola dilo tsotlhe bona le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
7: Bush Buckridge, itu tiche. Rula pelo gathering e fihlile. E tla bo lerena ga lwantshana le di kharutse ka malapeng ga mmogo na khatello ya monagano. Ka la botlhano le la masomipedi 5 September. Nako ke ile le somi mo misong. Le filo ke College View Sports Ground go la Bush Buckridge. E tla go tshe tlotheletjo go tswa go moruti France le ntabise ngwepe. Bo ithabisho ka pleasure ja manyalo. Gospel Cylinder, swafu ja manyalo, Messi Manele, le khutso maliti. Mojako ke mahala ha la rula pelo gathering hola College View Sports Ground hola Bush Park Ridge kala masomo be ditlano September
8: kopano go lu ye ya rula pelo ikisho go ena ka thego go jwa go thobele FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho
9: kwa tsa tsedi mo show ya go ikgetha ya mosona noshi mo go sidibeng
0: Hona bele metsotso ke masome pedi pedi re tswa iring ya senyane re sa le bolela ka taba ya go tshwatishwa ga matlakala a ditlhatlomo ka kwa mo le seleteng sa mopane ka ngwaga ke tpedi le sometshela go ile ga ba le mweta pele wa college bo ile gore ya private ya ka kwa giane bo ile gore o ile a go lewa ile ge go tshwatlile letlakala la mmetse ona ka kwa ai gadi moeng o gona ka mo
1: Yeah, aga o le go re tlhabira e bile botu ka nnete di tloga di meletsa e le ruri di a tshwenya ipe marara re no khatla ke gore re no khatla ke gore go nwa le e gologolo kgogo ya rena e le megopolong ya rena ke gore tse tsa lenyaga tsa ngwa ga ke tpedi masome pedi tshela tsona di tlhatlhobo tsa mphato wa mare matlo di be bonolo di be boreledi e bile re a tshepa re a gholofela gore di tlo sepela ga botse ka tsela e makatjang mo ka gone re thomile re lukisetsa dilo tse ka moka e sale go nwa le gore ba ile gore ba tswela pele go ba mo ba bana le maikemise tsa mkhutane we bana ba ba emise ka bakala gore botate masetla ba to re botsa gore na ba ikemise re tshe go tla go dira eng ka batho ba go etsa bana bao magesho le no ba ile gore ke gona le bulela sia le moya e tla re le botseng magagesho re ka Movember West mo tikologo nge bitsa gore ke njelele le felo le go thwenke Makado EMPC gome rena le molaudi mogolo wa FET schools ke bo morena masetla ke bona ba ile gore re thoma le bona gape le tata masetla re la mogala go thobela FM re lo tsha
10: mogashi e re ke tshe mo kase ke tume she ba tshede tshe khone ga o fela khole ka mo new province ya rena ya Limpopo
1: a re ka gare ga palelo fase ya go ya ditlhatlhobong tsa mphato wa mare matou ba tlhomphegi lena ka gare ga tiragalo e ka moka maikarabelo a lena a magolo ke eng
10: mogashi mushumo ko mogolo go tlokomela ditlhatlho ditlhatlhobo di dithuto ka mogodi elelang ka ona o thoma ngwa o fet o thoma o fetla mafelelong lo bona gore barutwana ba mphato wa grade 10 11 and 12 ba tswelela pele ke mushumo wa ka o ile gore o tlokometse great or regular end yona you ya grade 10 11 and 12 ona le o moya le be teaching from grade r up until grade 9 wa ka mushumo ko le be la hore di thuto o ya ka mogodi tshwantse o ya ka nya bona le ka mogodi tshwantse re ne di dira ka ona le mafelelo ga o bona hore tlhatlho go di angwala ma di grading tsona tse ke di buletseng
1: Mushumi mmogo ka nna o dutsa se re sa borlela ka tlhogopoledišano yo nngwe go ntse le rata go tswela pele ka yona gore go ne le ka mogomo o khumane le gore matlakala a swatlhile jwale nna e ka ba le gore lenyaga le itukišitše ka mokgwamang go netefatsa gore dilo ka moka di sepela ga botse gape tate masetla le ditlhotlo tse le tla le fela le kopana le tsona le ikemišeditše go ka go di fediša ka mokgwamang lenyaga
10: o tla dumelela le nna mogashi gore mengwae ya o e mentšhinyana e e fetileng re lekile re le gore ya thuto go kgone go bona gore ditlhotlho tse di tswelelang kudu-kudu mabapi le go shotlha ga di-question paper e fele. O tla dumelana le nna gore tletlhe re di bjakantšhitšeng go ya ka mokgwa e le gore kgoro e nyaka ka ona lo lebelelwa le ke ba umalusi le ba DBE di dikakanyo tse ba re feeleng tsona di-recommendation di di-gaps tse e le goreng re kgona go di bona re di tswaletše re le gore ya thuto go bona gore dilo ka mokana ya tsona tse di diragang ngwaleng ga ditlhatlhobo tsa rena bana ba rena ba ngwala le go kgona go dira gore ditlhatlhobo tsa rena di be tsa maemo a e le goreng a amogelega mo setšhabeng.
1: Go bana barutwana ba e leng gore ba ka ikhumana ba ne le ditlhotlo nakong ya ditlhatlhobo na ba ikopantšha le lena?
10: Re na le directorate ye e le goreng e komane madula a bapile ge o na le dilo tse e le gore di ka kgona go tshwenya barutwana kgatelelo ya monagano bjalo le bjalo ba e le goreng ba kgona le mo di-secretary re na le di-social workers tse e le gore di kgona di tlhatlhile gore ge o ba le dilo tsa go tshwana le tsa mofuta one o ka baka la gore tse dingwe jaana o ka se di stop o na le tse e le goreng di a re makatsa o kry-a ngwana a ile sekolong a ile go ngwala e le gore ke moimana bjalo bjalo bjalo bjalo re lekile ka mokgwa re kgonang ka ona go boledišana le ba ditliniki ba lefapha la maphelo gore ge o le ka mokgono re thušane le bona ba makomana ba dula bapile ge o na le dilo tsa mofuta ono gore re seka ba le bothata lo e le gore bo katla bja re tlholela ra fele tša re le mo ditabeng ka mabaka a fošagetseng.
1: Go se dikhothutho sa setlhoko tša gaboleno se sa vembe batlhomphegi masetla nna e ka ba e le gore le kgone ke rele ke a lebela ka bona bana ba ba phelang ka bogolofadi nna e ka ba e le gore le bona le ba akarele dije mo tabeng tša gore la bona gore na ba itukišeditše go go kaka.
10: Ee, re na le sekolo ba re ke re bone ke sona sekolo sa our special school ge re dira the last push tsone tše ke re golelang ka tsone le bona re ba akareditše ba na le beke yone e kaofela yona ba ko di-camping tša bona ko sekolong sa bona le bona ba kgwetša tlhatlho ye e le goreng e ba itukišetša gore ba kgone go kopana le ditlhatlhobo ka di-13 tša kgwedi e tlang.
1: Motheletši wa Thabela FM o tloga o ikwela ke bo mohlomphegi molaodi mogolo wa di-FET schools bona ke bo mohlomphegi masetla tate masetla re tloga re leboga bolela le lena re leboga nako ya lena ka metlha molaetša wa mafelelo o e le gore le ka go fa beng ba batswadi ba bana ko magae le ka reng go bona go netefatsa gore le bona ba ba thuša ka last push
10: re dira boipiletše not o batswadi fela di-stakeholders ka fela tsona ba di-councellors di magoši a rena dintona tša rena gore re gopela gore ba re thuše ka mokgwa ba ka kgonang ka ona go dira gore bana ba rena ba ngwala ditlhatlhobo ka maemong a e le gore a kgotsofatša ba leke go bolela le setšhaba ka kakaretso mo baka leng ba le gona o bona gore dilo tse e le gore di ka padedisa bana go dira mmereko wa bona o bala dilo tsa go tshwana le di-music di-amplifier tsone tseo di be di emilenyana re fe bana ba sebaka ore ba kgone go ngwala ba sena tšhitišo e ka bang e le gona gaufi
1: are re tloga re leboga ka nnete batlhomphegi chief director FET schools bo mohlomphegi masetla re a lebogana kwa
10: lena
1: are ga re botlhabira o tloga o ikwetse ka nnete re tloga re ikemišeditše ke mogorometso wa mafelelo re balela fase re balela fase re balela fase ba le gona ga o sa šetše selo ge kgwedi yona e yorathanangbile ona mo o tsebe gore nabile ke motšha o tšhile ngwana le go ja re ya mogopotša re ya mokokotela ra re ngwanaka tlaonwemetse a fitlha a khumana le modiretše tee ya bose tlhabirwa yo sebeletso kere ntšhi gore a kgone go duma mona ga botse
0: re leboga kgadi re leboga poledišano e botse gone bele a re go theletša dintlha tša ditaba re kopane le mpho moraswi.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Maphodisa a nyakana le bagononelo a malebana le polao ya batho ba bararo ka mešašaneng ya Phumlani Lingelete West go la Philippi ka Cape Flats. National Student Financial Aid Scheme NSFAS ka boripana e tlhotlheletša baithuti bao ba nyakang go thekgwa ka mašeleng a dithuto go dira dikgopelo e sa le nako. Tše dingwe tša tšeo le ka go di letela ditabeng tše di akaretša tša gore tona ya maphodisa ya go gama ya Lefisha Feroz Kachalia o re se e tee sa ditopo tše senyane tša basadi bao ditopo tšeo di kgweditšweng ka Ekurhuleni ka se tša tlhwa di hlathwa ke balapa. A re kopaneng ka iri ya lesome.

0: tsa golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Are re le boga mpho re tla letsela ka iri ya leso me ba tlhile re ne le diputiso tse pedi fa re a tseba gore go ne le barutishi ba ile gore ke barutishi ba mola dikolong mola ibile gape gape ke batlhatlhobi ke di examiners rena go ka ba jwa mmusho ka no ba tsa wa ba biela wa re lena lena we e tswang ka dikolong tlang letle le be mo mushumo wa lena ke yo no wa go ba di examiners batlhatlhobi na o ka ba bjang ke boleisha go reng a gone morutishi o ile go ra ka dumelang bana ba gagwe gore ba ska tsa di ntlhatsa tsa go dimo go ba tsa go feta ina mile ka ba kala re yena o wa itseba tlakala la dipotsiso question paper wa itseba gore goreng o no ba ka sisimane ba re ba ba jisa ka lepola na go ka ba jwang ra ba ba dulele ka thoko ye ngwe shi re bolela ka taba ya go tlhoka go shwatlhaga matlakala a ditlhatlhobo re bolela re re ka ngwaga ya 2015 gona ka mola mashupitso leng gona ka kua vembe ka kua matlakala a ile a shwatlha e namiile batho ba ntse ba bararo ba ba swere one ngwaga ono ka letsatsi la 20 yona kgwedi e ya lewedi re re ka letsatsi ka ngwaga wa 2016 ka kua mopane ka kua matlakala a ile a shwatlha le gona ka kua letlakala la mats paper 2 le ile la shwatlha gona ka kua e namiile ya ba molaodi wa college ya private gona ka kua giane ka kua a golegwa mabapi le seo bana ba ile ba bona mo mararokodi a re go fokagane gore na go tlile bjang a re tsebe ka mola Gauteng ka mola ngwageng wa go feta ge le ka gopola bathelete ngwaga 2025 go ile go ba le mmudubudu ka kwa matlakala a supago re bolela ka metse english le science a ile a shotlha anke re bone le paper 1 paper 2 paper 3 jalo jalo a supago bana ba go balela go 40 ba ile ba fitlhelela re na go tla jwang go diregang ka dilo tseo nomoro ke 086 00 2452 a re je mathamash ga e tla go rena o re naledi ka kua venda ba re naledsi ndi yone naledi Thobela FM ke yona ye re mmogo tsatsing la lekgono tsatsi le e le gore le ikgethile re ga share le gona ka kua venda ka kua nna ke ka thoko tse ka mo studio 11 mashupio ya ka kua seleteng sa vembe aga naledi siwe

0: ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebaga ka thuto le tshedimuso re mo shata wa dialemoya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
1: kwetsa tshedimuso ya go ikgetha ya mo swana noshi mo go sedibeng.

0: leba le sebaka sa botshopa setse ka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsApp le hae go 0730976335 o latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 October 2026. Gona le dipeelano. Nestle Nespray, always giving more.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Mole khotla petishi wa khore ya thuto ka province ya Limpopo, mme mabungwe le rule ra makhanya o tla thagola khurometso ya gagwe semmuso ya mafelelo ile go the last push ya ditlhatlhobo tsa mphato wa marematlo ba class of 2026. Se e tla ba go ralala le province le selo le gape gape ke go netefatsa gore ditlhatlhobo di tswela pele ntle le tshitiso tse di tla dira ga mosupologo wo ba di 21 setemere seleteng sa thuto Savembe Budikela Sidika Tuto Sanjelele West tse di tla dira ka iria seswai mesong. Nepo kgolo ya modiro wo ke go tlhotlheletsa baithuti go mmatlafatsa ditukisetso tsa bona tsa mafelelo a ngwaga tsa ditlhatlhobo tsa marematlou zwi dzia lushaka o alosanwana. Molaetsa wo le o tlisetsa ke kgoro ya thuto ya province ya Limpopo 2026 ngwaga wa phetogo le tlhabollo.
3: Re le bogatlhe batheletse re le bogatheletse ya lena re le boga ka moka ba ile gore le theleditse tsatsi le kgone le nanelo la sedibeng le kgethile ka ge le koele kwala kwatso e be dira ke yena seskyv re ka kua Venbe ka kua nna ka mo ke sepela le moruti lesodi ke yena e leng gore wa ntsweletswa ka thoko tsekwe nomoro ke 086002452 nke re fe go leng tabele ya rena re bolela ka taba ja ka ga go swatlha ga dipampiri tsa ditlhatlhobo gore na botsebotse mo le bona o ka re bothata keng e namile ra be ra busa ra bolela ka ga dibatlhatlhobi di-examiners gore ka mo batho ba ke di-examiners gape ke barutiši ka moo re rena go ka o kgatiso a ke tsebo rena go ne le se sengwe na
4: tswela pele bothi ke dumela wena ka mokgwa e leng gore o ya go fegolola tsabe ka gona ke a o dumela gore e tla le tsona
3: ka re ba fa nomoro ga di ire kwe maikutlo a bona nomoro ke 086002452 ke nomoro o ka e šobiša gore kwe maikutlo a lena ba tshwanetse gore na go di taba tsetse pedi tse na le ka tsweletsa maikutlo a lena bjang le di bona ka mokgwa mange na tetse maikutlo a lena nomoro 086002452 a re tswa mathoa mo moruti re le tamiša
4: tateleso re tsogile ra lena
5: malebana le tabe tabiro a bolelang ka yona ya gore dipampiri tsa ditlhatlhobo di swatlhisa ke ba ba berekang ka tsona bana ba ba di gatisang a gona mosomo wa ka ko ntle ke mosomo wa ke inside job
3: no
4: le le papa leso
5: ba berekang ka tsona mme le ba kantšha matitere ba ba beya di-special inspector
4: Go tona o ba le o mongwe wa le tsola tshe. Mm. Jale. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
5: ntshiwe tsatsile ka mosiutso wa ongwadiwa ande ditlhokomelwe strictly gore go be le matlhokomedi ba ba tlhatlhilweng.
4: Ge ba ka re batlhogo ja sekolo di o dula mothaladi le bona ba ditopatope ba tla šhalela morago ba dintšhe letšatši lane leo go tla ba bothata.
5: O ka sebe bothata mara akere le bona ba ka re re tsotse mebereko ya rena.
3: Are
5: bona ditho tsa sekolo ba ka re re tsotse mešomo ya rena jale re thoma go ba inspect.
3: Re le boga tate le sore le
5: bona botanya ka gore mmuso o eme ka makoko ba ba shuba mo kgeleke
3: a re
4: ora le boga
3: re le boga re le boga tate le so are jo mong re tamisa thobela
4: la nocha
6: tobalam
3: thobela
4: are lo che
6: le tlogile ba botseng ga le ma
4: tshutlo re tlogile re buitsa lena
6: a wa re tlogile ke tlogura maite. Nna ke be ke nyaka go ne bolela kudu ka e ya di-examiners bjale ebile ka barutisi ke bona go lokile gore ba tswele pele bjalo go ba barutisi ebile ebe bona di-examiners ee ka baka la gore ge ba le barutisi ba kgona go ikwešiša ga botsebotse ntho e batho ba ba iprepare-ela bana ka nako ya go ngwana. Ee ka gore ge ba ka no ba di-examiners fela ba tlo palela ke go tseba gore na barutwana ba tlhoka eng ke eng se ba sentse gore kore ge ba tlo ba lodukisetsa meleko ya bona ba tlo ba batho ba ga botsebotse gore barutwana ba rena ba tlhaelela mo kae.
4: Jale
3: be ke sa dijalo ngatshegadi a ke ra re a se gona go ba fa ka lepola kore bo no ba fa botsebotse o no ba fang kere o ka seba swaretse bothata
4: go ba mohlomo malome tlhabirwa ba le papa a nxa se ke tsentse ke oketse malome tlhabirwa go ba mohlomo ngwe ge ba kare ge e le gore ba di examiner e ba ba go tswa dikolong e dikolong ke di fetolane se ka ba sekolo se se tswe go fithelela e ka ba phoso gona
6: e be e ka se be phoso e fela ge motho ke nagana gore a tsala a fitlha gore a be examiner o ne a bontshitse bokgoni bja godimodimo go dithuto jaaka ba tlhatlha ka tsone lelo gore boleng ba thuto bo se ka tla ba ya fatshe le ge e be e ka no ba motho wa sekolong se se tree e go ka se tshwenye ka baka la gore ga le sekolong se se tree gona mo sedikong thutong seo sa gona mo sekolo se se leng gona ba sa tlo no tswela pele ka lentse la seng go benefita ka baka la ba batla ba tseba gore go na le examiner and ge a bolela ba ba rutile dilo tse ba rutileng o tla kgona go ba botsa gore ke nnetse a re dule re lebeletse gore go ka tsa dilo tse di somara se gore ke go ba fa ka lelapo
3: re leboga pa re leboga re leboga nako a lena re leboga maikutlo a lena a reyeng ditabeng tsare efegalafateng kwa a reyeng ditabeng tsa ria lesomete re kgopela bosi matlhatsela re tsena ka moraleng bjale wa tseba reng re dirang re apeya setšhu
4: sa ditamatuba sa malana
3: sa ditamati sa ditamati a re ye moraleng re ya go apeya setšhu re itukisetsa dijo tsa mosegare a re yeng.

0: matati a 90 ya go thopa le metsotso a 90 ya karama go SABC 1 bogela skim sam ta 7:30 go zalo ka 8 le generations legacy ka 8:30 le bela code ya le nane ola le tjaji yo e bontsha go TV go mme o tsanele ka WhatsApp go ba ka USSD e ka ba wena kwetsa a time le data le tjaji le lengwe le lengwe 10000 rand beke ngwe lengwe go ba o thope mo photo o mogolo wa 100000 rand ona le milao na le dipielo bogela o fenye le SABC 1
1: Re ona gana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Le palale le a welwa tobele FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedi ngwa ga kwa ke tpedi masome pedi tsela ka ira senyane mo misong fa go tla be go go ke tkwa le tjatji la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedika thutong sa palala le tjatji le le tla ke tkwa ka tlase ga moeno o re go marapo a matla mosepelo wa matla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies le nana ola se dibeng go thobela FM le tla bela ga shwa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka thobela FM mo shato what's bone boithabisho ipusile ka mamino maele le tshedimusho go se dibeng thobela FM mo shato what's bone
3: Ore bele bitsuki ye le so me pedi re tswa irinya le so me te ra le boga steady re le boga ditaba tsa iri ya senyane krena nqase hai go tswa go re ke bola morago moruti nqase ba tle re tswa ditaba tsa iri ya le so me te a re nke re tfa go lenta bele rena shi tabela shi ba tle tsa re boledisheng a re boledisheng tabela re ya di examiner se ba tlatlubi jabe ya go tshwatshwatla ga matlakala a di tlatlubo siwe nomoro ke 086000242 086000242 age muruti go gatla goro arbatse khadi nomoro ke 086000242 ra le bo
4: age
3: allo re le tamisha tobe
4: ba lo cha
5: le gai
3: re go
4: rona ra le na
5: rona
4: Are
5: mango go ga?
3: Ah oui. Le tamolete la mola go e ba le nna go thoma ka iri ya pele ra le bogatle. Nomoro 086000242.
4: 086000242. Ma. Money, anda.
3: Oh.
6: Gore le lana go
4: dinga. Go dana ma avocado. Mo ga bile ke a shala. Eh o ke khumana le tsene o ska ba bolela tshe dintshi mana ska ra sa anya ke le shato tabe.
3: Madoro re o re tlele.
4: A wa ke ra re lo shala ke a shala botu botse botse a ke bo ya ke re ke khumane bo a bo khosi ya nga khosi mo ne.
6: Ha.
3: Are mani.
6: La tla di khorote ka mufo ka moka tsona.
4: Mm.
6: A bona e petere.
3: Mm.
6: Yo wa teng di tsena mo khosi.
3: Eh ya mani.
6: Rena le nna.
3: Rena le wena mani, rena le wena gabotse.
6: Eh ke ding di wa di tsena mo khosi re sa botle. Nna ke na le tharollo ya gore a nke di gore ka mufo ka moka tsona. Di ya tella ke ba ba go pele.
3: Mm.
6: Gore ba tsaba ba sanya ke bribe. Gore wa bona ba ba moela bribe bona ana ka eta mpile mo lo tsa eta tsenya mosi.
3: Eh. Oh, a re mani. Oh rena ba ba ba sonyana ba ai ari di ritjone
6: ara palela le re ka re tshiba ka matsore ra wa tenge buei bo ba a e di di mo mo ba
3: a o
6: ho ni tselo
3: ina mile mani gona ka mogwana o ka re botata bo gape e la kwa re gore bo thomile kae morago kwa di pampiri di tshwatlile di tshwa na mile eh
6: o mo fruti la bela le breadi ka moara wa ye we ke a marobe ka sadie
3: eh
6: mara ari lebelle ore ka sadie na
3: oh ari lebelleng man
6: eh
3: daga ra le boga tlhe mani rips ra le boga
4: ra le boga man lips
3: aga 086000252 ari tshimbo tshe tshe ra tambisha thobela
7: eh mukhaya tambisha tshe ka moka ka mo bo the spreading le bo murulu
3: Ake.
4: Malandrisi.
3: Mkha.
7: Eh le kae na?
4: Bona ba le lena.
7: Hawa, o thata ba bona. Botse botse. Ah go nya ke motheleng gore ba ka moleka mo go nya ka batho ba o ba ska ba tamela bana ba ka gore lutse go tshe tshari nya ke ege.
3: Mm.
7: Eh o nya ka lutse di be secret. Ka go tsa ba bo tsa bana ba re tsore ba a gona ga ntira ba go.
3: Eh.
7: Eh a nya ke ege nne a nya ke.
3: Oh.
7: Eh
3: a re khaya re go kwele re le bona re le boga maikutlo ga o khaya re le boga eh rata misha thobela
8: thobela le gae
3: re gona ra lena
8: gona ke kana mago search
3: eh kana mago search
8: eh
3: aua eh re la mogetse
8: eh le tswile
3: re tswile ra lena
4: re tswile ra lena
8: eh ke kana mago
3: search
4: eh ne le chalete papa
3: Hey, ya maina ke maina.
4: Ya.
3: Hey, le rimpa.
8: Ah, ke ke le se mangu go le nomore je o ja.
3: Oh, ke papa o.
4: Na se tla ba re se se se se ya re nda o ka duro.
3: Ai, ha di. Era ta bisa tsore.
8: Ba tsule ka le bona kae na.
3: Rona
4: re bona ra le na.
8: Hey, re kwa le kopana le bo kana maru go
3: tsedi.
4: Ai, ene o re ratile wa tsiba kana maru go
3: tsedi. Ai.
8: Ari ke ri mangu, go la ka gara gara ari ke ri pa mangu go no morojeka.
3: Ba nna we. Ke
8: ka le go ga ga mo nna di wa borola ka mafeto matu.
3: Re la mogetsi.
4: Kazi.
8: Ah, la ke ba re go buang. Na ka mogho go bona go ka ona. Ke fela go tsanele fa letlalo la ga bore na kwa teng.
3: Eh.
8: A wa re e fela.
3: A wi. Tlhile.
8: A ke a wa a tshwere ke ba nyenye fa ja.
3: Eh.
8: Ke bona ba di nyenye fa jang ka midingo ya bona.
3: Oh.
8: Kuri batho ba le teng ka ja mong ka nona. A ba khotsofane.
3: Mm.
8: Ga ni bua lo bona ba bere ka ba gola mara ba sa nya ka setsimo sa ka thiko.
3: Mm.
8: Ba re isha kai.
3: Ah.
8: Re to bara ba kana maru go setse.
3: Ha, o lokile. Ra le bo.
8: Hallelujah.
3: Hallelujah. Age, re ta misha thobela.
9: Thobela se se brete le ka mo tshimotsong.
3: Age, ra le ta misha re la mogetse.
9: Le kae?
3: Re gona ra le.
4: Re gona ra lena.
9: A re gona le bolla le Joseph Manana ka mo thembisa. Eh, ke botlhata bo bogolo bo re kopana le bona mo Afrika Borwa. Ke le ka lebella bana ba bantsi mo ba mphato wa marimato a se gore ba no ba phasitse ka nngwe ga e fetileng e no ba ntse le yona taba e ya go shatlisa matakala go dira dilo tse dintsi tsa telo re ga di a loka ka moare ga exam room o ile re khumana bana ba ba fa ntho ba re ke le rumo se se brete ba ba fa ba di tshwiri ba ngwala ba le ka mogare motho motlokomedi a ba tlokomedi mara a sa gone go ba bona
3: a ge hai re re le o kota tse manana re le kwa re le boga maikutlo a lena tle
9: re le boga
3: a ge gadi are tshirugele ba re tla bua gadi
10: kopela le ntombi o phela a le matatong sephirisa gago ke eng dipilisi tsa prosiding tse matla tseo di thaga go mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši ka tšatši ka prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding ga se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
11: dipampiri tse dintši di nyakwa ke mang e se go wena Ese go Captain, la sala kwa rena, re tsopolaganya le seo Christeline a se ngwadilego.
12: Muruma ha di ya nthusitseng o nhlaloseditse ka botlalo. A nolofatsa dilo tsohle. Tjhelete ya ka ka e humana ka pejana o sena le dipampiri.
13: Apply online o tshwana le maAfrika Borwa a go feta 3 million a o re a thegileng ka ditakatso tsa ona. Capfin ke mo bo simola wa mokitlana go na le dipeelano. Plan smart. Think Capfin.
2: Ye ke tobele FM ka ra ngwa ga ke tobedi masumele ditsela 2026 tobele FM mo tshata wa tsebo le go ithabela di show
3: Okay nke re tshe ba thaletse ba bara re di tlhentsa ditaba malatsi shule o re lebeletse o re ke tla le felegetsa di tlhentsa ditaba ga di re tshe ba be di ba bara ro go ba gone le moeng kgautsile wena
4: ba gona ba gona tlhabirwa mara re sa tlo re sa ipea ka ntsha le bona ka re ge dilo di sepetse ga botse re rata go tswa go bolela le ba moshate ba tle ba re botse gore na ba ikojwang ge ba kgoro ba tlile mo go tla go thusa ba ithuti gore ba tle ba gone go tswelela ka ditlhatlobong tsa bona le gore o batla dira eng bona bo le ka moshate ge maloko a bona se tshaba ka ikhumana le gore a tshela melao e leng gore ya kgopelwa e kgopela ke ditsebalege tsa thuto re ka re ba ka fa bana ba thego ka mogwa o rileng wa khumana se tshaba se dira gore ba ska bana ba ba ska ba gona go ithuta
3: aga nomoro 086002452 086002452 ar tamishen tobela ra lamogela
14: ra tamisha tshata ga moka sa sidive
3: aga ira le tamisha ra lamogetse
14: nakana na gore batho ba tsantse go ba palo gona kwa pele kwa tsantse ba batla go tshephega la gana ka mo batho ba ba rena ba baso na le batho ba go tshephega ge nka ba re batho ba se a go bona kwa ndi ba tshepaga nka ba re ba bone kwa ba tlang ka commission jalo o na ja ba nna ba ba ruti ba nna ba go tshephega ba bi bona kwa gore ba tlokomele gore bana ba rena ba se ka tlarara ba phasitse ga nne ba phasa ka tsela e le gore ga se yona
3: a we o re ba ruti bi bona re ba biang kwa pele
14: bele bele bele kare ba na le ba ruti ba tla ya ka toka ka
3: nne bele kere ba ruti ke ba ruti ba ba kae tate mohlatli ba ile gore o kwele ba re ba phaile thetho ke ba ruti ba ba kae ba ile gore o kwele ba re baba ba dirile dilo tsa se ka tsela ke ba ba kae ba ruti le bona ke batho
14: ba ruti ke batho mara ba ba ntshi ba re ba sala gore ba bona re ba tsebang ba na le bolaola ke tsela ya Modimo ba ri ya ditsa toka go ba ba ri ya go tsewe ka gara ga seatla o kera mo mongwe go le ba barara ba babedi a se bona ka moka
3: age re le kwele tate mohlatli re a le
4: age buti re tloga re leboga ngwana bo mma re a leboga batheletsi ba rena le bona ba ntsha maikutlo mabapile taba ya letsatsi le le kgono nnete re ka moka godimo ga taba ye a re bolele fela le batho ba Movember re bolela le batho ka moka gore ka nnete ditlhatlhobo tse tsang phato ya marematlo di ama province e nngwe le e nngwe di tloga di ama tikologo e nngwe le e nngwe ka baka la gore di a tloga e segale magashu re fitile gopola gore Vembe ke dinaga magaeng o tshwana le ga matlala le ga mogashwa le ka kua moletsi ka kua joale ge re fitile re le mo ditaba di felele ga masepala fela go ba le ba ka mshate ba ile ngore santse re tlere go gore na e kaba e le gore na ba tloga ba ikwata ba yena ka baka la gore mo mafelong a letsatsi di a ba ama ge maloko a setšhaba a dira ka mokgwa e leng gore ga ba tshwanela gore ba dira ka gona mohlala go mo tlhaba mashata a mola e le gore bana ba ngwala ditlhatlhofo magashu re a thaba ka lebaka la gore re amogelegile re na le bo motlhomphege ke bo morena mokwebo bona ke mongwaledi wa ka moshate re na le bona gona ka mo re duletseng gona ba tlile go tla gore re tlo kwa maikutlo a bona re na bona ba ikwa ka mokgwa mabo mokwebo thobela
15: thobela
4: age re tloga re lebogana ko ya lena o ntheletse tlhabiro a kere bo mokwena ndi kho fani hore mohasho wa futso o hone hapa
15: ke nnete ba gona mo ba khoro ya thuto ya Limpopo
4: age li kwa jwang
15: no rena re kwa re thabile kudu more especially ba loncha lenane o le la bona la thuto Movember le monjelele and then re tabile ge ba bidije le go le ba bidije le mushate le rena ba mushate gore re be re tsie karolo mo mo bula go bulela le bana ba sekolo ba matric ya 2026, that class of 26. Re na re kwa re thabile kudu he le re na ba mishate ba re biditse gore le ne re tle re be le mantswe le bana ba sekolo gore ba kgone go bereka botse for the sake ya gore he ngwa o fela re bone ba berekile botse mo especially re kwile le bana ba sekolo ba bolela gore no bona ba ikemiseditse gore ba khumane 100%. Even if re ka se khumane mara ka tsela re boneng ka yona o ka re ba ready. They are school ready gore ba bereke botse ba bale and then re bone ba ngwala re bone di results tsa 2026 di ba kaone. Maybe re bo re khumane le position ya di province province ya Limpopo position ya bona improve.
16: Tate Mokwebo, di sa etla ditlhatlhobo kgwedi e latelago ya Oktoboro. E ka ba lena ba le ka moshate go fitlha gone jwale ke thego e feng chekezo support that you want e leng re rata gore le tla efa barutwana ba mphato o wa marematlo gore ba kgone go se ka ba le ditšhitiša mo tseleng.
15: Motho wa boletseng a emetse moshate o ebuletse taba ya gore re tlo bolela le borela ra dikgwebo mo especially ba raloka music loud music at the weekend and so on and so on gore a re tlhomphe bana ba sekolo class ya 2026 re bone gore the music is low and then re bone gore le bone ba tsie karolo ya gore bana ba sekolo ba class ya 2026 re bone gore ba khumana nako ya go bala ba khumana nako ya go itukisa for examination and then one other thing nako go na le some schools mo re ileng ra bulela le bona gore ra bulela le bana ba sekolo gore re na bjale ka moshate re bone gore ba tshwanetse gore ba bereke botse gore leina la dikolo tsa bona le leina la moshate re bone l'improve
16: molaetsa o e leng gore le rata go fa barutwana ba bangwe ka kakaretso gona motseng wa ga bolena e ka ba e le gore na ke molaetsa o mofeng
15: nna ke bone gore molaetsa o ke tlo fa molaetsa wa bana ba botse ba sekolo the whole of Limpopo including rena gore re bone gore nako e bana ba sekolo a ba change lifestyle ya bona a ba bereke kudu ba bone gore ba bala dibuka kore mogwera wa bona nako e tshwanetse gore ba bale dibuku ke tsone tse ba tshwanetse gore ba bone gore ba di bale and then a ba tlwele nako ya boroko a ba tlwele boroko ba bale nako ngwe a ba tsowe le bosibu le mogare leng bosibu gare bosibu ba baloi ba ba reke bosibu ba baloi a ba tsowe bosibu ba bale kore this is the last hurdle so aba bereke kudu gore ba itime dilo tse dintšhi ba tlo le strateng ba tlo di bottle store ba tlo le dilo tse ka moka tse di ka se ba thuseng ba bereke kudu gore re bone gore province ya rena re be proud ka bona the whole of Limpopo.
16: Are motšheletši wa Thobela FM o tloga o ikwetše nnete re tloga re lebogago kwa molomo wa go tswa ka moshate ona o tlile ka bo morena Mokwebo bona ke mongwaledi mogolo wa ka moshate ba di boletše ka moka tše e leng gore ba kwele ba ka moshate e ka re ba di dumela baithuti ba bamphato wa marematlou tate Mokwebo re leboga nako a lena matlhatsi le matlhogono le re nyako e kwa gape vembe e tswelela go tshwana le metlheng re tle re tlo ba ba bitša kgapetša ntše ba re best o mokaone kaone wa go tswa ka ko vembe west vembe bodikela
4: la bempe botlhabela re tloga re leboga batlhomphege
15: lena ke a leboga le ba thieletše
4: age re a leboga age malemotlhabira o kgona go kwa gore di tswile ka moka go ka bona le bomma ba go tswa ka mošate ba e leng gore ke babagolo ba ka mošate le bona ba gona gona mo ba tlišitše tabe ba ithekga lesolo le la gore ka nnete re kgorometša la mafelelo ba tswile ka mmetela ka moka bagekolo ba ba tlhokegang ba ka mošate le bona ba gona mo
3: ngongongo ba khwamba tshivenda bone bone ni ko royala tshanda
4: ma wa koli geza we
3: wa koli geza ba kona mani ka ba wane ba msanda ya ba dochi ambanga manda mani bone a re kore bua
4: Ba tletswe ya go tsheletsa ditaba tsa sepagare go tswa iri ya lesomete ya re kopa le stain ya re botse re na tlabe di mebang

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr moloko mašamaite
2: nama ra emeletša magagešo ka lebelo ebile re kitima le yona re tsere ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela reng wa lekgono wa segalela magagešo
1: mo thobele fm mošupologo go fitlhela botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya go kwa tabakgolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theeletša dr moloko mašamaite go tloga ga bjale go fitlhela ka ena pele go thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
5: ge e ba o tlhetše ke go kwa tše dingwe tša ditaba le kgono theeletša lenaneo la tabakgolo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
6: goreng o sa reke data le di-voice bundle le di le mmogo ka Telkom data e a bolela fetša unlimited weekly WhatsApp data bundle yeo e ofago di-video le di-voice calls ga mmogo le di-voice minutes tšeo ka founelang netweke ye nngwe le ye nngwe ka 37 ranta fela diala *180# goba download my Telkom app go na le dipeelano Telkom possible begins here
7: Shoprite e tsenya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lena go laketa pele la dituo mo mzantsi. Ka dintshula ka cha extra savings se di feta go 5000 beke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa hwetsa extra ka ditheko tsa dilo tsa motheo tsa di subsidize tswego. Ke bielo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 99.99 fela. Le 10 kg ya Speco Rice ka theko fase ya 139.99. Di hwetsa ka la go fitla ka di 11 tsa October 2026. Toma go swipe ka di extra savings. Ga Shoprite Fela.
8: Hey, awa, arna me rena mele magage shule sa tshile tshe bela FM ya lkhotla ga tshola Afrika Borwa. Dumelang ka mokale le ba tshile tshe ba rena. Eh ma motla ke moshupologo ba gesho. Eh beke dia kitima ma le kitima ga le be le golo golo golo. Ma motla re tshe re le go le tsa masumpedi ti go di ye. Ya le we di la amogela ka moka ke nna Dr. Moloko Mashamaite. Ke na le oratile ke kana magage shule. Ke nan tusha go rena le le le kgone go ya moeng ga botseng wa le tlele ke mola nna ke le tsha moeng re le boga le ba o ba be go ba ga xa le rena e mashupia re le boga gone ka mo vembe ngwane se ba venda xa go la mutaka re le boga go duri di kwile tsa sidi bendi di kwile ka moka khatjo girl re le boga le ba ke le bela re buile re mono ga e maga ke tshibile re le boga le manane wa ka moka a fitile go ke le botsa nne ke le ba kantoro re na khatjo di tsa ke ke dimega le belo nyana re le beletse pedi ke tharo ja di tsaba tseo re kgonne go di kgobaketsa tona ya motho o sweriwa ditirelo tsa mapolisa a rena a Afrika Borwa professor Phyllis Kachalia o buditse bora di taba kopano mabane gore ke setopo se tis fela se mmiloko le metswalle ya tsona isa ka go e tswelela gore batho ba gone go se tlhata go di topo tse senyane tseo di ileng tsa ba gona tsa batho ba ba bolailweng ka e gurulene Sajala pele magage sho ba bangwe ba bolela le sa go bolela ba kgwedile ka ekurileni ka Olifant Fontaine le ditikolo go ntse dingwe gona ka kwa Gauteng ka kwa se sengwe sa ditopo tseo ebile tsontso Elizabeth Musela Khomo yo a bolokile go mo mafellong a beke ka Phake Maspaleng wa JS Moroka ka province ya Mpumalanga manya

0: go boditse wena gore ge ba onya ka go bula molato sepela o bitse mmago atle le wena police station a gone go thusa go bula molato ka re wena o sa
1: le
0: ngwana
1: latsa botsebotse mo lefaseng santse o bele nto ngwe le nngwe gore kore ye badi ore ke a bana go bele a thoa go lobele ya bana kore re bele presidente ya bana re bele court ya bana ka ra nnile re tla go lena mapodisa o mputsa gore ke tlile motsadi ka gore ra nnile ke tlotla le bomakere le tshwarisa monna ka o tla dumela
2: ke tsa mushipulego o tsa mahlakung e pisine ka tsona ka kotara pele ga iria swai kora to 8 mahlakung mushipulego o
3: mangkuku baby o iba le nna iria pele o tla ka ira boraro iba le nna
4: mushipulego o fitla la botsano
5: Tele ke manane o arena a o fisha mo setlengseng.

0: Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Thabela Limpopo. Kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa baduti gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta, gomme difoka tse di ka thuša dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di-30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o hwetša tshedimošo ka botlalo le go tsenela le kgono. Bambelela Business Awards e maatlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
2: Nako ya wena o re aree makotišiwe go na le legodi le le reng aree founišiwe le utswa founu ya gago legodu le nyaka go go senyetša stepe sa lenyalo wena o tlo feleletša o re aree le mphelegetšeng ga ke re bona o tlhoka go bula case areereng ge re kgwetša theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN Device Insurance, underwritten by Santam. MTN, kona le melawana le dipeelano.
3: Obe monyetleng wa go thopa setseka sa gago sa di-B-Rewards tse 3 million kwa Boxer. Reka Mac Hand Washing Powder, 2 kg tse taro ka 180 rand. Alice Brown Creamer, 750 gram tse pedi ka 99 rand. Hwetša 1 gig ya data mahala ka Boxer.com kwa Boxer fela.

0: a bo le kae ka bo 1980 re ba be ba setla yo mosadi ba nna ka kapa ye patience africa ya a re ntshwarela ngwaneshu a ntshwarele ke be ke sa tsebe hle bana ntele di moratuwa ke lena la go sheleng re wa e khona bya le go e ba le nna ya thobele fm mo e leng re nna le wena re tsebe gore bo bula sangoma islingo sentota ke di kosetse di ntshitse leng re ka go pula patience africa ka tsona le se mepirile metse tsena lona re tshela go irele ya pele tumela hle thobela re a lotsha na bile byang mafollo be ke gago Okay. Kalebo. Yeah. Re le gore ka nete ga ba ga botsetse ba gore semo se sengwe se sengwe se ba mo go wena ka bakala gore modimatse ba gore ona le morero ka bophelo ba gago. O ba ka se go fe maemo awe ga ba tse ba gore ka se gone go tsoka gare ga ona. O gonne go tsoke ka fa gona biale. O gonne gore yo go bile boime fela a shimo ke fitlhele ke mo shopolo go bile ke gonne go tla mo shimong a re le bogeng. Le wena le wena le wena le thile ditseng. Nna wa tseba re ka metlhe tshele tshego le lerato la gago di ntira gore ke be sekeleng sona. Wa ka motsweletsi Dr. Bzen o gona re tla be re le mmo gore botsisa gore ba nna re ikana kang nna le wena se le mo shopolo ka nna tsela ye. Re be re sa go tsa mo re le nang wa ga o fedile la ikushetsa ba yo. Ke gore maemo ka moka re kopanang le ona a go se gatlhisa go sebe bo setse ka moka re di bonang dikgokaganyotse le ya go dithelebišeneng re di kwa di a le moyeng ka gare ga tsona go na le tse dingwe tse di botsetsheleng re di gona tse nna le bona re ka ikgomotsang ka tsona tse re ka itshwarelang ka tsona gore kgone go tswela pele ka bophelo re se ka lebelela morago ngwaga o fedile o dira eng wena wena o nnoši o sa tlhole lebelela maemo ka moka gore bjang wena o nnoši o dira eng gona bjale gore re tlotsana ka letšatšing la pele goreng ya pele ka gare ga ngwaga wa 2027 ore o ya modimo ke a leboga o dirang dumela tle
1: re setiši sa maemo a pele ka aforika borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhato wa diyalemoya thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: A ye rang go dira gona pele nna le wena re go lebelela mmino ke le thabo yo ke bone le ile kae go tswa go selaile selota mamo dire le yona e gona ra kwa gore ka bele gore wena yo ke feeling gore e go gopotsa go gongwe o sa le matineng o ja dijo tsa gago o iketlile se lebale ka mo go tsuleng ka gona ka nako o ye matineng o buele mosomong ka nako ba bang ba tsule pele ga nako ba tlo buela ka morago ga nako ao watlhe a re fetoge sa le mosupologo ka yona tsela e a re psine ka tsona dikosetse tsa mmino ke lethabo di go fele thabolo le tlhokang mosupologong wa lekgono
2: Mino ke le thabo mo go iba le nna
3: #minokeletabo
2: Mankuku baby mosupologo go fitlha labohlano
4: ile ya pele go fitlhela ka ira boraro

0: ya pele o fela ka ile boraro.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Now kile wa ipona o eme pele ga phaposi ya borutelo o fetola maphelo a bana ka nnete ka Sense. Toro yeo ya phethagala. Sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta o le gole tseo di amogetswego semmušo gomme di loketse bao ba thomago bao ba nyakago go fetola mošomo goba barutiši bao ba nyakago go godiša bokgoni bja bona. O tla hwetša thego ye e feletsego go tloga mathomong go fitlha mafelelong ntle le kgatelelo. Etela sense.co.za dikgopelo tsa go tsena ka 2027 di butswe tša sephetho le golo emiša seatla sa gago.
3: Mino ke le thabo mo go iba le nna.
4: #mino ke le thabo
5: #mino ke le thabo
3: #mino ke le thabo. Mankuku baby mo shupulo go fitla la botlhano.

Selelo Silota Armam Gobozi ai siya sa skete Selelo Silota ke so pirisa lengore ke sa mino we lengore bona bona motho ke sligisa katara motho le tshwa mino we lengore ka Africa bora o tumile le go tshwelela kwa mora ora ora ora gore go polena le wena gore o belegwe ka kwa skruwe gona mo Limpopo province ka 1965 go me a golela ka re ga setso sa sepedi le mino we lengore e bile ya ba tlotloletso ye kgolo e le mino wa setso se lengore ke sa sepedi ka mora ga ora a shome mo epong Silota wila khudo gela bo Johannesburg me lengore wila tsena ke kwa fuba a ithuta meragelo ka moka ya mmino ya ba le gore o lokoletse album ya gago ya mathomo Painted Faces ka 2000 album ye leng gore e le ya mothuša gore a gotse South African Music Award ka Best Newcomer le Best Contemporary Jazz Album. Mmino wa gagwe Selota o ile a kopanya mmino wa setso sepedi merethuto e leng gore ke ya African Jazz ya sebjalebjale gare ga dikoša tse dingwe tse e leng gore di ile tsa tsenelela tsa tuma ke botrpa lapeng laka sešego le tshwene ke tse dingwe tse e leng gore ka sego di lebetse re na re go fileleile kae lokoletse ka 2001 go tswa album ya Enchanted Guidance ya ba le gore e latelwa ke Mamo Diege e leng le gore e lokolotse ka 2000 go tswa go Painted Faces ra tswala mmino ke le thabo ka Mam Kobozi ke ka mogo leng gore go file tsona ka gona e le tse tharo tsa mmino ke le thabo ke dumela gore o ipsinne ka tsona o tshetse masomo mararo a kere gore o boele moshomong ge e le gore matena a gago ke iri fela nna le wena a re ke timele dintlheng tse re taba re bona gore ge re boa re tlabe re sa ekane na a hle banna.

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlakolo
1: magareng a tsona e reng ya bo lesomenne wa karetswa tsa gore mong ditaxi wa kampamalanga yo ape ba gore kgwebo Jose Banyoni o phaetse thoko wa commission ya madlanga a ikanya botlhatsi ya go amana le pharela ya kwa ga 20 ka la gore botlhatsi bjo ga bo amana le seo commission e shogana go naso. President wa ANC Cyril Ramaphosa o dirile boipiletso go banna bja gore ba šome ka maatla go lwantšha dikgaruru tšeo di ba kwago ke bong le go bolawa ga basadi ka mononageng. Motlatsa mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa Tebelelo Mosekedi o re o dumela gore naga e na le bokgoni bjo bo lekanego le ka lena tišetšo ya molao o šogana le tlhatlogo ya melato ya dikgaruru tšeo di ba kwago ke bong. Ke Stanford Mahlotso bala FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi.
2: Lephalale le a welwa tobele FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka iri ya senyane mo mesong fa go tlabe go kete kwa letšatši la lefase la maswi sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla mosepelo wa maatla maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele ke gore strong bodies strong moves milk matters for sport and growing bodies. Lenano la Sidibeng go Thobela FM le tla belega tshwa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka.
3: Thobela FM, mo shate wa tsebone boithabiso.

Ba bona ona mathata tlaišo ya bana go ba boroko se lebaleng go pela ka molao wedu o

0: kore
1: ha laulele
0: a re kwaneng wana wana o nyakang ka mo le ba sediba mo le bo go wa tsaba re le ka mo
1: a e cha re mo tshabetse re mo tshabetse
0: ba tsiba matla go mshiba ka mo
1: eh re mo tshabetse ra re o bona bagashi
0: a re ke ba
1: bona
0: eh wena khomola o bolele msadi gopela go tsiba tsheletse re kwa nama lentjwe le ba letsiba ka gare ga matlhakong
2: eh nna ke na khutshwa wa gare ma o ka Dr. Lethebe mo botsana botsana ba go phala di character ka moka
1: jamo amen
2: o ke popona ba tle le voice ba se se se se le go tsiba le tsebe ya e kwa nna ke na khutshwa go tsana a eh se o
0: ke episode mang sin mang yone le dira gara e ba lenga
2: lena ke mona
0: ke mona ke
2: jealous
0: ar kwa ne no ba le mona a bulele ya hore a ska bulela runya kanka a ke polele hore ke ena mang ke ena mang go matlhakung ke ena mang ga
2: ga a u tsena go gore ke bulele
0: wa bona wo wa u batse tsere ge ke ena wo exefede e ke tlhalositse e gore o e tlhalositse le na ke la mogalala kwa ere ke fetseng le lena ke le rake nna le go shengwe shikinyo go le bapalela yona ge le tsaka
1: iske ya ba ya umana
0: ae ae umana o reng o itsetsengwa
1: ae ke nora bongo
0: gane ba rena ke a umana a go re go shega ka umana ke tsentse ba nna ke umana
1: a wa ke lena le ne mogwang o tlisa melaetsa go rena
0: ka dikosha
1: re a tsiba
0: a ye da ke re tshwa re bona ye
1: wa bona o bona
0: o tsibile ga motse ba tle di batla e kwa re kwaneng le nyakang kam
1: a e o bona beke beke re na le batho ba ba ish ba bohlokwa ba gola
0: yeah
1: motsweletsi wa lenane o le
0: jonna jo
1: live ba le
0: no joko ka sebe
1: Dr. Tebse
0: bona
1: o ngwisa ke
0: kore joko ba nna mo lese
1: eh ka la boraro motsweletsi wa lenane o le wa gola re no re tle re mmone
0: mogwa go re batho ba di 23 a o gathele gore ke di 23 tsa January February go ba eng o tse gore di 23 tsa September ke di house le di 23 tsa October
1: yeah yeah le limpo tshe ke mo sare tshe mpo ya ga
0: yona yo
1: eh calculator
0: a calculating
2: a
1: le dipalo ke nya ka di
0: ah wa mo ga
1: ka ka nya di palo ke tle jo jo le jile le calculator a go ka nya di palo
0: kuri e nke bo re mo tshware tshe laptop nyana se la thekeng yana
1: a bona ke tle ke tle tshe a e that's one thing tsha di laptop
0: complete
1: le medumo ke mo thai
0: eh bona mo tshetsa tse ba raka di yanga leni
1: wa ngwisisa ke e u lwala
0: re ke ska o tsana ke go moje
1: eh
0: ke yana ka tlhalosa
1: go yena wa tseba gore go renga lelo
2: awa nna re le mpona le betkele jwale go sasa betkele wa gola
1: wa bona
2: South Africa swantse do mwakela le di gift ke a di amogela
1: tsa go tsana leng
0: ba re nya ka dimpho tsa go tsana leng
2: le ka le tsa ile
1: na betkele ke re aba mofe bible
0: ga mse betkele nya ka bible ba yo
1: fan tsapya di bible mangwalo a magheto
0: le motho wa tsanga ka sebe ka ke di ngwana mang
1: o ne ba tswadi o ngwana maria
0: allo le nna tsa ke le ba gagile tle ka molotlo go di sa dika kapatse
1: a ke re eya re ba go le ba go le Dr. Tebzeni a go la gole
0: a ka la bra ba go wa ke
2: di kakapa
1: ya
0: go wa ka le di tsa
2: kakapa le kakapa
1: betkele a go la gole
2: mara batho ba sa
3: pa leng ka
4: pa na ka
1: a wa engwe gifi o bona ifile ifi
0: batho ba September wa tso go nyo go tsere batho ba September ke ba batelele Mike ra thabeng modiba kwa September
1: mo wadi wa mahlakong
0: yena le le mutsho re kwa dikai le le mutsho re mang go re wa September re kai
1: na pele mo mutsho le jama mahlakong kana kwa kwa godima
0: December. November, December. Mo le bo go rata o ketse ka matsolo a gagwe batho ba le gae go ba yena le gae a tswaletse mushumo.
1: Ba bona re go ra re le no ba se tlo ba wela gona mo September.
0: Bad girl, 30 seconds.
2: San, ish, Santa Kitanga for Bailey 1212. Eight a whole of a fanavaca, Kelofrostana 100, Kipit de Aminaza, Kafraza Dimpo, Kadia Morella, Ola.
0: Yeah, look at Alan Abruqua. Sipula.
1: All right.
4: If one of a monaba Chevile TV, sorry, Valo Rovala.
0: Rabaki Gabai, Apple Sutilam Namrujon.
2: Rabaki Gabai.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya boraro wa karetswa tša gore batlhankedi bagolo ba ANC ba bileditswa go tla dikantorongkgolo tša mokgatlho o ka Johannesburg o rerišana mabapi le magato a wa kago tšewa go ya pele morago ga o palelwa ke o romela lenaneo la bonkgetheng ba o feta lekgolo masome seswai o šeditswe dikgetho tšeo ditlhago tša dipušwa selagae motlatša mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa a Tebelelo Mosekedi o netefaditše gore rakgwebo Lawrence Modzinganyama o ineetše maphodiseng seteišeng sa maphodisa sa Randburg ka leboga la Johannesburg gomme a lokololwa ka o šopiwa ka monwana molato kgatlhanong le sekata sa ka Kato Mena o šodišeditswe letlatšing la mošupologo wa bekeng ya wetlago goreng tshekwa magistrata wa Durban ke Stanford Mahlo Thobela FM ditaba ka botlalo tša iri ya boraro
2: ene go go boditse wena gore ge ba o nyaka go bula molato sepela o bitse mmago a tlele yona police station a kgone go o thusa go bula molato ka gore wena o sa le ngwana
3: la tsa botsebotse mo lefaseng sa ntse o bele nto ngwe le nngwe gore kore ye badi o re ke a bana go bele a thoa go lube le ya bana kore re be le presidente ya bana re be le court ya bana ka gore nnele re e tla go lena mapodisa o mpotsa gore ke tlile motsadi ka gore a ora nnele ke tlotla le bommakere le tshwarise monna ga o tla dumela
4: ke tša mošupologo o tša mahlakong ipsine ka tšona ka kotara pele ga iri ya seswai 7:45 mahlakong mošupologo o

0: irenke dinga di sheba gwera ba ka ba ke ba rata go ka pelo ka mokamo ka moka ke sa le bale le ba rena kwa gae ba gora ba ba re thega gotlhe
1: motho ke nna ba re thebe jo go fikile
2: ba tsoge ba rona
0: ditile ya tseba pele

0: Khale khale. Go bona le moshimane. Lena la gago ba re ke Kamela. Kamela e be itlogae le moshimane wa go yema ka dinao. Wa mmile o montshinyana. Ke re a feta bana ka moka ka phapushing ya gagwe. O be a dula a befetswe. A sa bapale le bana ba bangwe. Ke re be e le chikanoshi. Yo Kamela o be a rata go jela bana ba bangwe mefago ya bona ya matena. Ebile a ba betha gore ba mongwale le mešomo ya ka sekolong. Gona fao ge ba ka se mongwalele goba ba re ba mongwaletse tša senepagale aowa o tlo ba setla le mo letšatšing ba be bane gore ge badutse ba bapala ba no mmona a etla ba tšhaba ka nako ye nngwe ba be ba mmega go ba rutiše e fela a no tswela pele a se emiše o ba emela bana ba bangwe kua tseleng morago ga sekolong e ke moka a ba bethe a be a ba bethe metlha ye ka moka bana ba be ba dula ba lla ka yo Kamela go ile go a fitlha mo e le go gore bana ba le ba fetsa ba tšhaba le go ya sekolong
1: Matuka le re naga lebe go na le mosetsano mongwe e boga rata go re tshwenya ee nna le ba bangwe ka nako tse dingwe ebile o ba re tšang le dipene tša go ngwala
2: nna Matuka ke be ke gane go mofa e fela ke moka ampeta gomme ka nna ka yo botsa kuka e fela kuku ile molata a mosefa tsebee gomme a mmotsa gore a thoma go ntlhokomela a re a ka se ntlhokomele o tlo moripa tsebe tse ka mpha ka go sega marotho
0: bjele ge le ena Kamela bana ba bangwe ba ile ba lapa go tlhwa ba lla ba sa fetse ka lebaka la gagwe tšatši leo o mongwe wa bana o ile a botsa mmaagwe gore Kamela o a ba tshwenya gomme mmaago ena o ile a mo fa maele ya re
3: hai ngwanaka ke a tseba gore beele ka motswadi ga se ka tshwanela go tlhotlheletša ntwa e fela le tshwanetse gore le emelele ka maoto beele ka seboka le mothike ka moka ga lena ke re o ba botse ka moka o botse le ba wa sa kago a mo tshwenya
0: ya ba boditse sa tsebjana a mmotsa a kwa tsebe rue gore le ga a ka ba tseela mphago wa bona wa matena ba eme ka moka ba o tseye le ge a ka re o betha o mongwe goba o botsa o mongwe gore a mo ngwalele ba kwane gore seo se ka se kgonege le ga tete ka nnete ka moka ba ile ba kwana ya ba molomo wa letlhabula
2: nna mmotoka se bone sefake se seka gore ke se se golong nna mmotoka ne nka mmetha ka fisa ja le meno mmotoka eo bona ka fitse ka mosipele ka monana ka mmotsa gore ei ga ka bušheletša gape ke tlo morutela ba bannye
1: ena mootla ke go botse nna nka ke timakudi ka mošia ee a kry-o ko gore ba re o ba feta bana ba ka moka nka ke tima gore a bone ka lerole fela
0: nna o reng bjale mpotse gore o tlha ke tima bophelo ka moka
1: ee matuka
0: bjale Kamela ena o ri letšatši leo ge a e tla a sa re otela o tengphago ka moka ba a emelela ba mo dikologa ka nako yeo le ena o ile a makala a sa re ba modukologile ba mmotsa gore a buše mphao a o ile a bona gore bana ba tloga ba ikemošeditse go lwa le ena gomme a bušetša mphao go mongwe wa ona tšatši lela go latela o rile ge a gopola gore ga se a kgotsofatso ke seo wa se bone go maabane ai a napa a thoma go tshwenya yo mongwe ngwana a rata go bona bana ba le ka moka ba ile ba boa ba modukologa gape a napa a betha ngwana yola kampama gona fao bana ka moka ba motsena e le motšhitšhi wa dinosi bana ka moka ba motsena nka ke motšhitšhi wa dinosi ba mo papatla a be a pitikama a šala a re tshetlhe o ile a lla ga botlhoko bana ba bangwe ba sekolo ba thoma go mosega gona fao a fetoga lešilo ka gore le mogwere o be a senae a ke re bana ba bangwe ba be ba motšhaba
2: ee matoka wa mosenne matoka ee ba mo kwiša ka mo go wena phelang a ba kwiša ka gona
1: ee mora
0: ya ba gona e le moka ba itamoletse ke re le lekgono le aowa Kamela o latlhile lena o latlhile latlhilatlhilatlhe gona bjale ke ngwana wa tlhompho o tlhompha batho ba bangwe ebile o na le bagwera le mošimo wa sekolo o kgona go itirela ebile o wa o kwešiša ga botsebotsebotse tše ka moka di diragetse ka morago ga gore a thikwe phele reng ke le botse le a bona gore ke nnete ge ba re taotse a tlhoka seboka gape tše ka moka moka ga tsona ke tšhomišane mmogo ya bana ba le ba bangwe le ankwa
4: matuka
0: se se re fitlisha mafelelong a kanegelo ya rena ye bosebosebose ke a tshepa gore lena le ipsinne ka yona ebile le ithutile tse dintšhi bjale mpotseng lena ke mang wa bego a tshwenya bana ba bangwe kua sekolong gona o be a ba tseela eng gona gona ba ile ba mo dira eng gore ba ikhutse ena nna ke a lebotsa ke le matoka ke re bana baka ka nnete mekgwa ya mebotse e a thusa o tla phela le batho ka khutso o a ratana le batho gomme seo se tla dira gore gotlhe mo o le go gona o lokologe go fitlhela ge re kopana gape nakong nyeo e tlago
4: byebye
5: SABC education enrich your mind enrich your life
6: kanegelo e ya tsogang o tshiša ka mekgantsho ke SABC education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire six mogašwa iketo mamila le precious bolepo mwana re ke bulong sibolo kwa magongwa ba tjoletse michene le milimo ke re lisa ntse tege le silo ntekwa mo tjoletse le motlhagisa moyeng ke maphuti a lilamola mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila SABC education enriching minds enriching lives

0: Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Di papadi ka khone majiba. Di khwete fa di safisha.
2: Ke lebo wa sempot wa ga matlo batletse ba 12 FM tsho ka di letsela ka tripangare go tswa o iri ya boraro ke tseo di.
3: Khone go ka bolela go mike le go mopela ga go tla kwagala ka ona. Go halo le gole.
2: E ke leboga tseo le ka di letela ka sepagare go tshao iri ya boraro ke tseo di latelago mohlatli wa stopa sa matshwana ka fatsa mengwa ga ye masuma mabedi Raymond Modaka ore o nyaka o bona stopa sa gagwe setswela pele ka onisha dinotse dinchi stopa sa Mamelodi Sundowns ibile sona sa mathomo kana gengwe ya Afrika borwa go thopa dibana tse tlhano tsa kontinente mothusha mohlatli wa stopa sa Polokwane City ore mothatlhe mogolo o ba tshwere ke mogotlwane pela ge a ewa kgatlhano setlhopha sa mazulu ditaba ka botlalo ka seripagare go tswa o iri ya boraro
1: dipapadi ka kgone majiba Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na lešadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
5: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore lokologe ke kgona go fetola plan ya ka ga ke rata
6: ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
5: ah nnayo
6: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
5: bjale ke bohumana kae bontši bjo
6: e kgwetšagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
5: ke tla dira bjalo
6: go na le dipeelano further together Vodacom
7: Ma Afrika Borwa re swane tshekeje botse fela re tshepishwe tokologo eupia bao ba swere go mmuso ba ikhona mola batho ba phela ntle le ditirelo tsa motheo bo manager bo iphile matla ga gona di clinic tlhokego ya metsi ya go hlweka ke tlhoba boroko dialoga di dutse gae ka dipurapura ga gona meshomo ga gona mebila dikala di tshina ga di shomo re le dile go lekane kgetho ke ya rena phenyo go balihu voutelang EFF
8: Papatso ye ya politiki ile fetse ke mogatlo wa dipolitiki dikgopolo tse di le go kagare go yona ke tsa mogatlo e se go tsa SABC
9: Thabela Limpopo kgwebo ye nngwe le nngwe ye nyane e thoma ka toro boigafo le maikemisetso The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di kitseka borakgwebo le di MSME bao ba tlhola go menyetla ba matlafatsa badudi gape ba tlisa golo. Ge e le gore o šomile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba go tlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difoka tse di ka thuša dikgwebo go laetsa bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o hwetša tshedimošo ka botlalo le go tsenela lekgolo. Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.

0: Yeah, ke mohumane mo sari wa ma content ke go sha ya press ar thojana ya tsele. Ga botsibotse le re ke mamthakola o re re bolla ka yena ska motho.
1: Lawrence
0: o sane tsora theletse go tshee o kwa gore ke ka tsela feng o kwa go tang motho o bolela joang le motho
1: o
0: mesta se joang.
1: Oh man, ska motho e bile wa ngopotsa man. Ngwanaka wa mengwaga e le somepedi be re le ka go montsha le o moruta gore ge motho a ganwa mo ke lefaseng o sa toganiwa ke moshimane ba sa tomagana
0: le moruta o ganwa.
1: No, gore re nyoko moruta gore le ge rena ka gae ge re ka re aowa le ka ntle ba sa tore aowa ene go na le ka mogo swantseng wa amogela aowa yewe e katla ya go senyetsa e katla ya go agela bokamoso ba gago ra montsha video ya Lori Lawrence.
0: Yeah.
1: Aga anwa tri. Kuri lege wana kakega maketi lena skumbuzo are. Why is he swearing?
0: Yeah.
1: Asa kushishi lena kwa oru lena wamaka la oru naha ki ingilo je. Kire ke lena ke leru nabe leka batuwa di beru takichoro okay. Ukho nogo bonor okay. Mole fasung osato aga anwa muna.
0: Yeah.
1: Basato oru no. Basato oru awa. En ako nabo tani.
0: Yeah. Kono sana lema filo dumela baba amwe.
1: Yes.
0: Uta dumela ke baba amwe. Wakano ke baba.
1: Botata kuru awa yewe udiranka yona.
0: Yeah. Yano be le montsha gore motho a ganwa.
1: Yes, and motho a ganwa a itshware byao. Re montsha gore Lawrence, ei, what's that king?
0: Yeah.
1: O se fithelle siemo sa Lawrence ngwana.
0: Yeah.
1: Ge ba ka re awa mo tla ba o gopetseng gona ba re awa gona. Le moshumong wa satho re awa.
0: Yeah.
1: O gona wa mogela. O tswele pele ka bophelo ba gago.
0: Yeah. Ke kelo bolela sengwe ka godisho go ba sa eng.
1: No man, Lawrence wa bontsha gore a godishwa ga botse. O aba mo ruta gore mo lefaseng no isa o sa to ikwa ene isa to ba gona bophelong ba gago.
0: What's up a compote ne? Ke na gana se o tla mpotse rona gana eng?
1: Okay.
0: Okay, ke dumelana lo
1: wena. Na. E fela.
0: What's up nakana gana king selo se se dilang gore batho.
1: Okay.
0: Ba ntshemo mushika dingko kudu ge ba bolela le batho ba basadi ba bomme. Me a ekwa o ka re tshe ya di gopelago. Ga di ha ba kwane le yena kudu ge ba a nagana gore yena o ne tshelete go bana se a se bolela go misula o mo kwa ga botsa bolela gore le yena a lena selo
1: yeah
0: a lena selo le ba ditjana nna ke humile kudu gona le gore re tle re ke go se go dishwa ga botse wa tsa engwe ke nagana eng kudu.
1: Okay, but
0: ge tshelete ka o makatsa. What's that chelete ga o patreka poelana?
1: Why well stuff.
0: Yeah, chelete e tla go fetola wa ba portfolio ebe lore bo sa tsoge o ka tso bo sa tsogile o naganne gore o ka ba yona.
1: Ra gore
0: ga re ka tla kantsha le gore ga wa godishwa ga botse. Ke atomic bomb.
1: Oh, okay.
0: Bo be di ga di kopana fela bunchi ba batho. Ba godishitswa ga botse ba ba botse re bona ra ithlakela re khopela a le ha a ikokobetse go bana a tseba gore o tswala peng le joang. Okay. Tjatjile lengwe yena motho a tla thula tjhelete ke bona ba reng ge go dutse di kae kae a re nanga se botswe selo ke batho ba go sire selo
1: go ja thaba matsogo ka le botlolo la
0: aha.
1: Oh my word, ga
0: botsutse ba ba motse wa re ga botsu ba se ka yona tsela e o tswala peng le lengwe la go luka kudu ke ka fa o kereng ge tjhelete e ka go khwetsa o tekateka gopolong e tla go ritela. E tla go ritela, e tla dira dilo tse dingwe tse e beng gore batho ba tla ba nagana gore o tlhakane tlhogo.
1: Para ke rata ka mo go ebeileng ge ka kopantshwa ke gore a wa godishwa ga botse
0: ewe kotsi kudu
1: korewela tšhelete staffo ke bomo
0: bano ya se se risa go tlhogopoledišano ya rena ya lekgona ya gare ga dilo tse peditse go se godishwa ga botse le tšhelete e beno re ga wa e beakanyetsa ga botse wa tsa le humo nna ke tla bolelela ya le humo gobane ke yona e ke e tshamang kudu ka yona.
1: Okay.
0: Wa bona go huma ga botse o e tla huma ga botse kore o bona kgato ye nngwe le nngwe ya bohumi bja gago o tšhelete ya go hambola ya dira gore o ikokobetse
1: a o tlo makala
0: fela ge e kane o tlaka ka pela yanogre shup
1: surprise
0: ya e dira makoko bano fela re nyaka go kwa go wena motheletše gare ga go se godišwa ga botse le go patrekwa ke tšhelete le go tlelwa ke tšhelete ka bontšhi ke eng selo se se ka dirang gore monna a be le ke makoko ka tšhelete ya gage a gofeletsa botsa ba bangwe gore bona a se selo gobane yena a na le tšhelete ye nngwe tšetse peditše ke yona fela re rata go kwa gore wena o samela thoko e feng kudu e tla ka mabaka a gago a re boleleng ka yona a re yaganeng man
1: Telelanga mo di DMing tsa rena at kumuzombata le at bolanom kansi ke batla kala rena a Facebook kantle le fao o tlo shumisha 086-000-2452 ke nomora rena ya mogala ro ke cheng bala tedi ba at Tobela FM yaka Facebook, X, TikTok, Instagram at Tobela FM yaka Stani, refetjona dintlhakgolo tsa ditaba.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiego letlhakore.
1: Magareng a tsona e reng ya bone poelano o akaretswa tsa gore mokgatlho wa dipolotiki ka Limpopo wa Civic Warriors o nyaka gore khomišene ya lekgetho e tlhakiše o se akaretswa bonkgetheng ba ona ba makhanselara o tsenela dikgetho mmasepaleng wa Maruleng dikgethong tsa dipušo selagae tseo di tla go swara kgweding ya dibatsela. Batlhankedi bagolo ba ANC ba bileditse go tla dikantorongkgolo tsa mokgatlho o ka Johannesburg o rerišana mabapi le magato a ba kagotse wa go ya pele morago wa go palelwa ke go romela lenaneo la bonkgetheng ba go feta lekgolo masome seswai o šheditswe dikgetho tseo di tlago tsa dipušo selagae. Motlhankedi wa mmasepala wa o lekola kabo ya ditirelo ka go karologkgetho ya masometharotharo go la Soweto Dora Ralehoma o re badudi ba belaetswa ke poloko yago ya bona. Ke Stanford Mahlo o tobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bone Kondieva.
2: Dipapadi ka Khone Majiba dikgwetefa di sa fiša
3: go tswa molong ke leboga Stanford ga mahlo bathetse ba tobela FM ke atamitša ditaba tša dipapadi e ke tše ke ya go thoma ka tša FIFA Intercontinental Cup mo setlhopha sa Mamelodi Sundowns se dirile histori go ba setlhopha sa mathomo ka mo nageng ye ya Aforika Borwa go thopa dibjana tse tlhano tša kontinente gomme se se diraditse morago ga gore ba fenye setlhopha sa Al Ahly Jeddah go tswa kwa nageng ya Saudi Arabia ka dino tse pedi go ye tee. Mothuša motlhatlhi wa setlhopha sa Polokwane City e le go Mkhulise Sentane o tlhalositse ditaba tša gore motlhatlhi Bayano wa moloto se se dirileng gore awe mo papading ya bona kgatlhano le AmaZulu mafelong a beke ebile taba ya gore o ba tshwere ke mogotlhwane pele ga papadi gomme setlhopha sa Rise and Shine se fentswe ke setlhopha sa AmaZulu ka nno e tego lefela ebile phenyo ya botlhano ya AmaZulu o Sotho ba mo maemong a boraro ka dintlha tse lesome tshela. Motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa se matshogana ka fase ga mengwaga e masome a mabedi Raymond Mudaka o re o nyaka go bona setlhopha sa Aforika Borwa se tswela pele ka go nweša dino tse dintšhi ka mokgwa ba ka kgonang ka gona ka ge papadi ya mathomo ya Pula Madibogo ba fentše naga ya Lesotho ka dino tse tharo go lefela letsatsi la lekgone ba raloka le naga ya Angola mo papading ya bobedi. Papadi ya Lesotho ke mo Mendes a nwešitšeng dino tše pedi gomme re ya go ruma ka ditaba tša krikete mo setlhopha sa Western Province se fentšeng Dolphins mo dipapading tša first class cricket ka mekitimo ye masome nne gana fao setlhopha sa Western Province be se dirile mekitimo ye makgolo a mararo masomešupa tshela inning sa mathomo inning sa bobedi ba dira mekitimo ye makgolo a mabedi masomeswai tee. Ke mošupuluo wa maikutlo a dipapadi tabaše Mamelodi Sundowns ba dirile histori ba thupile sebjana sa FIFA African Asian Pacific Cup ge ba fenya setlhopha sa Al Ahly Jeddah go tswa nageng ya Saudi Arabia ka dino tše pedi go e tee. Baraloki ba lesometharo ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba akareditswe go setlhopha se se ya go kgata tema go ba se ya go raloka dipapadi tše pedi Guinea le Eritrea go dipapadi tsa AFCON tsa ngwaga 2027. Pele potšišoše na beng ba ditlhopha tse di leng gona mo PSL ba ka ithuta eng go tswa go balaodi ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns? Ke eng se le ba ka se topa go the Brazilians ka bogo ba šomang ka gona re lebeletse mo dipapaneng tsa boditšhabatšhaba? Ke kgopela gore le latlhele maikutlo a lena le ye mo latlhekeng la Facebook inbox o gatise lentšwe la gago maikutlo ao re tlo a raloka e reng yeo latelang re ikwe gore na beng ditlhopha tse dingwe ba palelwa ke eng go fitlhelela maemo a Mamelodi Sundowns. Ke a leboga mošate.
2: Dipapadi ka Khone Majiba Thobela FM mošate wa tsebone boithabišo
4: Footprint maoto

0: Zamaloba Candy Samandebele go le nna ne go lentse re ke masopedi teme so o ya go iri ya bone ka moshopologo.
1: Happy Monday.
0: Yeah. Go re ngi tsina ka le tshile
1: man. Wow.
0: Ipsina ka le tshile. Okay.
1: Oh man, mafelo be ke a mateletelele.
0: Ibile mateletelele.
1: Re libile go.
0: Oh, are yang gone.
1: Yeah.
0: Ah, okay.
1: Fela ya
0: ga
1: re
0: asa lo gole fela a ke gone go kusha re ngi thoma go ipsina ka. Wana se shibe mafela be ka materile wana bana.
1: Aba beke manitlo
0: go tla ka. Wa go se bele papalas. Ke nana no wa tsaya ke go se bele papalas go simelwe ke hlogo. Ko re go no ba right nje. Go no ba go no luka. Eh, wa tsaya ke go a thusha.
1: Bona. Le shipulo go tlang.
0: Yeah. Le le go tlang.
1: A go bebe a.
0: Le ga so tsepish. Bona, bana. Putshoshi.
1: Mhm.
0: Selo se se dirang gore batho ba bele makoko. Ba bolele ka buigantsho ge ba bolela le batho ba bangwe ba bolela ka tselebeng gore ba bang ga bana chelete ka hona ba sokola re beile dilo tse pedi
1: tufel
0: tse pedi
1: yeah
0: tse di dira ngore batho ba nagane ka yona tsela ba be ka yona tsela yeo ba be le makoko ba ipone na e ka ba ile ka ba kala go se godishwe ga botse ke se ipolela na se dumela le ena ke dumelana le ena ka se o fela e nna ke nagana gore ke yona e kgolo go feta go se godishwe ga botse ke chelete tlago o sa ikemisetsa chelete e go tshea go ka surprise chelete e o makatsa go yentsi e ya go fetola ena taba le gore go di tshwe jwang mohlomo go di tshwa ga botso ka le ka go e lwantshanyana wa thiba thibanyana fela go tla no tshwelela chelete e be nore e bo sa bona le ba batho ba lo ba I blew it ka mo ka ga bona ka ga ba re sim re mkhu re mo galemela a sanya ko kwa and ba phela ba ifetsa Durban a ka re Durban
1: ba e tebe go the Hilton
0: e asa tele cha sa e kona fetu ha mwana wa fetu and wa go re go bolela batswadi ba go hodisha ga botse ba re mo galemela re why goreng o sa a tsena a itswa motho ba sa robale motsong she tsha tshwile gape ke dilo tse e lona ba gale ba mmotsa ka tshwara wa ditseba fela ka chelete ga sa teletsa tsika fa o kire ke nagana gore chelete ai etla sinya se batswadi ba go rutilego
1: o kwele nna o kwele
0: ya
1: wena o ringe ba robetse di voice note a re go robare link school
2: nka re tama yang ara ga lo jene di ole jinje pedi jeo ke re shete yona ke yona wa le ye le nyona ke ya e masheleng ya go no wela ke e masheleng ka bunchinyana ebile go jela gore ke e masheleng a eleng gore a ebile bo sa tsepe gore o ka ba lona a letelelo wa le hawa ya go aparela go thomotelela batho o nyatsa batho o bolelela batho ka mogo o ratang wale ke yona e ya emašheleng tango
0: Neville Navigator Molepo o rometse molaetsa gore thobela ka mošate selo sa bothata kudu ke tšhelete ya go fihla o sa ikemišetša o ka no godišwa ga botse ka lapeng la go tlhoka ebile o a ba wa kwešiša fela o ka bona notification ya gore tšhelete e tsene matsebetsebe o e bona e fetša e imela tlhogo matsebetsebe a imela tlhogo fela rata go kwa go wena motheletše re leletše go 086-086-000-2452 086-000-2452 ka morago ga kgatišo ye ya lentšu re tlabe re ya thwe go megala ya lena
3: tobela madam speaker skhumbuzo mpatha lesi sikhulu wa tsiba na ke nana gore o sodisha ya botse and then wa tla ba le chalete ntwenya e dira gore motho a be le makoko ke taba ya gore o ka re o nyoka cover score no cover score a bontshe batho ba gore batho ba re nje ba bona gore ba sokola ka moka ba tsantsi ba tsebe gore o yelo o na le sahai and o ya ka nna ne ke bona gore se mogomo botse gore o na le sahai uno mosha sahai wa iphitle ke a leng mabutsa ke le ka moka tlo reception ba ke mola mosha wa jo re tshabeng ke re mshate
0: yeah o botse nnete mujasa ga a iphihle ka yona tsela yo o tswa mujasa ga ba go iphihla wena wa chelete a go lela ka makuku ke bolela ka ke bolela ya ba re mujasa ga ga iphihle ka moka batho ba wa le chelete ba dira selo sa go bontsha gore bana le chelete a gona robele chelete batho ba se ka tsepa o tlo sepela ka sefatana ga sa mabai bai o tlo dula le filong la mabai bai o tlo dira sengwe sa go bontsha gore chelete ona le o ka seganyetse batho fela gona le sengwe se tlo bontsha gore we commit
1: and a shule ntato wa ex
0: o ka si o ka solo ipita bra go fingwa
1: o mona o tswana ka mo pitori maro fela re yana sena mo Afrika borwa
0: oh Elon Musk
1: yeah. Yes yeah yeah go mongwe wa bona
0: o jwang
1: wa ipile
0: a gona motho a go iphitla go ba le saga
1: e ke nagana ka yena
0: le mrute le ba rute ba iphitla
1: ya
0: lo ti a gona mrute o ke motsebangwa wa go ba le saga ga iphitlang
1: o tse ke nagana manene ka nnete a go
0: ya niggas
1: di convoy je ba
0: se bona chelete swana le mtsikela go go rwa o fitla o no go tsona ba re go tsena ke mtsikela ska re batamela ra wa se mtsikela ba re hey ke mtsikela ra o bona okay bolela le rena ra go moela o ntshirugele dumela
1: tsabela ke ntshirugele wena re
4: go le tsabela tsabela no le sku
0: tsabela le
4: kae le kae le kae ba re sho
0: a re bona
1: le kae
4: a re gola ke Joseph Manana ka Mothembisa a wa chelete chelete ga ona motho e ka se mo fetoleng tšhelete e tla o fetola nna ge e ka fitlha ka bontsi ai o ka sa phela maemong a le ne o phela mo gona ke nngwe ya o bontsi ya gore wa fetoa wa change le o ka ipotsa gore ga o nyako o dira ga o nyako o kgantshetsa batho o dira mara e ke o fetola
0: yane
4: e ke o fetola tšhelete sco ka mokgwa o bolelang ka ona ke a eda mola gore o tlo o nyaka o tsamaya ka koloi ela ne o sa tsamaye ka yona ge o bo o tsamaya ka koloi e itseng o tlo change wa tsamaya
0: ya ko odimo ya a re bolele ka makoko le go kganyetsa batho right gare ga yona tšhelete e o hwetsago o sa nagana le go se godisiwa ga botse ke eng selo se se ka o dirang gore o feleletse mo wena Thembisa gore o tsamaya o botsa batho ra le a sokola lesheba ka dinta e le ge wena o nagana gore ke tšhelete e goba o nagana gore ke go se godisiwa ga botse
4: no mowe ke tšhelete ke tšhelete e o nang le yona wa feleletsa e o dirisa mekgwa e mengwe e šele mara ba bangwe ba ka se dire jwale
0: bangwe ba ka se okay ge ka hwetsa o sa nagana ga botse ne
4: ee
0: okay
1: e tsala so Joseph o mongwe shura o mogela go ntshirugele Thobela
5: hi Queen
1: hello Thobela
5: hello hi ke mo bona no kae
1: Rishapo.
5: El malo ma jona ka ngai.
1: Malume. Bueno ring.
5: Un queen la ka dimini. Bona po yo dar tlwane. Eh, ke se le tere ka tso sa ba o ipia ka nyuta. Ke yone tla go dira mothata gore o ikgokomoshe.
1: No o ra hore.
0: Okay.
5: Ke wana jwa o tlo tsana le batho ba ba ipitse. O go tlhile se.
0: Okay.
1: No, kwa
0: ke. Ke sona se ke se nagana go lena.
1: E ka o tela ka smak.
0: Yeah, no, yo mwe gape shu, tshirogela.
1: Tobela.
6: Ano le kae?
1: Re bona le kae?
6: Eh, ke ri na tshiburi mo ara wene. A wa tshele pe ya ba fetu sha batho. Motho a no tla kira bila ro wa batho ari ke ba ke bo raisibe.
1: Yo.
0: He ba ba ntse go raisibe.
6: Eh.
0: Goreng raise be ke nya ka
1: botse
0: goreng ba raise
1: mhm
6: are o ra o ra se a rute
0: oh
6: eh
1: yo
6: a se a rute motho mi tsa raise be lena le bo raise be lena o ne le tshele
0: ah fela tshele to gare ke satane
1: ma rotse okay
0: thank you ra le bo gama ya ba re e bole di shakudu
1: raise be
0: ya okay All right.
1: A re tshwa mafele lo sku. 0860002452. Ra o mogela go ntshwa le tshobene. A re.
7: Le ga Madam Speaker le sku.
1: Re bona le kae?
7: Ya go di tshwa go botsi ka se yona. Botsatsa e tlo ba re tshelete ka o thula ka o. Go di tshwa go botsi. Ke ra re re re mashele ngwa be re ketse. Ha ntse ba tlo re ketse tshelete ntshi ba na le yona mara ba e be re ketse. Ba ne le go tshwa go boela morago gore a gina go tsumana ka palla go tsana ka gare ga restaurant wa eba
0: yeah
7: so jwa o ka se go rutle motho mongwe ka ntwe eng gore wa tsa ba rona le boitse mogolo ba yona gore go botlhokolwang go palela go tsana ka gare ga restaurant ka le o ka se botse motho mantjwa majwale
0: yeah
7: ke nna gana re tshele tse ke yona e dirang gore e bile ga e ka o thula o ka kra go thutsi a e tlo go diela botlhata ba
0: yeah
1: botlhata gore e ga o thula mmh
0: o thula njalo ba
7: bona o nna le re ile re go di tshwara botsa wa tsaba re o kile wa tlhoka sela le sela le tlhola wa ganya le go bereka ke gore ke ska boela mo ke tswang go
0: okay
1: no
0: e kwa la go botsa re bolela
7: ke smaki wa ra phane ka mmalebitsa
0: tswelang pele go romela dikgatiso tsa lentsu le di romela go tshelela go di-DM tsa rena ke Skhumbuzo Mpatha go Facebook le Poelano Mokantsi go yona Facebook re tla tlere bapala dikgatiso tseo tsa lentsu koše e latelago ke ya DJ Sanko a na le Poshy Girl but Makoti ya sikulandile

0: lo re bele tshe polokego ya bosetšhaba le polokego ya mebileng morwarre
1: ke leboge bagaši le batseletse ka moka ba ntšhirogele mo mebileng mo tshwane di tsamaya ka tsela e latelago batho ba tsere na le sepetepete sa go tsamaya ka onanya mo Paul Kruger North ge o lebile gona kua Capital Park o lebile flowers ra le gopela botle di gona fao a re feta mo di zoo a re sekebe ra fela pelo peskeya mphatlhela north ga o le mastetsati le a re e fetse o feta marabastat la gona fao moela wa rena wa sepetepete o tsamaya ka onanya mmogo le gona mo mmileng wa rena wa lepe fo wa N1 North ge o lebile storong fuel le gona fao a re sekebebe ra fela pelo gona fao go na le road construction ka N1 North re na le slow moving traffic go thoma kua morago kua le nout road go leba storong fuel baotledi gona fao a re sekebebe ra fela pelo N1 South ge o lebile Delmas road le gona fao baotledi ge re feta mmel lane a re sekebebe ra fela pelo ge re lebile gona kua Delmas road gape re na le traffic lights ke di sa šomego ke thoma mo Pretoria Street le Solomon Mahlangu ka mo Pretoria East mo N4 Gateway traffic lights tseo ga di šome maundele kwa ga ka mo Phelendaba le gona fao ga di šome gomme ra le kgopela batho betšo mo le dihumanago di sa šome di-traffic lights anke re di šomišeng go tshwana le stop sign ka re kopana le batlhapetši ba tsela balaodi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse ge le ka itemogela mathata ka ba kae kapa kae mo mebileng ya tshwane ka bophara batho betšo le re lomentsebe mo nomora mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo X le go at TMPD Safety le go tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batsheletše ka moka bantšhirogele mošatse
0: oshu ke ya go leboga mangkgape le molegebe o ikwa ka kotsi ya difatanaga ka kwa Zambezi mo e le goreng ebile le tiego ye kgolo ga bjale batlhapetše ba kgonne go ntšha dikgeregere tše ditlhogadi ba gona moela wa sepetepete wa thelela ka dikarolong tšeo re lebeletše ka tikologong ya lebopo la lewatle KZN mo re ketemelang gona ga bjale re lebeletše gore sepetepete se tloga se pitlagane ka Cliff Daily mo o tlogang ka yona tlhokomela mothaledi wa kangele fa le ke gona mo e le gore N3 ya borwa go na le lori ka gare ga tsela re lebeletše gape ka tikologong tša Ashburton kgopela watlele ka šedi fale go na le pitlagano ka baka la mothaledi wa ka la go ja mo e le goreng go na le lori le dikoloi tše di tloga dipitlagano gopola gore go na le contract e tloga e tswela pele kgatlampana ka tikologong go katološa mmila le go netefatša gore moela sepetepete o tlo go thelela ka thelelo mo nako e sa fetše go pela N2 re lebeletše karolong tša Chloe le Omgeni fa le le gona pitlagano e tloga e ba gona ra retologa re lebeletše tikologong ya Polokwane re tsena ka dikarolotšhini tša Polokwane ga bjale moela sepetepete o tlo golela godimo nako sa fetše go pele re tswela pele go dira boipiletso gore tswelang pele go tlela ka šedi dikarolong tša go tša 19 Hospital Street re lebeletše ka kwa tikologo ya Market Landrose ka tikologong ya Silicon Road mo le goreng dipese di tlotloga di tšwa ka kua seteišing sa tšona re lebeletše gape Nelson Mandela Drive kgokaganyo re lebeletše ya yona Mandela akere D19 ya Matlala Road go pela le o tleleng šedi ka Bakersfort Tumi di sepela bjang
2: ke leboga sebaka se leng fileng sona ke lebeletše setlhopha ka moka sa ntšhirogele le batshiletši ba Thobela FM ke re Thobela ka masepala wa rona feta go motubatsi mo mantšibong a le gono ke thome ka Bakersfort head office ya rena ka mara toropa rena Bakersfort moela sepetepete se sepela gabotse mmila wa rona wa D1296 e leng mmila wa rona wa magemeng go sana road construction ke kgopela gore o tleleng ka šedi mmila wa rona wa D219 e leng mmila wa rona wa malekana moela sepetepete se sepela gabotse moela gaose le mmala wa rona o moso ba sa wagang go sana road construction ke kgopela re fokotseng lebelo re o tleleng gabotse re se ka ba re felelana pele gona moo mmila wa rona wa 355 go tloga Bakersfort go leba o re state le go tloga Bakersfort ka R37 o lebile mašišing moela sepetepete se sepela gabotse mmila wa rona wa 37 go tloga Bakersfort go leba athoko le gona moela sepetepete se sepela gabotse ke dira boipiletso go ba tshela ka dinaotlhe tshelang fela mo go bolokegileng le se ka tshela mo e leng gore ga go a bolokega le se ka namela ditshipi le tsheleng mo go tshelang batho fela mmila wa rona wa R355 go tloga Bakersfort go leba Steelport go etswa le Bakersfort pela go tlo fitlha mo la Steelport go na le mo e leng gorena road construction go bile le kotsi ya difatanaga ke kgopela re fokotse lebelo la rena re otleleng ka šedi gona mola re se kabe ra felelana pelo ke ketemela ka personal office ya rena mmila wa rona wa D1 tshwarelo mmila wa rona wa D4190 e leng mmila wa rona o tloga mola R37 o lebile mašilabene le mmila wa rona wa D4250 e leng mmila wa rona o tloga mola Bopedi Shopping Center o lebile Apple Cross moela sepetepete sepela gabotse ke a leboga pele ka go thoma ka nna le yona a re kopaneng ka moswane
0: ke go leboga wešo tlhokopana mathapemeng a go sasa tswela pele.

0: Arena ka la masopedi tsela kgweding yone re le mo go yana re kwele gore barolo ke ba go tswa go kona ga ntsha ka mosetsa ba bang ba bona ba tlo ba fitla ja tshinna le khono mantsi wa motlhatlipitse mosimane o tlo gana mela thabitse ke se a se bone go kuduka gore bontsi ba bona barolo ke ba ile ba ipona ga tsa ka kwa campaign re kwele fa gore setlhopa sa Richards Bay le bona ba khwedi tshe motlhatlhi o moso Dimitar Pantev go ile gore ke motlhatlhi o moso wa tshe mo marapo a ile go ba sore fa ke na Ronnie Gabriel o ile gore ngwe itekole tshe motlhatlhi nna la bone bekeng ya go feta le khone le ke moshupologo ke nyaka go tlokwa tshe dintshe go tswa go lena go dire lebeletse mafelo a beke a dipapadi magage she gona fa go moshata kwa tsebole boithabetse ntle go senyana go magage sho ke tlo make ya go kitima go ka campaign ya stopa sa mamelo di sundowns ba ra ba thopa mo go pwa bona mo mafelong a beke yem go merikola fate wa boko ena mo go yengwe ya ditiragalo tsa diboletsego o bontshie fa gore a wa di-medal ga mmogo le mogopo o ngwadilwe gore FIFA ke ka morago gore ba fenye setlhopha sa Al Ahly Saudi Arabia ka nnwa tsepedi go ete go FIFA African Asian Pacific Cup gomme re lebogetsa setlhopha sa Masandawana gomme go tlolebelelana temana ye ke tlo re make ya go boletšhana fa le mokaptain wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns wa maloba e le go tlhompho skipper kekana ke weshu e namile o gona mo mogala mo weshu a rolotshe nthobe mogopo o mongwe suo o tsene ka kua tlile gore kopo o fitlhile mogopo morago gare setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba fenye setlhopha sa Al Ahly Saudi Arabia ka nna tshepedi go yetee go FIFA African Asian Pacific Cup a ke tse gore na o ka reng ka se ka gore ya bona gore kabinete bela gona e gare ya tlala ka megopo ya
1: boditšhabatšhaba re iketlile re bone re thabile go bona setlhopha le bashimane ba tsweletse ka mogopo o mogologolo wa Intercontinental weshu gopole ga botse gore ke leeto le e le goreng re tloga re le nyaka go le tsamaya re le Mamelodi Sundowns gobane re bone gore meputso ya gona ke mejwang o tsebe wena ge re tlo ya ko Qatar re tlo face ba bangwe ba go tswa the Americanos re nne re ipea sebaka sa gore re kgone go kitima le bale ba PSG wena wishu
0: ka gore ke a tsala santse lo kopana le dingkgwete tsa Europa go mme ke ngwa jere di lebeletsego go kera gore wishu go lebella papadi ka kakaretso o ka reng go lebella papadi la ka mogwerelo ke leng ka gona go dire lebeletse mo karolong ya pele ge setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba re go nwesha ba fetsa go a o dirwa phoso ka kua
1: awa wishu ge ebe ke lebeletse moraloko le ke ne ke tloga ga botse ke bone masogana ba bontshi tse bogabane ba bona go bolela nnete ne o ka se tsebe phapano magareng ga rena le masogana go tswa Saudi ka ge moraloko o bo bontšha ga botse gore o tlo ba moraloko wa diphošwana tse nnyane tse e leng gore di tlo dira gore wa thopang o tlo thopa ka diphošwana tša o tee ke a tloga e re kgatlhise kudu gobane re bone gore a se ra dia diphošo tse dintšhi ke ga te mo e le gore nne setlhopha sa Al Ahly Saudi se kgonne go tsena ga lemorago la rena la tlhola motho ka re le tshogonyana le le itsego ntle ga fa o re kgonne go tsea moraloko ra o tsea ra o bja magetleng wa rena go a bontšha ga botse gore raloka re le gae le balatedi ba rena ba re bontšha tlhotlhoetso e golo kudu ge e le gore o lebeletse lesogana la go tshwana le Tebogo Mokoena le lesogana le le tshwana le Mafelo a Lende ke nagana gore ba ralokile ka bogabane bo bogolo kudu go tsea setlhopha sa rena ba sebea ka godimo ga sa Saudi gobane ge re le Mamelodi Sundowns re bapala ka kgwele ya dinao re bontšha ga botse gore re na le motho a ka re khuduetse golo kudu ge re raloka le dile ba bangwe ba baeng ba rena
0: ke lebeletse setlhopha sa Mamelodi Sundowns weshu go ya le ka mokgwa ba ralokileng ka gona a se batho ba e le goreng ba fela maatla kudu ge ebile ba le ka fatshe ga gatelelwa ka gore ba bone le gentse ba gapeletša go ya pele ba nyaka go bontšha ba bontšha batse gore ba nyaka gona mafeditse ba thupile papadie ke se ke se bonego ka monkibele ge ba thulana setlhopha sa Al Ahly
1: weshu ke ntho e le goreng e tloga e rerwa le ge le fitlha go le moraloki ba go rarela yona efangeli eo gore Mamelodi Sundowns e na le motho a kare le lefapha le le ka go ba ka mokgwa re ralokang ka gona o tshwanetse o tsebe gore go ralokiwa jwang ka ge ke bone o bone le tshwana le lentshwa e le matubi dithabang a ralokile motho a kareng fa go tlala seatla ka mokibelo mo e le gore o bontshitse bokgabane ba gage ke shoke ga ke fangedi le gore bashimane ba mo file yona gore mo ke ka mokgwa re ralokang ka gona ntle le go ipona re le ka fatsa gatelelo re tloga re nyaka go tseya kgwele re die ya rena ke ka fa o re gona go kgete go motho ka re tswelela re dira menyetla e mentši ge raloka o lela ga botse gore ga re a bontšha letshogo ga re a bontšha gore re tloga re le

0: ko ke nako ya mahlakome le kgonile re go beakantšhedite kgaolo ya boketee nne magolopedi masedišipatsela kgaolo yeo e beakantšhitego ke ra thabeng mae ke modiba ra engwalelwa ke kaizet ketlazungu mahlangu motsweletše metšhineng rorisang satege motsweletše le tlhagiša moyeng mo leboge lebza ladi madira motsweletše mogolo isaac silebašila epsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolopedi masedišipatsela 4276
1: Hey,
2: man.
1: Woman. You don't know how to go to the house. What's that? Nako e re le mo yona ke mosegare wa sekgalela bana ka moka ba dikolong wena o apere kobo ja sekolo o
2: mabenkeleng gore sekolo setswile malomentedi
1: ka botse o nagana re ke nna setlealong tebeletse lebelela mo tselemo a go na le ka ngwana le o tewa sekolo nne ke wena o letewa apere uniformo mochechi man o tšhaba sekolo a kere wena
2: a se tšhaya gore ke tšhaba sekolo la tsa botse bose tabake a relese lena dintlhelosetse gore ke ka baka line le satle la epolola ntlo la kreke ka gore ke tlile ka bega molato ele le nna o ne ntlo le ediang a le serius
1: ge e baka opolaga botse o tlile wampotsa re ngwana o nyakile go bolawa kere jale se ke se dirang ngwana jale ke go nyakišiša molato wa go bolaiwa ga gage
2: afa le reng sergeant
1: mboa ga botse kere ke sa nyakolola molato wa go bolaiwa
2: o nyakolola eng ka gore ke go tlhaloseditse gore go diragetseng sa ntse o ye kua wena o ye ntle ko o boditseng gore o edie o ye polola ka ntle ke e buigile molato ka yone
1: ande ke go boditse wena gore ge e ba o nyaka go bula molato sepela o bitse mmago a tle le yona police station a kgone go thusa go bula molato ka re wena o sa le ngwana
2: ya ke ntlho lena le etseba la tsa botsebotse mo lefaseng sa ntse o bele ntlo ngwe le nngwe gore ko reng e badi gore ke ya bana go bele ya tho ya golobele ya bana kore re be le presidente ya bana re be le court ya bana ka gore nne le re e tla go lena mapodisa o mpotsa gore ke tlile motsadi ka gore ora nne le ke tlotla le bommakerere le tshwarisa monna ka o tla dumela
1: e le gore a botsong yaka gore mosimane ke go boditse kare o tle le mmago a kere bale sepela o bitse mmago o tle le yona police station finish and clear
3: a jealous down me monika ai wa roka man yo yo yo ene ha wa roka jealous
4: o bole di shaki imale go ka mogobi le o khatlegile ka tsela e wena
3: me a bona mala stadium mala ka na maphungwe no bona a di aparotse ro kilong ko ena fela hele ba bang bona a bwa
4: aw ke a leboga ngwana ka karaba ke kgonne go di di sentjana tsa bonagala le nna e ile wa se ba o dirile ga botse wa tla
3: Why, mam? Bonfuna kanti?
4: Ke be ke na le polelo le wena le re lora se ya go lapiša ngwanaka
3: okay theta mama go ntse ka ntone
4: ga botse ke be ke kgopela go tseba gorena wena ga botsebotse le mma batho ke phedišana bjang ka molalapeng
3: ora ngwanyane le wa matepo le wa setlaela mme monika a tlogela bogaga ya tlo dula le nna ka gaka awe ka se kgonege
4: nko ntlhalosetse ngwanaka gorena polelo ya gago e lebile kae
3: mme ke boditse mpedi ka mmotsa re mpedi botsa ngwana geno a ye ka gage a lose mathata ga e le tsontsone
4: jale ge tsontsone a sena ko losa mathata le yena ke reka gore re go kwagetse gore tsontsone o ka re ga a sa monyana
3: ka le manna ke tsena kae moo ga e late phetola ga ke diphetola ke yena mosenyetse lelapa e a kgaone le nna mma batho
4: maleko wa ntshosa ngwanaka
3: a
4: ko botse boo le ka tsela
3: dinjane kante
4: gobaneng o ka rona le pelo empi jale
3: e ke na pelo empe mme mma batho o itshenyeditse motse ga a o lokise a kgaone le nna a kry ene o kgona go rogana o nrogile le o nroga mose
4: a go roga reng
3: a re nna ke ntshitse mpa ya tsontsone ko ga mmasebanyone ga ntla le ele mama
4: ge o bo o le ga mmasebanyone ke ge o bo o ratana le tsontsone
3: neng mme monica
4: ke a iphutiša
3: so
5: Brendan,
6: mampane.
5: O bona go mogolo jang ga bona le khone ne. O bona go botsa re bo tlo o sorge tlala.
6: Ya, no. O le nete mampane ga gore. Ke bile tloga di go ile mona re shwa. E no ka go vola ke nna ke benge pela ke nyanya di jotsa ka motoronko. No ha tla be impola ile.
5: So ya, no. A kgwa le ile mpotsa. O bo rona o nya ka go mpotsa something. Then kings.
6: Mampane swa wa ra sunta go tshwenya mane. Ke mela jana nyane mo tsonjonyo no feta mpa yona
5: okay
6: then ya ba rutshela wana
5: ba woman mme le goreng jong jone yanong o tla mo a fetante le mbona mo e le ke le gombo yago
6: awa ke melejanyana fela mampane man so wa tsa re keng ebile ka mogola tlhalosang ka gona kwa re lo areela o sa sa e tlo gonagalang then go le kosa mabaka dibeile
5: okyyaoalaelempoo e le gore o lebeletse tabane ya beile o bona o ka re eta gonagala mara
6: mampane ga go ka tsela engwe mona re shumane ke bona ka re nto ngwe tlo ba shapo ga botse ka gore dilo tse dintšhi di be dithibelwa ke mpedi
5: branded
6: ke ya go botswa
5: o reseng gore dilo di be dithibelwa ke mpedi
6: mpedi ke ena a beng a eta dilo ka pele ke neng bapantshi gore ka mbona gore e basanyakolola go sena nto idea ya mona
5: yane
6: ke kgale ke tsolo ka mo mampane
5: but branded wa sebakeng ke a go gopela go ka feleletsa o tswile ka mogolo gonne a ke a go gopela o se ka ntebala
6: ga gona gore nka go lebala mampane mane skim saka mane ke tla diaplane mara bona mana tlogela dilo tsa go ja magase mampane ai mane tlogela dilo tse o di diang mane ko be straight mane gore o tlotlo kgone go ba shapo
5: branden pele mane gore ke tlogele dilo tsa maafunya ka gore nka botsebotse bona branden wa tsa dilo tse gore di sepele ga botse a kere taba jaaka diloke ke ka baka la bona bogasio
6: ora gore ne
5: ya
6: a re etse monna gaeso sale mara bona mampane ke na le kgopolo e nngwe mane wa bona ge nka baka-baka yole ka ka tswa ka mo a bo ke tlo isiwa mmuso ga mmogo le yana mpedi monna mane ke ne mampane mona ke ne o dula ka motorongong ka mo ga banka tlhole ba bise bone o tra-try a o ke ya go ba sua
7: ke na le mathata a mangwe a mantši ka maata mona ebile ampaletsa gore a nto sa lepele go baba
8: mansa ke re e sa le forogo se ompotsa ka mathata mebra o mansa ke mana se ka bala man o nyontšhela gore o sa rengaka zaka ela ya gago mona
7: tome ke re nka se letšhe tšheletaka e kiliwa ke batho ka mokgwano e tobe e se nna moro makhumeja
8: a sa ke bona ga o re tso mfeti wena o ka se lese zaka ya gago ešiwa ka mokgwano mona a sa ke bona zakela efaile efaile mebra amogela se se diragetseng se diragetse mebra
7: ore tome o ka apa ka mokgwano o ke aba le nna mare gore a go nnaganeela botse
8: ke o naganeela mebrane ke re o reka gore ne ankele o kaile mmithanyana atleastnyana go tlhapiša diatla gore le wena o be le bantsinyana atleast mfeti o ka se tshwanele ga e le gore o lositse everything
7: e re ko go botsa motsome kore batho ba kama ka bo bona ba balele go tšhelete aka a e fetile nako ya gore batla balele
8: hehehe
7: ya
8: ema pele sake gore e fetlile nako ya gore batho ba tle ba lele o rabe ya mebra
7: bona motsome ba mpitsitse kwae ba re ba nyekete ngaka e nngwe kotsi ka maata monna e tlo le ya gore batho ba balele go tšhelete aka ka mo ka bo bona ba pheke o putae mampane
8: sake o isa ka e dingaka mebra tsome bona bona first and first motho e le gorene o jabedite zaka o kae o tshwere jo mfeto and-e le gona sa ke bona dingaka te di tlo o jela zaka mo wes o kgwetsa ngakane o ba usang ko wena a re o ngathe mo meeting e le rankele o kaile
7: yone
8: o tlo felelwa ke meta ola mebra
7: ane ye nngwe ape traba e nka o botsa yona tsome kore le robert o dumete go nthusakhumana tšheletsa ka ka
8: swenemebra o ena metsa thabaka robert mebra emapele sonyontšhela gore robert o tseba gore zaka ya gagwe kabe e lefa
7: ai wena e letšha traba eo ke yaka le robert wena mpotse taba engwe nka ye e le gore a bosetse bo malomi ao a tlile go phela ka mokgwa ba phela o ka ona go fithalene
8: mebra wa bona ga re bolela ka ankelene ankele ke monna ene o na le dipolane tsa gae nna le wena a re no sidestep a re emele morago yena o tlatlala chese ya gae a le gona damo aneng gona so rena re tlano ko gare checkmate re a tseba gore ne daman o popile mebra tlogela ankele ankele ke monna

0: Malo.
1: Ne.
0: O don go tlhala matlhong ka nokare wa mmakalela ke tlile ka gampedi.
1: A ke mmakalele mme ke tshogile.
0: O tshoswa ke eng le wena kwa re o tshoga-tshoga matšatšia.
1: E Monica, ne ke le ko go wena foroa kere. And gone jaanong ga sa ompotsa gore wena o tlo tla mo go nna. Tshwere ke tla se tshoge jwang.
0: Monica, ke ngwadile tlabego. Gape ke be ke tswile ka ga ekile mabenkeleng ge ke boa ke humana motlhala ba re papa go tsere ke maphodisa.
1: Maphodisa? O entse eng tone ngoko data?
0: Ga ke tsebe ngwanaka, ke lebaka le go le lentisitseng mo gore nke re di o tsena ka ntompe ngwe re tlholo rena ga botsebotse go diragala.
1: Tlholo e
0: ntshega ka mogwano.
1: Mme Monica, wena go tlhatlhoba.
0: Ee.
1: Ga e ka loka nke ke bengwe loo. Mme o lebetse maloma mo o bong rwaka o rwaka ditaola ebile o sa rwa ke nna o re ditaola ga di tshepagale.
0: Ae o tshwantse o no ba o tshwantšha le motho o mongwe o mongwe a boletse le wena ka mogomo. Nna ke gopole ke bole.
1: Ae ngwe kante mama wena o itse go nna wa re ditaola ga di tshepagale ebile di a lwesa. Wena self.
0: Malego ke be ke bolela ka taba ya tshwantshwana le mma batho.
1: Okay.
0: Gore ba ka se lwese ke taba ya phetola. Ga se ke bolele ka ditaola.
1: Tshwale gona jaanong batla go tlhatlhoba. Kaeletshose wat if o tlo boa nako nngwe le nngwe mme.
0: Malego ngwanaka ke nyaka go di o tseba gore naga botsebotse phoso ya gagwe ke eng ke gore a ba jewe ke maphodisa.
1: Okay mme Monica modumedi a kere.
0: Ke modumedi yes.
1: Ya kere ke.
0: Malego ke a go kgopela tlhe ngwanaka ke a go rapela.
2: Ntate mojana
3: bedi
2: ga botse ke no gopela le diompotsa nnete e le gore le kwešiša phapano magareng ga mpedi le ba mmušo
3: e batho gone botsebotse podišo yao ke ya mokota mangna wamane o nyako goreng botsebotse mpedi na
2: nono ke nyaka gore le nkwešišene le bona nako ye tlang ge le dioko re no ba police station ba le bitša ke ra maphodisa ke kgopela gore le e tsotsolope man and-e le kwešišo gore ga botse le bitswa ke ba mmušo ga le bitše ke mpedi ne ke le ka tswela pele le dira kana mokgonong ke nyaka gore le nko ka tsebetše pedi le tlo swarwa
3: e banna botsebotse a ke kwešišene ge gore le gono o nyako gore mpedi
2: teleta man nko tlogele gore ge re e tla ka ga gore go bitša ke sale mesong wena wa di gore bosego mona batho ba ya go robana ya bongwana o ketimo e tla police station gore ke kole leng bitša
3: gane ge ore bosego o rwaeng o bona botse o ba o wa tlhakana tlhompedi gape letšakiši le le sa le gona wena o bolela ka taba ya bosego be ke swante gore nako dio re kgwagwašakgwagwaša ga se lempe nakone
2: motlae ka le motho mogono
3: ee ke a tseba
2: and-e ke a kwešiša re ke bolela le lena le yankwešiša tlogelang go nyatša nako ya maphodisa ge re le biditše e le mosegare iponagetše mosegare o seka bare ka nako ta gago nako te wena o ratang ya bogona o tlang police station o itea kare o tlhompha molao mo go o tsena o ebile go bolela ka mogo o ratang ka o na le maphodisa
3: pedi a ke sa go kwane botsebotse lepodisa le leng ebe le tlo nnyaka le tile kona ga ona go tlhatsiba taba e uwe so leboa e ke le mo pele gago
2: ke ka moo ke o galang gore go sasa o dire dilo ka tsela maleba
3: wankoiaka
2: gore re tlo o swara ka go latlhela diseleng wa ya wa opelela le kokoro ka kun
3: mbedi wa ikwana bona wa bona o thoma bolela ka ne ya o tshwara a e tlo o palela mosimane yaka nna ke na le di-advocate no di diloyarane and-e beside that a se nna mampane o le ralokaralokang ka ena kuiša gore o bolela le nna o bolela le motlaika kwena mo mane
2: okay motlaika kwena
3: yo
2: tlogela gore o bolela le nna wa bolela ka mampane a tshwana ka ra ditaba
3: jaaokyakwana
2: wena dira se ko go botjang sona tlhompha nako ya maphodisa
3: koeleore bonkiša ka a re tlole dilo tao ja maphodisa leng onkiša ka
2: ke go beletsitše ntho e te fela mo ke nyaka o nompotsa ga botse o tseno keng mo o ne go ne o tloga wa tšea leseanyana le lennyane la go lekana le motšhitše wa lentšhetša sethunya
3: wena manu e mathata ge o re ke ntšhe ditše ngwanane wa lenna sethunya o na le botlhatsi ba tabeo bona ke tla o sua sebaka monaiso ke tla osuo wa mpatela wa šala wa be dipušunyana tše tša o sua pare le masokiswa nkwa kere
2: a ke na bothata le go nsua efeko go botse and-e go nkwa ka tsebete pedi wa bona ka re o nangabetše tsiba gore tjatji le go ka no diega gore ba re fele ngwalo la go tlo bomurutsa ka kwantlo ya gago
3: kama kaka
2: motle ka re tlotla re tlo secha ra go ja sithunya ke moka re go latlhela ka trombo
4: ai ai ai ke ka mo go ifedide go ka gona gaolo la bokete tse nne magolo pedi ba sumishi pa tsela gaolo go bia ka ntsha ke ra thabeng mike modiba ra ingwalelwa ke KZ ke tla zungu mahlangu mo tsheletse michining ro risang sathege mo tsheletse le mwehla isha moyeng a levuga le bza lady madira mo tsheletse mo golo ke Isaac sida mashila shala ga botse tsebe gore o a ratwa.

0: le diketse mogagešo letšatši la mošupologo ke nnete le tloga le tlhokile matepego e tša nna gadietsa tlana ke tswaga morwane gomme ka gore yalo ke ya le lotšha bošegong bjo ke ya le amogela gone ka fa mafateng a matelele a di ya le moya e le go thobela FM yaka ya gago ya rena ya lekgotlagašo la Aforika Borwa magagešo dumelantlhe dumelang re goroga mmogo go la thuto lenanego la rena la ntlhatlhe ke go tlhatlhe ka metlha rena magagešo re na fa le Isaac Mashila ke motsweletse mogolo wa mananeo a thuto ke nnete le gabjale re sa swarišane mmogo re a leboga ba kantoro ya rena ya ditaba Poni Magopa re a leboga ngwaneso ka Evia Senyane re tla bea tsebe re ko gore na e ka ba e le gore gabotse di ka ba di fetogile di tla kae le kono re tsena kgaolong ya rena ya bo 35 le ba kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho ke ba Department of Higher Education and Training mo e le gore le kone magagešo gabotse ke taba yengwe e le gore e tloga e nyaka lena barutwana ba o ile gore ga letsebe gore na ge le ya gona kua dikolong tša godimo le ka ithutela mešomo efe goba dikrata didiploma dife le kgone magagešo re tsena gona ka fa lekaleng la rena la mmušo ke moka re ile go kwa le go ithuta ka ye mengwe ya mešomo yeo ile gore mohlomongwe e ka kgatlha wena bjele ka boithuti e ka kgatlha wena bjele ka morutwana ka mahlatse re na fa le sese ke di bone baloi magagešo legatong la bakgoro ya thuto ya godimo letlhatlho se se ke di bone ke namile ke go tsamaisa mogolo wa ka ke ya go amogela mafatseng a matelele a di ya le moya gae gae ga gaboleina thoba e latlhela
1: a thobela
0: le ka tsamaisa gape le batheletse ba rena kua gae kua ba beile tsebe
1: ke a le tsamaisa batheletse bo botlhe ba thobela FM wa bolelang gona ke di bone wa baloi o emetse lephapha la Higher Education.
0: Le boga gona fa we a re lebeleleng taba ye nngwe she ya botlhokwa-tlhokwa gore na e ka ba e le gore ga botse ka ge le kgono re lebeletse lekala la mmušo mo e le gore gape go thwe o na le dibaka go na le mešomo yeo barutwana motlhomongwe ba ka ithutela go yona re nyaka go tseba gore lena bile ka kgoro ya thuto ya godimo letlhatlho taba ye ya ba tlhotlheletso bja mo go lena ke ka lebaka la eng le kgetha gore ke moka le name le rute le go nama le sebotša barutwana ka taba tša mohutao
1: go botlhokwa ka kudu gore re tswele pele ntse re ba sebotswa ka taba tša go ya sekolong gobane ge ba šetse ba feditse fela ba sa tsebe gore ba ka dirang e ba mathata so go botlhokwa go ntswele ke nako e e leng gore e maleba ka kudu gore ba kgone go sedimošetswa gore ke eng tse ba tsamekileng gore ba di dire ge ba seno ba fetsa go phasa tse ba dithuto tša bona tse ba di dirang gore ba kgone go tlhopha le mebereko e e leng gore e tlo ba tswela gona mosola
0: diakwagala diakwagala ka nnete ke taba e le gore le rena bjela ka setšhaba re tloga re e thabetse

0: ka letjatji. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, KFSP e dimoletsego ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
1: Mang le mang yo nang le pelelo, ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki goba kgaso ya dikgetho ya dipolitiki ye e gašwago ke Thobela FM, a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa, ICASA, pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe. Go ngongorega, hle, ikopanya le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za. Nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za. Moshate.
2: Aga re le boga magage sho ke le sometela metsotso go itjela gone kwa iringela ya bo seswa se se e ke di bone a re lebelele maemo a rena a province a pusho se le ga e go tile ya bo se tshaba gore na e ka ba ile gore ge re bolela ka mishimo yona ye na di bakatsa ona di ka ba di eme biang go ba mohlomongwe mishimo e ke mishimo e fiwe ile gore e ka go ga shedi ya barutwana le sa le gona.
3: E ke tsala gona
2: ga le ka tjola pele
3: mosho wa go setšhaba wa province le wa selegae o fa menyetla e mentši ya mešomo mafelong a kelo ka thuto, tlhokomelo ya maphelo, maphodisa, molao, ditšhelete, boenjiniere, taolo, mošomo wa leago, taolo ya tikologo le taolo ya setšhaba. Maphelo ao a tlhama ditsebi tša go swana le balaodi ba bagolo, balaodi ba enjiniere, ditsebi tša di-computer, babadi le di-accountant. Bahlatlhobi ba dibuka, bašomi ba tša maphelo, bjale ka dingaka, bašomi ba mešomo le ditsebi tša mešomo, bašomi ba tirelo bjalo ka batshwareletši ba mollo gammogo le bašomi ba taolo le bašomi ba go hlokiša, baetši ba molao, baahlodi, di-magistrata, maphodisa, bašomi ba tša sesole le badiredi ba tirelo ya diphelaneng gammogo le ba di-diplomate.
2: Di ya kwagala gomme le sa le gona fawe a re lebelele gape tse dingwe tsa dibaka tse e le gore di ka ba di le gona ka gore gantsi ka mo lekaleng le la mmušo o tla kwa ba bolela ka di-administrative and office workers mo e le gore re kgwetša bašomi bao e le gore ke moka ba šomela ka mogare ga dikantoro tša go fapana ba bangwe ke bao e le gore gantsi lefela le re ke balaodi la bolela gape le ka di-professionals ke nyaka gore ke lefe sebaka le yona ye ke moka le kgone go nama le e tlhatholola bana ba gabo rona ba kgone go tseba gorena phapano ya gona ga botse e tloga e letse kae.
3: Ya lebo mo mmušong re na le seo re tsebi tšago ditlhopha tše tharo tša mešomo goba ke yona di-profession gomme tše ke mešomo yeo e kgatlhišago yeo barutwana ba ka e tlhatlhobago ge ba nyaka go tsena mo mohwiring o mogolokudu e le yona pušo. Setlhopha sa pele se akaretša bašomi ba tša taolo le ofisi badirela ba ba dira mediro ya bongwaledi go šomiša diseminale tša go tsweletša mangwalo le metšhini ye mengwe ya ofisi, mediro ya go laola direkoto gammogo le ditlhatlhobo tša go netefatša gore melawana eo ya latelwa. Mehlala ke badiri ba ofisi, bangwaledi, badiri ba ditšhelete, badiri ba go tshwanakana le bale ba human resource, badiri ba tša logistics, bafetoledi, badiri ba tshedimošo ya babereki gammogo le babošiši ba diphetogo tša sephetephete bao ba šomago mafapheng a tša dinamelo le tša meraro ya ka gae. Re na le bona bo di-diplomate, bahlahlobi ba melawana le ditsebi tša boitsebišo bao ba šomago mafapheng a ditaba tša bo ditšhabatšhaba le tirišano le merero ya ka gae. Sehlopha sa bobedi ke sa ditsebi.

0: moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Le palale le a welwa. Thobela FM ya tla sekolo sa tlasana sa Mera Primary School ka la bobedi le la masome pedi le wedi ngwaga kwa kete pedi masome pedi tsela ka ira senyane mo mesong fa go tla begogo kete kwa letšatši la lefase la maswi. Sekolo sa Mera Primary School sa motseng wa Shongwane 2 ka sedikwa thutong sa Phalala. Letšatši le le tla ketekwa ka tlase ga moeno o rego marapo a maatla, mosepelo wa maatla, maswi a botlhokwa go dipapadi le go gola ga mmele. Ke gore strong bodies, strong moves, milk matters for sports and growing bodies. Lenana ola se dibeng go Thobela FM le tla belega tswa go tswa sekolong se le go tlisetsa ditiragalo ka moka.
2: Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
3: Jong khwete di swana ka tsela tsentsi. Khotlelelo. Maikemisetso. Phishegelo. Tse dingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dingwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a Thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Moswa le bokamoso.
6: Let's go.
5: Kamoswa le baswa.

no, ke mona ta wa ngwala. Ona tsirna re re bona mdile jo tsobele fa me re re tsiba batho ba bo ileng gore motlhomong ba ka ba bana le mmilo mosesane. Re tsiba ile batho ba leng gore ba tlhaka. Re tsiba gore go motho ba nwa shoma, motho ba nwa jaga botse, motho ba nwa ipsina. O tsone tshe gore a be le mpa. O tsone tshe go ba le makhushana. Re ne ke ka mogolo gore go tse ka gona. A o no tshelela le kana le khuna di re no rara ka ga ba ba hlaka. A mmone bile go mosesane. Ka mo go nale ba bang le bona o tla go tsa motho go nale ga botsa tshule ga botsa le ga monate gore a le fresh. Re na ga ne gore le di sepela ga botsa gantsa o. Ke king monata tshiwana. Ah, go tshemina ke bishop ke bom president ke tsheka mokana ga tshona. Ke MEC ke tsheka mokana ga tshona. Go tsobela femela go tlhagashela Africa bora mo shate kwa tsebo le boithabiso. Ka mafatengo matelele a dielo mo ya rena me re tshe soka se re go tamisha bile re go amogela go lenano la moswa. Le bo ka moso na ke nna khone di the host ke nna lela le go amatlo ke motsheletsi wa ka. A re tlile go ba le motsheletsi wa rena go tlhagana bile tlhela ka ile rena. Ya le somi ke mantaga ke mo shupulogo. Mushipologo ra gore ka gare ga lenano le la moswa le bo ka moso rena mme re tlo tsena ka gare ga dipotla tsa baswa. Ra lebella gore na bele ka baswa ke efeng ile gore ka nemela tshela pele ra ya hlahla. Ra bolela ka yona ra bontshana ra ba ra le mosha. Le go le re tlobolela ka bo ka lekhumo re tlobolela ka go bieletsa re tlobolela ka ntwe gore ke investment mothele tsho thobela fa gona le dilo tse dintsi ge re sa gola go no thoma o bereka o tla go ba re nya ka stene wa re reka koloi ga nke re botswa ka dilwana lona tse dintsi tsa go swana bo nya ka ntlo ka toropong gore o kgone go dira business fa o ileng gore batho ba bantsi ba ka tla ba kgona go hirisa ka mogare go yona wa gona go dira letseno. Ga nke re rutwa gore le go le gore o dira ntlo motlhomongwe dira dirumo mo e leng gore batho ba e leng gore ge ba dula mo gaufi le mo e ka ba e le dimaineng motlhomong ka molabegas fort batho ba e leng gore ba dula fao ebe batho ba e leng gore ba kgona go ba le marobalo ba patela bo ma 500 ka kgwedi bjale le bjale le bjale le bjale re dula re botswa gore khunadi wa soma a ga ntlo ka ga gago and then go feditse gore kgone gore le go

0: re le ma Afrika borwa ka mokana ga rena Limpopo province ka mokana ga yona Afrika borwa ka mokana ga rena ka re sima re go hlolosetse Chidin chidi ye mitsi kana ba kala gore o sa tshere break ngwana mama bile re tshola pele re sa go rapedisha re modimo a o fodishe o boye kwa bona ga le bile go akwagala gore ga o bona ngwana mama bona mo beng gona re modimo a phagamishelotse go lagago bona fola karishma o boye dimo sana le morero ka wena ngwana mama hilang karishma ya janice tsa mafaki le karishma le mac is ke go se re ratang go ka matla re hilang ene go se ke rata re ga ena ke re go tshepo nation ka mo gapane ka mo happy birthday tshepo nation happy birthday tshepo nation ya o le mthwaka wa tali ach mutsele je tsela fa ba rena re tshele pele nna le wena re bolela ka gore na re boelela re bolela ka gore jwa le gona mo motho o shumile mo o berekile ana ke ga se tsa tsere mashele motho mongwa dira tsona tsetse di gwebo ra e bona gore gobe ya go itswela pele ya ya kaona fala go kaone man khuna di ba ro tsere loan o thomile gwebo tsere loan wa gile re ka re di room re no fela re ke di room go ba wa gile ntlo ye leng gore motho mongwe ke ya 1 million ka mo toropong yeo e leng gore go sa tlosa enya ka o ka gona go irekisha wa gona go ka ba lentwe re tswa gore ke commission Roba a tshechelete o ye mapagane ka sekoting o a gentlo ya 1 million ke investment. Ke re bela ka investment re bela ka eng? A re kweng. Baswa 086 0024520086 0024520. Hle ke gopela gore re boleleng. Re go tswa go bona gore na wena be le ka moswa. Ge ba wa shuma. Roba ge o ka khwetsa moshumo. Ke eng ntho e leng gore o tle go idira? O ile go aga ka gae wa ga ntlo go parara gana mo makotopo go ba gana kwa ra monwane gae ya 2 million ntlo wa yaga go ba utlo tse 2 million wa ga ntlo ka mo botse ba gore le ge ke se gona batho ba ka tla ba ireka ka 3 million go ba ntlo ye nka tla ka dirang nka tla ka gona go hirisha batho ka mogare go yona ba mpatela ke bone go na le dintlo tse leng ka mopolokwane go na le batho ba patela go 23,000 o ka re ke yona e ke e boneng 23,000 ka kgwedi rente rente bjale a e ka ba rena le rena re ya kwešiša gore ke re bolela ka investment re bolela ka eng 086 0024520 mosa shore ya mamogela dume nxa e ngwana mama o mongwe shore ya mamogela mo go 086 0024520 hello Tobel. Yengwe na mama 086 0024520. Hello Dimela.
1: Go feng kuna?
0: Ngwana mama.
1: Le kae?
0: Re gone le kae?
1: Oh no. O bolela tabo e botlhokwa kudu rena tšhelete re humana a tere keta diketo ka yona man.
0: A e ka ba re a tseba le go kwešiša gore ge re bolela ka investment re bolela kang ka gore o ka re rena re ne o nagana gore go wagile ntlo kua gae e kgolo ke investment.
1: No, nna ke bona gore ya ile mo o ele ka toropong wa sedišetse room tse ke bona ka re ka ba e kaone kudu ka re tsebo humana tšhelete
0: ka lebaka la rotla be re humana tšhelete pele rena o ka re sa šaletse moragonyana kudu ge re setse re nagana dilo tse di bjale goba motlho mo go na le mathata e le gore ka be re kopana le ona le go se tsebe le go tlhoka kwešišo
1: ee a rena kwešišo bontsi ba rena rena kwešišo
0: he re tloga re na o tlhoka thuto e e tseneletsego
1: ba tshwarenya ka o tlhatlhio enje le bolela lejele le a re eletša
0: nna re tloga re no le ba go kuduka matle ba re tshwanetse re be le mo yeng a tla re tlhalosetse ka tsona ditaba tsona tse fele ka go tlhoka matlhatse re motlhokile
1: ke a leboa khundadi ke mathomo ke tsena ka mo FM
0: wow ke tshabetse go dubleletšhane le yona ke olele mangtle
1: ke Samuel Mananela mo Bakenbeke
0: ke a go leboga ka Bakenbeke ya gana mo mokopane
1: Bakenbeke ka ke eno wa bosahara matshowa
0: ayayaya Bakenbeke ke kgole bjang lena
1: ke kgole re kgole le trop
0: I no a re lebogeng
1: ke a leboga ethineng a botse
0: danko
1: leboile kudu
0: aha dumelang ka Bakenbeke dumelang ka mo Bakenbeke batho re dira bjang ka mašhele re aga ntlo tse re goparara re agela batswadi ba rena ra tla ra e baka re le bana ba motho oba o tsa tšhelete wa ga ntlo e kgolo ka mo toropong wa hirisa go ba dia di room wa hirisa go ba tsa tšhelete wa dia dikgwebo kore a ke tsebe a re ko rena wena mohlomo o ka o e bona byang o ka dira eng dumela
2: tsena di le ba tshilitse
0: le ka ihle
2: tsena ka wona no ka
0: ke sa pungona mma
2: ke rompile tsa ba ya ombe na tona ja
0: ke bakamberg le ska no re pakampeke ke bakamberg a e kwa ga le ber ber ber
2: a go o pile tsa na mna tona ja
0: ehe ngwana mama
2: ke tsaba tsoka ina ka lokala gore re tobelela ka tsaba tsa masheleng
0: mhm
2: e ke re ina ba hore go ya ka mmono batho ba re bone go tswana nna ile ka bona gore ke tshile dingwe ge eng ka thola sentana ba ka ba ka nna ke tare ka dikgomo tse dintšintši ka lebakala dikgomo di a tswala wa rekiša di a tswala wa rekiša le motlhang ke tsamaye le mo lefatsheng e tla tshela e le bogwantweng
0: dikgomo tseo
2: ee ka lebaka la gore ba rekiša di a tswala ba rekiša di a tswala di te fetša keng
0: a ngwana mama ke dikgopelo tse e le gore tshwanetse gore re be le tsana ge re na le mašhele and wa tse gore motlhatšhelete o e tsene dikgomo tse o tlo di lebala What's that? Let's get into how much you throw the level.
2: Throw the level. Let's go more. Let's fast up a bit.
0: Are you going fast? Rukon, you kusi shamtram gule. Kono nyaka, kono nyaka. Tsi, bomo gudi tsi. Birishiti level. Chita bachecha mashelling ka gore. Oka rakir sichiri nal mashelling. Di loje din chiri nal gore fasta.
2: Eh, no one mashelling onan kargi. Bravo. Andi kabe bulelang onjalo. Oring kata kaleban. Eh wa tsare ke ba sheleng ga botseng garane ba re ke se tare mo re ke se dira ma ka go tla a tsale ja ke re la o sa gona go kwala batho ba go yeletse
0: eh ya no are le keng o ka tsheletsa le go dira dinyakishisho ge re tsore mmeleng gore na re ka dira eng e leng gore e ka tla ya gona go buisa masheleng ao
2: engwe ya botlhata ke gore ba re a o na mali go e kwa le go sheba a o na mala bulaleng ba ta go yeletsa na go mangara la dinga go nna mphile tsa mai
0: ka nnete hle bana
2: e yo tike gere tareng mari motho go ile tso gona go anyakega
0: a re kholofele gore go tla bogalo ka lengwe la matsetsing ona mama ke go lebo
2: ka lo batla na gore e ya tlhomoga se ke go le go di tlhoka ile
0: thank you ngwana mama
2: khotso
0: a go tsefa go duka matla go kwa ba soba bolela gore re ka reka dilotsetse di gomo wa bona dilotsetse le ruo le tsore ke tshirimo tshe le gore tlo ga rena o tlhoka thuto ka mogare go tsona re fela re sa nona gana go dilotsa le ruo ke dilotsa batho ba golo go bakiletse batho ba tshweu ene re tsana le ba so ba ileng gore ba no balega ba ile gore ba tsene ka mo gore ga re go tsona tshewe be le re tlhoka thuto ka re bolela ka yona investment re bolela ka tsona tshewe yo mo swa shudi me
3: eh khuna
0: le ga ena
3: ke fa fa rona sa don ka mo tsela di police cop ground
0: ngwana mama
3: eh a la ka bona investment ya ka one le o ka lwa ga flat ka tropong ke mo ka itse every month end o go tsa sengwana go tswana
0: ba o re mo kae ba dira eng
3: ka tropo wa ga tlhete ka tropo ke mo ka mo tsala go ya mo le mo go tsa sengwana go tswana go nna
0: a go tswana be le rena o ka re kitsimetse go aga dintlo tsa di goparara kwa gae
3: eh ya ke fa go rona sa tsone mo se ya di buri o tsela ga jwala ka malaetse
0: ke le re ya kae batho mo di muntu a goparara ye leng gore o tlo go tsa sena mohlaga se le dijo
3: a ke tla re tla ke la ka mongwa mo apartment go nna a go le bo ga tsa ile ya go leta
0: ke go le bo ngwana mama re ba swa a re ska no kitimelang go nya ka go ba le ka garena o bona go ka ba le kgwebo le go bona se gona e gona go tshetsa pele ke bana ba bagago ene ke ntsongwe ile gore ya re palela bontsi ba rena ya re palela ntwe a re na le uno nagana go tla go bile ba bolela ka segwa re a go a sona life is too short bana ba be le mo ba dilang gona bana e a ba le mo ba dulang gone man masheleng ka mkana ona ska fella mo gwareng masheleng ka mkana ona ska fella mo dintlong ko ni se go dintlo mo difatanareng go tlo regile se fatanare so ile gore go ena le ke motho mo le gore nna mo di go bentsha ka ke tlhoka van mara se ke re ke van re ke le kolo ya gore re ke tsamaya ka yona ke bule sunroof se tlo ntusha ka sunroof ke se se mo tsela gore di are detail ene re tlhoka thuto mo go tsona dilo tseo ene go rekile van o le mosadi o ka o ka re o ka one yena o ikhweletse kolenyane nnyane o tlo direng ka yona o tlo direng ka yona pele re tlhoka no tlhoka thuto ye e tseneletseng le kwešišo gore ga botse re bolele ka re a bona mola hunadi le bana ba gagwe ba tlosala ba ipsina le ge modimo ka mogopola ke eng e re ka e supang keng e ka khonang go ruthusa keng e ka khonang go busha masheleng a re shumisang go dira tsona dilo tsenetse ke batho ba ga ba ile gore ba ka gare ga dikoloto ka lebaka la dintlo tse ba dulang ka gare go tsona gona bya le dintlo tse ile gore ga di batlisetse khutso mara ntlo tse mo tlhomo go bo tsheristene le boagomo go ba tsherile stene ka mola ba re ke kae bana ka mo mokopano go ba bega sport mo la wa nwa ga dirungwana tsenne dirungwana tsela ditlo gona o tla go thusa wa fetla wa thamo wa ga ka gae re sana le letshola gore batho ba tlo reng ka gore o wa bereka ile ke go mtswana le ngwe bolela gore khune le go roka go bereka mane le motho o tlokofetse batho ba itla ka ga eno ga ba bone gore bo bereka bana tlogalang gore bia ka tsa pressure tlogalang gore bia ka tsa khatelo ya monagano go ba ba khonang ba bana go le meshumo re sone tshe go tseba gore na re ka dira eng ka masheleng gore a gone gore busetse masheleng re alla ka ra dikolo to dimela
1: a we le ka
0: re go nele ke
1: a ba tsamaba
0: aha
1: o bula a ba le malaji ke bula la le le ke mmablo le mane ke nya ka thuso ga bula sa le ba re go fune ge ge ba go ya ditaba ba ba ya ditabe
0: le nna ke tlo gopela gore le fone ge ke ka tsena ge ke tshaisa
1: yona yo
0: ke tlo gopela le fone ga tsena
1: e sa le dikwa la go fune ga nna go ile go mo ka go tlo tsena o ile ga le yona ke tsebe go nna ke
0: ke gopela le mfone le ga tsena
1: Okay.
0: Thank you. Re sitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimusho. Re mo shata wa diane moya. Thobele FM, mo shata wa tsebo le boithabisho. Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla o ipsine le rena ka Royal Gardens. Go tsama ka 24 le 26 September 2026. 24 September. Re tla be re go tlisa Royal Gospel Family Day. O tla ipsine ka tsebo mo khabane, Lufuno Jakada le ba bangwe ba bantsi. 25 September. Royal Learners Cultural Day. Ripsina le Vanderbilt. Wayne Chivare, Liba Banguba Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day, Movi Tavisho, Kibia Makazi, Mafiki Zolo, Liba Banguba Banchinchi, Titiket Saba Chobakuluka 150 Rand, Sabana 50 Rand Fela, Mizagui will have a irresist why me song, the ticket, Dikotakala Conjure Ticket, Shoprite Lichekas, Italibala Palagao, Ilarinjinaga Palapala FM Royal Heritage Family Fest.
4: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: A ona le kgobalo ye hlotsego ke koloi mpia go bethwa go alafia boshaedi go thuntshwa go welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshwa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramela ba maitebogelo a go timo re khotsagala 38 Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse magala go dinomoro tse 015-010-1176 go ba o ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
0: ye masomepedipedi metsotsogo ya iringe le rena ijapo le sometobele fm ke le go tlhagasela Afrika Borwa Moshata kwa tsebo le boitsabiso re mo go 87.6 flekana 2.1 le mo go www.tobelfm.co.za to go kana ntle gore gona re go tsegela etobelfm ya ka Facebook, X, Instagram, ga mo go le TikTok le kline nola mo solo ka moso mo tshipolo go mongolo mongwe re tsena ka gare ga dipotla tsa baswa ra dula fa se ra bia kanya ditaba tsa masheleng ra tshushana ka ditaba tsa masheleng ra fahlolana gore na re ka shumisa beng ka botse masheleng a re re bolela ka taba ya investment bo shegombe mo tshedi jwa tsebele fa mo re nya ka go tsebele go kwishisa gore na a e ka ba rena bele ka ba sorea tsa rena investment ke eng he ho tshe khone di regile kule yengwe ngo tso tso tso tla kwa motara mo investile a no se kgwa se se re tla ka go di biang tshelete e tswa tshelete e tswe ena a sirna ba so ba bantsi ba boileng gore re gona go ka gopela masheli ra di misa masheleng ra fetsa ra re re ya go dira dikgobo tsa go tsona di roomu tsona tsa go tsona tsa di khomo tshele motshele tsa boletse gore motho mong ka re ka di khomo tshe ka katla ka tshoma le ruo la ka ka di a so ba kae ba ile gore ba dira tsa baby mara go ya go tsia loan ya go ya go aga re aga gae e ka ba re tlhoka kushisho re tlhoka thuto go ba ke go tshogela bokamso ba rena re se bo rena le lutlo sepela bia kana kana go ngodi lo ga di tshepishi mo pelo kana go ngodi lo ga di tshepishi mo pelong lo yena no bona no re mo ke bere ka ngwana o ka re company ba tlo itswalela di company no di atswalela di company tse ntshi no di atswalela di fokotsa ba shumi bia le bia re tlo bona re ile wena bele ka moswa a ga go masheleng wa bia le tsa biang go ba wena ona ra khuna di na se se go le ke bophelo re tla no bona pele khuna di a ke tse bi dumela
6: eh khuna di
0: eh ngwana mma
6: ya o bona na me tshaba
0: okay se tshaba
6: ya
0: mma
6: na na to mo no pa na khuna ri tshela to ya tsena straight a go nja sa kwa ntsa mo jebe
0: di pisana ngwana mma o tla bo shumile kudu ka matlhaka lebaka la gore dipisana tse bo di tlile go gotlisetsa letseno a tshingwana mama nna ke go lakeletsa matlhatse le matlhogono le kere o ka re di ka go popela
6: o botse mo monno mo a tlogele o no roa roa
0: a tlogele o no ntshwenyatshwenya monno
6: o tshwenye tshale nyana e tsale nyana wa tsena o tla ba go tsetsa mathabata
0: ke tla mogala wa rasko tsenyega
6: ya bolela le mike ga mo bridge
0: mike ke tsabetse go bolela le wena ngwana mma
6: ke wa na stress
0: ola ke tla mogala e business ke tla mogala reg ndimela
7: tsobela
0: ngwana mama
7: le ke ba eso
0: re go ne le ka ise
7: re go bona le bolala le go tshwantsha le padima
0: a re go wena lena le tsa di loan la nyala lena la fetela sore ke stress lena a le tsi loan la ga di ntlo gore batho ba ka mmaini ba hirise di rumong tsa lena le tsa loan la nyala
7: all right nna ke go pala we bi a so
0: a ke go wena ngwana mma
7: la motho ba nkere Mark Tyson
0: ya ga
7: PA and accountant ka Mark Tyson be le mang be le Donald Trump mara mamotla Donald Trump o tshwere lefatla America
0: aga
7: se ke tshopelang rena le babo rena a ile sekolong ke o go ba ke ba thusa a tsara ga tshelete ka gore le ko sekolong a rena le opportunity ya gore re ba re rute ka tshelete ra le ka mara pa le ka gore arna botlhale ba tshelete ba ona ba borena ba batse banka tsa batse di tshelete ke o go ba re thuse o tsebe o ga tachete ba tswa ba rena ba sokola ra sokola a le ka mogwanong
0: ra sokola ngwana mma
7: bana ba le bona ba le re no bereka wima ra bereka mara a re tsebe gore bana ba rena re le fa o no ri a wi a re o ri a wi
0: ene le na ke le sechile tsamene le batswa di re sala re gamana mo
7: mara ba wa ona ba bo rena ba ba ileng sekolong o go ba ke ba mo radiong ba nna o go ba re thuse ba re feng maele ba gona
0: re tlo batlisa ba bang o re
7: fela ba bona ditse accountant ba gona ba tse ba re thuse ba tshwere sa sa bo rena ra palelwa ga re tsebe o dira di-budget ga re tlhokofala bana ba lola dintlo tsa rena a wa mara go botlhoko
0: go botlhoko kudu ka maatla
7: re baswa a re na metsi dikoloto re na le tsona ra dikoloto a re tsebe le gore a gore ka koloi le di-percentage e ba etsang gore ke bokae kore ba no ropa o no ya gore ka koloi marafoa e tlo ba 100,000 mara a o bone e tlo ba ga e tla ba 250 sa gore a rena botlhale o re a reka ko mafelelong a re be happy ande ntho e re bakela re batla di presidenti ba so ba bantsi ba na le di presidenti ya ga taba tshelete le go pelang ga batho ba ileng sekolong ba ke ba ba re thuse
0: bona mama ke tloa ke go kule kudu ka matla ke go kwela
7: okay go lukile
0: ke a go leboga
7: o le bona
0: o tlhale ba tshelete ke ntla ile gore ke kwile a rena botlhale ba tshelete bontsi ba rena le bela batho ba ile go re batla mo shong engwe gona mo televisioneng ya batho ba go ja chelete ya raf le bela le lutsi le go re ba di dire ene re bolela go tsela gore ba go ja di million million ja chelete bo hlale ba chelete ke ntla yeleng gore mo tsheletse mo fetsa go e gatelela a rena bo hlale ba chelete go ntshi ba rena motho tla solwa mengwaga e mebedi go ya go ye meraro ba re o a bereka mara mma go sa no dulagana ka kwa ntlong enela o mangwena o tseba ka dipolane jaaka ande re sana le bothato ba go lebelela gore na ba go tshaba gore batho ba tlo reng bohlale bja tšhelete o e boletse re tlhoka thuto re ja dilounu re na le dikoloto mara go lebelela gore na dikoloto tse e le gore re tsene ka gare ga tsona tšhelete ya gona e ka ba tšhelete re tšere go mo dilounung e kgona go busa mašheleng a wena dilo tse re di dirile go ka tšhelete wena tere dilounu go patela diaparo ke manyalo ke eng kore ke mathata ka lebaka la gore bontsi ba rena re tlhoka bohlale bja tšhelete ana ke kgopisegile wa ratse maseyalemoya
8: sore gaitsediaka
0: aha o bja ngwana mma
8: hai ke lokile go na le wena
0: a ke ne mathaithai
8: ya ke na bolela le Marcus re se bešele o tswa ba bane village
0: a Marcus ga botse ngwana mma ga botsa kere
8: hai ke ke
0: ke a go leboga
8: hey kuna dia poto wa itshora tla
0: ke tshugile mona ke kwa ke tshugile kudu ka matla motseletse mo re a rena botlhale ba tšhelete ke a tshoga o ka re a rena bo bontsi ba rena
8: ya yona ke nnete man ge o ka lebelela ne re na le problem ya go bakara di-competition tse leng gore like a re a tshwanela go bakara tsona a re a tshwanela go ikamantšha le di-competition o ka kry gore medumo goraka o a bereka o bereka botonyana ebile e setse le galenyana a bereka a coverile kepe ya e coverile nna e ke tlo tsoma mmereko ke nyaka o ekiša yena mola di sa la rile dipolane le sa šomo ke sa tswane
0: kore wa tsa tabeo ya go tlo gantšhetšana le o phadišana le go dira e leng go dira dilo tse di a re costa batho
8: and then wa tseba ntho ne ke lebeletšena e re costa too much and then e re ga mampe man o kry-a o berekile mengwagangwaga o feletsa o baka ra dikoloto mara o sena ntho o ka isupang gore no ke dirile sekoloto ke yagile ngwako ke dirile sekoloto di ile sekolong wa e bona so nna ke no bona kare kore ya botsebotse ge re le baswa
9: ba me le re no ithutwa re go sure ke re re tsirina a ka se dilo ya o ile mo dia tsingerena so mara at least a re shumise mo longwe re like tsa gona re dilela something se le re like le ka o san re ba khona o shuta or no na give le chelete ke ya ile mo a go give le chelete and then maybe ke terminate business wa bona tabela o phela ngwe bolela ngwane shwetse dia ga ya re wa swa ba tamile re dile re khwebo e itse le ke bona ile tswe ngwe go tlhoka go di
0: ko re motshele ga palla go rekisa go so re tshelete go ba mothlomong o tshere o khoditse tsona di loan tsona tseo a re le keng go ka noa ga di room re hirise matsetse ba tswa ba tsena go dula ka bo bona ba ne go ipona ba tla di room
9: eh wa bona and then yona e botlhoko go di kudu because o ga lebella o gore maybe ntle re bola yang tlile le tsime big fela ke checka di credit score ja ga re dimi jaan o bo tsere more go 500,000 mara na ke na plan le yone go khotla go itse
0: wa itse o itse kae
9: pro ke problem ya ba so ga di tlo re ke le le ba so ga bontsi rena le problem o ka re o itse o reka dikolo o tshe dikolo mme bi ke 23
0: emen
9: and then o di patela installment ga mona le dikolo tlo je di ntshintshi dikolo tlo je le do thatangana e do ba ke la problem o ka re dikolo tlo je la di modern salary yao o fela jo sinyega lena the time o ba le mind o mo shapo or no nge tlhoka e nge kry-a tšhelete so nka dira letsela a e sa kgonega leina le senyeile
0: mane a re rutegeng ka tsetsa mašheleng a re tlhogong re ne go tlhoka thuto re direng le dinyakiso tse di tseneletsego kudu go e le gore o ka kgwetsa ona mašheleng ao se kone o thoma le go kitimela go reka dilo
9: ke oisa kare basa e ba tshwere tšhelete ne a ba no leka ono e rapelela mane ba gopela botlhale ba o ešomilisa modimo wa se stata modimo o tla ba thuse ma gomo o tla kgona go bona o tla ba le lesedi la reno tsa ke tsona o tsibie se ke tsona ke se ke wa bona re rata ba e problem too much ke fa e
0: e ya
9: re bula ya mane no gore go bua every weekend mara wana o la ti mo mo khwedi
0: motho ba
9: re tlo na ya re bula
0: motho gona o phela ka 1000 ka khwedi mara ga ka khotsa 1 million o e raba sa ka 3 months ka mo ka go ditse tharo
9: yeah straight ra ba bona mo I blew it
0: khane
9: go kubutsa re bana khane e bana mo di mo nale ga motho a tswa tshentse ka ma
0: ke gona go hloka bo hlale bo tshelete
9: bana a re pele le tshelete bana tshelete e tele tshelete ona bo pele man
0: no wa ra ke go kule ke tsabetse go bolela channel wena re rapedi tshelete tsa rena
9: ke le bogile kudu kuna di ke makhas rasi o tsho ke babane di le tsega
0: ke go le boga makhas
9: thank you
0: hey ena mthelotswe lang khopishitse wa bana mthelotswe lang khopishitse ka nnete bo hlale ba tshelete unchinyana re a bohloka unchinyana re tloka bo hlale ba tshelete o go tsho motho a bereka ga botse a gola ga botse ba gona batho ba gola bathong gona le batho ba gola ga botse ba gona go rua lebele ka hlogong uno tsala metsi gore ka motlhogo uno kitima dijo le diaparo dijo le diaparo dijo le diaparo na ke tlhaka ka phosho na modimo le tjeleng ga no go kopana le modimo ka bolelana ke tlo mmela ka re modimo ga botse nna o ntirile modidi ka phosho wena o bo sa ntse o ba o ntirile mohumi ka re ke ne le dikgopolo tse dintsi tsa dikgwebo ka motlhogong ya ka maro re o lebelela masheleng nkhokho Masheleng,

0: palela matswale re tshile maburuka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho
2: tlalemiso
3: probably di shana jalo le mam maralo ke mole o feng o ile re o ka tsoga o phatalaja gathano le dipolao tsa ba tsa basadi le bana
4: ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
3: are
4: go be bo sa halang ona jalo bo tlisa dikeledi mashong a ka bana every morning ha o bula tv hona le mo o bula ileng o retlilweng o entseng when tse joang bana ba go hae when tse joang ke ka kopa
3: ke ne ke
4: ne bana ba entse banyana ba entse
2: tlalemiso
5: go shubuloro go fitla la botlhano
6: go ka ya botlhela o fela ga ya o siane mo mesong
2: thobela fm mo shato what's going to be tabi show
7: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e buile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla o ipshine le rena ka Royal Gardens. Go tsamaka di 24 tsela di 26 September 2026. 24 September. Re ka re go tshita Royal Gospel Family Day. O tla ipshine ka tshipo mokhabane, Lufuno Dakada le ba bangwe ba bantsi. 25 September. Royal Learners Cultural Day. Tripsina Levender Ball. Lwene Chivare. Lipa Manguba Banchinchi. 26 September. Royal Heritage Family Day. Movie Tabi Show. Give me a makazi. Mama Figi Zolo. Lipa Manguba Banchinchi. Titikit Saba Chopa Kuluka 150 Rent. Saba Ana 50 Rent Fela. Mejago Iwulaka Iresi Swai Misong. Titikiti. Dikwetaka La Comju Ticket. Shop Rightly Checkers. Itla Lipa La Palagawo. Ilaka Rizinaka Palapala FM Royal Heritage Family Fest.
8: Tsola fa mme ke tsela mme se re ireng le rena ja o sele ireng le sume le ke le ne le motsalo ka motsana ke na khone di the house tsimo tsile tsho tsola fa mme re bolela ka chelete masheleng baswa chelete ya di dithuto tsa rena ona gore bolela ka dithuto na ntongwe leng gore no re ke thuto na ar sa matsatsana gore bolela ka dithuto ar sa bolela ka di drop ar sa bolela ka di drop tsela tsa bommarna tsela ro go ikuka o thota yawa iru la ka dithuto re sabolela ka tsona tsheo di sofare di toile are sabolela ka tsona tshe re bulela ka dilo tsa mannete tseo ene go di dira le tisha letseno wena bele ka moso ke dithuto tse di feng go ba ke dilo tse di feng tse lo ka tshupa ka monana wa re mo ke investileng le ge modimo a ka nkgopola nako engwe le nngwe bana ba ka batla tshela ba tswela pele ka yona e Arets, aruko mba sora na bona bana gana engi dumela tsobela.
9: Ona di the house.
8: Mwana mama.
9: Le tsela go tse khat.
8: A gona mathaithai ka fano.
9: A di bona mola.
8: Mm.
9: Wa tsela na ke na ga ne gore re tlhoka tsebo ya chelete ne.
8: O na na bia mwana mama.
9: O wa tsela nke ke bona nke gore ng hunet.
8: Mm.
9: O wa kore ga njelo o bolela le kgopolo tse di kaone gore ge e modimo ga go atla go tla re ware o fetoga eng ge e motlhatlheletse o e ka tsena ka potleng tsa gago
8: a re ko nna ena ge nkano e kgwetse tšhelete bo nako o dia dilo ka mokana tsona tse ke dinaganago
9: gane joalo e satsaetsaeta
8: ore a re ke koe blowa le nna koe blowa
9: ka moka ga rena re bale dikgopolo tseo ge tšhelete e seatla e fitlha wa tse re nna kgopolo ya ka eno ba goreng financial literacy goba yona thuto eno ya ka masheleng a zanga ba ruta yona dikolong e re a dumela kere e fela go goleng ga rena ntse ka re tswelela e le thuto e nngwenyana ya tlhago mo go rena re le batho re a tseba ka moka dilo tse di le gore di tla re thusa gore ka tswelela bo bophelong a kere empa mo re jwang gona re tsweletse ka gare ga tshokolo re sewa re apara digase yona ela ya nama ya thoma go ba le kgatelelo ya kgopolo mo go rena re le baswa la mathomothomo ge masheleng a last no tsena o bona seskunadi wena seskunadi ga ke re mana wena le dikgopolo tsona jeue o tlo ba se di rawa ke ke tla ba bonisa ke tla ba lugile ba tlo ntse ba ga botse jwana
8: na ena plaseng ka ba le chalete ke tlo nya ka gore kolo ya ka e dume bele ka monang gore ke fitlile gore
9: Ole, ka mo ga re re re thoma re nya ka gore re be ka sona tsupe o se gore re tsena mo teng lena. Ka ga la ra zanga ra thompi re sa gola. Thompo e le rena re go gore na e jwa o pulo mo mothilo ar a sanga go ba le thompo e le gore ba re tsa go thompa motho. Mm. Mo thompiwa tshelete. O le bele le go ka ba le service se jwa se jwa go sna ma sile ga o se lo tshabe.
8: Mawe.
9: Yale ka ga rena re ba le tumo ya gore go fitlheng ga rena fa re tsang gona. Re fitlhe re thompere. Re bonagale na mme re le ka go phumula go setlhana bona re tlelang ka gare ga bona go tlelele morago mona gareng yona yo yana maya ba yona e re wetsang go di go ga sa se tlisa na leng di gopolo tla ja rena tsa le tefo di gopolo tla ja rena tsa go re fa masheleng a makaone na mme le nya ka gore re prove point
8: ene ka nnete o bolela nnete ka lebaka la gore go notse mo go tsa moshumo o ri ya ga le ba re se ba re goletse ka gare ga mokhukhu
9: ile ba joal
8: mawe
9: wa tsoma ka go aga ntwe ka ya go parara ke tlo se di ile ya ba investment e tlo go di se ja ini ka mondo e le ga ba go gologolo a pe motho mo ga no pela neng go bane
8: mon mawe
9: mara ntwe le ga ba ya go parara e ka se go di se di tele tseno ka mogai
8: a wa
9: ralo ya go na go bo ya ile tsamma mara e tlo go di se tsa letseno na
8: a e tlo re tshe ja selo
9: a e e ke no ba o nsela gore ka kwa gare ga ntlo ene e gologolo kwa koneng ga gona di host empa go tsela gore re bile taba gore ka furniture ile a pala ka bakala gore a sanga rana gana ka gore ke ke fetse go ya ga mo itlo tsentsha letseno la go tsentsha furniture mara ga nke be le gore botho mongwe modimo ka nnete ne taka re diela mo wa gona go lemoga gore ge nka dira kgwebo pele ga ge ntlo e ntlo kgwebo e motho mongwe ka ga ntlo ya ba tsentsha le furniture ya ba ya tsala impedisa ka morago ga seo empa ke re ka se gona ka baka la mo re tswago gona re sale ka go phumula diphoso tse di diregile go morago ga se gore a re nna panetsa le kereke ye gona ka mogare ga rena mbodisa o mongwe le mongwe go na le polelo nngwe ya seisimane ge ke utlwa maadingwa ba re you will never think with your pocket full
8: ya
9: re dipotla tse tsa gago di ka ba empty a ja go botsa seo o tla di nagana dikgopolo tse ka moka tse dikaone tse le botse e re tse o tla bone gore kgopolo ena tlotlo ya ke
8: smoaene tse nne re go tseba o le tshuana nto a mathomo ono tsamaya le go ya dubai
9: botsebo ke boa ka nto ngwe e le gore le ge ka tla ya robega nyenyana thaere fela a gone gore ke tlatla ke lokise
8: o reka kolo e ntshwa
9: brand new Kadaena ka baka tsagane ga mo bereka hunda di ka tsaka go le di tsape. Ke le ga di le ke nna ba le bonne bele re le sa re bone. Ke tlo bona ba botsi.
8: O ka re ke a bona yo mo le ba se re re hunda di ga le re ganyetsa.
9: Ke le nga fulo ke le tsape le ga bua ke rutla mo e kora se a ga ba jere ba ne ba tsho tsho ga.
8: No wa re ke laboga ke laboga ka tsela ile go re bona ka gona le ka tsela ile go re tlhalosetse ka gona no di phoso ke tse dintsitse le go di phosa ke tso go tswa kwa morago ene batswadi ba rena se ba itira maemo a be a ba gapeletsa le bona
9: ka nnete yo mo bona wa re sa samma re go ba re le ka go lokisa mara ka tse dile le go bona re tofitsa ba re ba tsang ka morago di generation di tsang ka morago di tla ba di go ditse go le go kaona fetse mme tse gona ba tla gona go lebelela kwa le kwa ba tswela pele awa o dumedi se happiness o mo tega nete a ska o tsenya bo se go bala go lo o mo dire re mo lebene dikala ntshotsho le go
8: go kwile wa re ke tsamile go re bolela tsana lo yena hle
9: a bona mlatse o tsama le tar bala go
8: a tshimtsile jo tobele FM yo yeah re patela melato ya batswadi ba rena bo happiness ba go sokola hey happiness Kwaitsi kusokola kuri ke chain kuri chain ena bona na ho ya ka nna le maemo aka be sa sona ba ke tse bana le batho go tsana lwe
10: awwa
8: eh
10: mafelo a be ka bile ba ngwani yana lo le tsala lo thoga di sa tloga
8: happiness
10: yeah
8: ntse le tjong o kushu tlhokomeng ka nnete
10: motheletso bo lebelela ka
8: re be re bolela ka taba ya be re bolela ka taba ya gore na ge re bolela ka investment re bolela ka eng ka gore bo khuna re tsa di loan ra ga dintlo tsa di goparara kwa gae ba ke ntsa gore o tse loan o fetse gore ke tla dia di room happiness a tla hirisha le khuna dia tla hirisha
10: ga botse metlhalang ka le ka nna bolela ka bodidi ke nna bolela ka o hira ke nna e ba ga botse nna ko di le kwa dia
8: happiness.
10: Yeah.
8: Yeah, re bolela ka ene taba ene bele o tlhalosa gore go na le dilo tse dintsi tse e le gore senke di tsamaye ga batho mo maphelong a rena o tlhoka kwa morago o thoma ka batswadi ba rena magolo a rena batswadi ba rena rena bele re sa etsa re lokisa
10: ya nna ba rekenya ko bolela selo se sengwe se se maphelo e ka ba a batswadi ba rena go ba bora kgolo a rena ka mokgwa ba phetse go ka gona a kreshetse o bile o boletse ka mahlako a inamile le ketane ka mokgwa owe ka lebaka la gore motho mongwe le o mongwe go matleng a gage go ka fetola bophelo bja gagwe seemo sa maphelo a rena mo bophelong gona bjale go tla dira fetola ka thuto seemo sa ge e le gore motlhomo re balela go tswa bohloking eutlwa le ka kakaretso hunadi seemo sa motho mo bophelong o se fetola kang ka thuto a ke namile ke kwana le taba eo ya gabotse ya gore gabotse lena o ka re theletsa theletsa theletsa se ka ntsela ga lengwanenyana ke lenyatso nto
8: o se netšhelete re go sena ga no go bolela
10: o o lokile wa bona tabela ya gore ba re motlhako ke le abela polelo e phosagetse kudu se se yona go matleng a gago go fetola bophelo bja gago mme ka moka ga rena re ke no tsa gore rena ka kakaretso bja le ka batho rena le matla a go fetola diemo tsa rena mo bophelong re di fetolela bokaoneng
8: mara happiness
10: yeah
8: ke re lebeletse reality ya bophelo go na le batho ba bangwe ba ile gore re a tsa re batswadi ba bona ba sokotse le bona ba sokola le bana ba bona ba sokola ene go ka re wa lebelela ntwe e hlola ke taba ya nka reng ke tukulugo ya moribe go bona
10: huna go bona mo wena
8: tukulugo ya moribe happiness ya shikele garang ya gara ke ke tswala peng le o ile go re ga ba rata thuto ke go fa mohlala a ba rata thuto re no dira bana radian radian radian a gona malapa ile gore a ka ena tsela eneo and go a fetla go a ba lo moti o ile gore motho mongwe a ka notswa ka mogare ga bona mara ka lebaka la go tlhoka thego le go nagana le go ba le kgatelelo ya monagana gore ke tlhokometse batswadi ke tlhokometse bo sese yaka le bana ba bona
10: ke no ba ke ipotsisa gore yona ntwa mohute o e tla dira ga bjang go tla dira phela lefatsheng la thuto ga gona ngwana science sekolong matshetse ga gona ngwana sa in sekolong
8: happiness
10: missing seng ka go boletsa nka go botsa sona ke gore sekolong ga re noela a ke tshumise lentjule sekolong ga re ele mahala sekolong awu sekolong ga re ele mahala sekolong re ela gore re tla tle re kgone go ikema gena go iditse sepela mo bophelong ka lebaka la gore batswadi ba rena ba ka se re phelele ruri le gore re tle re kgone go fetola maphelo a rena a ke go botse ge e le gore o tswa lapeng la bosatlhana wa bona ge e le gore o tswa lapeng la bosatlhana batswadi ba gago ba ithusa ka letolo utlwa ba go isa sekolong gape ga nke re swana le bona go goleng ga rena ga nke go swana le re swana le bona bokamosong bja rena bona motlhomong ba tlabe ba tlhaetse thuto ka fase ga mabaka a itseng eupša rena ba re iša dikolong ge ba risitse dikolong ra ba ba kaonenyana le rena raisha bana ba rena dikolong ba tla ba ba ba kaonenyana re go botse selo se o se dirang gore
8: Nagina
10: yao ke botla spela a kwa na o thobile ditabatse e re go botse tabanya nngwe e dirang gore maphelo a rena feleletse a sa sepela botse ne o tlotlo o tlhake o bo o tlhake le bana ba ba tlotlo ba tlhake go ba ke no re wena o tlotlo o tlhake ka re bana ba gago ba ka no fapana le wena ba nya ka thuto wa bona o nya ka tlhaka mo lefaseng ska ya sekolong resta shiwa to tlotlo tlhaka wa no no nya ka go tlhaka mo lefaseng le re phelang go lona le ska ya sekolong tsa thuto bo iphaele kwa o ra se selo ne o ska ya sekolong wena o setse o gore we need to fale tsa gore wena o tlo hlaka mo lefaseng ke senka go botsa ntso
8: mara then happiness ke ya tsamaya mara ke nyoka go botsa rena wa tsiba gore na le dimilion million tsa batho ba o ba hlaka go ene ke ba batho go sekolo
10: motlhomo re tlo latisisa taba ya gore ga re bolela go hlaka re rang ne
8: eh
10: motlhomo a ke ba le a sele nana la o tlo bolela ka tse ngwane nyana ke
8: e bile ba ke go dumelise ke lapale ke monna le mosali le bana ba gagwe pheletsa ba tlhomphe please ke mashabela
10: yo ke a nya tsa khane
8: mashabela thabes mashabela nti fira pulana
10: yeah
8: nti fi prince ra pulana le tinting thabang le ntabi
10: o da di sepela sepela ke ya go
8: ke mo di medisi di happiness show ba itse go happiness a ke re o rile ke se tlhoko o dumedisa ke dumedisa banna fela ke dumedisa monna le mosadi le bana o alwa nna ke tsoro nyaka nna ke tsoro nyaka
10: o ba tsibisha
8: se se ntifi se se ntifi rabulana ka mapagana mashabela dinting le prince le dumela happiness
11: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tse 36, ka 1 gig Red Core Unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magomo a metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
12: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika.

0: Oh yeah.
1: Yeah? Yeah. What last have I been running from?
2: Tomela FM, mo chatwa tsa bolebe tabisho le bela super bo sela ke metsotso ye le so metsela ka mara wa ga iri ya le so me ho tsobela FM mo re mo goloku le na no le la mo re mo goloku gona le thakgogile ka super go se mo tsheletse re ba ra ba mmogo a ke re tlo ba mmogo fitla ka iri ya pele go di mo ga hlogo ke na le Alila Mola ke mo tsheletse wa le na no le ho na le the house ana le laelo arba le bogeng go ba babile le

0: na motšheletše lenaneo la baswa ke kgole gore le tloga le senne kudu ke Happiness Chabomake re tlo go boledišana pele le ba Repovit International ya mama bula o kae mama bula gona re motho a ikgokagantšhe le yena ka mogala gona bjale gore batla ba re botse gore na ga botse e le gore meriana ya bona ka lebaka la gore ka mošupologo mongwe le mongwe ba bolela ka yona meriana e ke re tle re ba kweng gore bošego bja lekgono ba re meriana e megola ye mengwe ya ona ye mentšhinyana ke fe re tle re ba kwe ga botse go lokile ke kgokagantšha ka mogala lebo me Martha Mabula Paoli shetse go letlwa itse gore ka mehlagele o tshupula go re bole di tsana le bo na Tobela FM wa shate wa tsebole bo itapisho e bile ke lebele tshelo ba ka le lengwe la papatso shele ke tloba ke topa papatso motheletsi re tla ba re sa letile gape le bo mama Mabula gore re kgokagantshe le bona ka bogala gore ba tetle ba kgone go go botsa ditaba tsa Repovit International meriana yeo e le gore e namile e kwalakwatswa ke company eo go lokile bo mama Mabula ke ba hweditse e banka la fao mo mogaleng mama ke boledišana le lena mo nakong e e sa fedišago pelo eupša pele ke tlo go dira bjalo ke tša papatso
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
2: Ah, nna yo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene, ke mo humana ka e bontsi bjo.
3: E go tsagala ka go Vodapay app. Boba online tsola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
2: ke tla dira bialo
3: bona le dipielano further together Vodacom
0: Golo ke le metsoela na mile ke le some senyane ka mora ga iri ya le some ke kgokagantshitse le bo mama Thama Pula momogaleng krata go batamisha mama Pula madumeshi a mma gore ena ra le tama le go lamogela lana non le lamre bo go le bo khono
4: Realebo.
0: Aga, tiandile re litile go kwatsa Repovit International.
4: Re segolle sa mushate mampia a la pamelala. Tobela mushupulo go mo se re lo tsha bona go ntate Tom ba re na ntate Tom Happiness Make wa rena wa ka metla mmanta ga o mo le mongwe rena ba ga Repovit mo le nanong. Le le botse le le matla la dithuto la more mogolo thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: age
4: yo a le dumedišang ke mang ge se yena mme Maite Martha Mabula go tswa khampaning e kgolo ya tsa maphelo ya Repovit International e tswelela ka Malaysia go tla go re fa
0: Le salogona mama. Mama bula le khauri le nna ke tsela.
4: Ar kwale.
0: Oh, lebele sa kwale mama ba ya le buile tswa lampedi. Age.
4: Mm. Re tswelela ka Malaysia go tla gore first stem cell. Stem cell company e kgolo ya stem cell e thumile ga bo yona ka 2019. Re bolela le lena joale. Re na le mengwaga ye supile go re thušana le setšhaba. Mono ga borena e fitlhile ka 2020. Rena ba ga Repovit International re šoma ka mebele ya batho go e scanner le go e fa stem cell re dirišana le mokgwa wa stem cell. Go tsoša mebele re tlhatlhoba mmele ra ka motšhini e bitšwa go ona. Magnosic wa AI. Wona ga ona setseng e sa boneng ge e šetše e tsene mmeleng wa gago e go tlhatlhoba. Go raya gore ga e taboge selo e bona mmele wa motho ka ntle le ka gare. wa go thoma maotong wa go fitlisa tlhogong wa go bontsha ditho tsa gago ka moka mo screening o lebeletse wena o tlilego motšhineng wa rena wa bona ditho tsa gago ka moka gore di phedile botse goba di pele botlhoko bokaka se kgatlhisang ke gore motšhine operator goba yena mo scanning wa motho ge a lebeletse scan sa gage le wena o ke tebeletse mo screening ga o re bare ore ke nna o ke ya ke bona wa fetsa go tlhatlhobiwa bjale wa lokišwa mo go seng ga botse go raya gore ra o repaira ditho tsela ditleng di kwele botlhoko ge o fitlhile motšhineng wa rena di a tsosoloswa o kekwa o matlafetse o kekwa o tsogile malwetseng a gago wa ikwa phapano ya ge o re tla go rena le ge o šetse o tswa motšhineng wa rena seo tshwanetseng go se dira ke gore ka morago ga tlhatlhobo le repair wena o reka ditlhare e le go tsona di-products tse batlang go go botsa gore di tshwanetse mmele wa gago go ya ka mo scan se ntšhitego malwetse ka gona ge re ka dira bjalo re tla ba le diphetogo le dipholo mebeleng ya rena ka re se botlhokwa re nyaka gore o ke tsebe mmele o be o fole tabakgolo ke gore re latele ka mokgwa wa motšhine o ntšhitšego malwetse a rena re reke di-products ka mokgwa wo re laetšwego ka gona re reka ditlhare tše ka tatelano ga tsona ka mokgwa go fitlhela re hwetša pholo re lokologa mathateng a malwetse ge batlhatlhobi ba metšhine ba re o tle check up kgwedi ka kgwedi o dire bjalo ka gore mebele ga e swane wa o mongwe o ka hwetša thuso ka kgwedi e tee o mongwe ka tše pedi o mongwe tše ka tše tharo o a ka gore mmele wa gago o gobetse bokaka mara se dira jalo gore o hwetše tšhireletso le tswelopele stem cell sa rena se restora mmele wa gago e le go di sela sa o rejuvenata sa o replicator go lwaleng ga ona sa o tsošološa sa o repaira sa lokiša mo go beng go senyegile sa replacea disele tše di hwileng mmeleng wa gago meaning se ya go tsoša se ya go ntšhafatsa stem cell sa rena se na le anti-aging se ganana le gore o tsofale pele ga mengwaga ya gago o seke wa bonala o le o mogolo go feta ka mokgwa difatlhego di go bonang ka gona a re tseneng di-productseng tša rena ka go latelana ga tsona mono ga rivobit di-products ya rena di latelana ka mokgwa o
0: mababula tomolosang mma gore na le re mono ga rivobit di tsweletša tša lena di hwetšegala ka
4: mokgwaointernational re na le di-products tša go latelana ka mokgwao
0: age mama
4: ke a kwala
0: bjale le kwala botse
4: thank you papa le setšhaba sa gešo mirafil mošomo wa ona ke go tlhatswa system ya motho ka moka ga o tlogele selo ga o tlhatswelela le legolo fela o tlhatswa le madi o tlhatswa le acid o tlhatswa tsotlhe ka moka wa beakanya mmele wa go ka mokgwa go swanetseng wa go kekwa o le bokgwefo ya thoma ya dia gore le mo madi a ba kgatlhile ya tološe o boele o kekwe o le gabotse dijoine tša go gana di bofologe ya maatlafatsa ya ntšha ka moka tše di sa nyakegeng mmeleng wa šala o phurologile ya bobedi ke miracel yona e alafa mmele ka moka e rirefa malwetse a hwetša mmele wa gago ga e kwane le gore go be le malwetse mmelong ka ge o sa bo wa tlholega ka malwetse ya rena e ntšha malwetse ao mmeleng ya maatlafatsa mo go beng go sesana le tshepo ya bophelo ya go latela ya boraro ke mira life le ka ekwa e re mira life bophelo. Bophelo yona e lukisa marapo, ya bula mafatlha, ya thusa le ba le ba go bale bothata ba go hema, ya bula gotlhe ka moka mo go pitlaganeng, ya tlhokomela ditho tsa gago ge o kaba o robetse. Ka gore ge re robetse ga re ke pone, re bula le molomo, ga re kgone go ke tlhokomela, e fela yona ya re thibelela tse di sa lokang tse di nyaka go tsena moeleng wa rena. Ya tlhokomela le gore ditoatse di se tsene o robetse, di se go tlhakatlhakantšhe ga o tsoga o nokosetse o le molwetse gomme o robetse o le ga bose. E letile mmele wa gago ke lešole mmeleng wa gago. Ya bone ke miracle, e thuša di-alpha le heartburn le cholesterol. Re na le dikofi tse tharo tse di latelanang, dikofi tsa rena di bitswa miracle coffee, e go fa energy, ya bolaya tlala, ya go thuša le gore o se lebale. Ya botshelela ke mira banang, ke yona ya banna, e tlhatswa mohlapologo, ya thuša prostate, ya balansa di-hormone tsa senna, monna a boela sekeng a ba le tumo gape. Ya bosupa ke mira wedok, ke ya basadi, e thuša ka mathata ka moka a popelo, period pain, fibroids le.
0: Mama Bula, Mama Bula, ya ne. A le kwa le mama motlhomo le na le ang kwa na ke le kwe ka fano re nke le tsien le swa le ang kwa mama Bula. A le nkwe o lokile re nke ke tleng ke le tsie gape Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso mo tsheletse re na le bothata ba go kgaoga-kgaoga ga moeng wa rena e reng ke boeleng go yena gape gore ba tete ba kgone go feleletsa go ya le ka fa o e leng gore ba be ba re botsa ditaba ka bona. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ge banamile ba feleleditse ka tshwana sepego seo aoa re tlona maraa tsena lenaneong ka go ya ka tlhogopoledišano e leng gore re boledišana ka yona botšhegong bja le kgono e reng ke kitimeleng go bomma mabula gape ka gore go ka sebe botse gore re ba lokolole e le gore ga se ba fetse ditaba tsa bona namile ke di ya ka mokgwao nagana gore ke tlo ba hwetša go ya le ka fao e leng gore go tshwanetse go ba ka gona gore re boledišane re tswele pele ka lenaneo lona le
5: theletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se

0: moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Nete ke Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso. Na a ke sa ba fihlelela ke sa kgona go ba hwetsa bo mama bula mohlomongwe. Ya re tla lo le lengwe le yano. Tla lo le lengwe le yano motheletse gore re tletle re kgone go banya ka gape tle tle ba hwetse gore ba tle ba kgone go feleletsa polelo ya bona. E ba gona famo na ke ya boya kamera wa se.

0: gologile botheletše o ka re bja le re kgona go e kopantšha le bon mamabula mamabula le sa le gona
1: gona papa make
0: o ka re be re tla mo gongwe le bolela gore o ka re lebe le bolela ka di-period pains ma masaba a lesapo a ke tsebo re lebe le re a diang eupša gona le setsweletša se sengwe se a tseba botse gana fao e no o tswelang pele mama
1: re
0: re le bole bole la ka setswele tsa se sengwe seo e leng gore magareng ga tshedingwe se kgona go thusa le ka mahlaba a le hlapo le be le sala gona fa
1: okay ke a leboga papa rena le product ya rena ya Mira Wedok ke a basadi e thusa ka mathata ka moka a popelo ona le hlapo e le go tsona di period pains le di fibroids le tsa botsona mono le thusa gape le ka menopause basadi a re ke tlhokomeleng mebele ya rena ka lerato e tlang di officing tsa rena tsa Rehoboth re mo 63 A Box Street ka Polokwane re lebane le EH Hazm ya hardware a re teng re hwetse tshedimoso ka botlalo ka di officing re shoma Monday to Friday re bula ka 8 o'clock go fitla ka iri ya bone re shoma matsatsi a mahlano a beke nomoro tsa rena tsa mogala ke 082 473 1365 that may even be 0630227283 Renali Timisho Yabu Tokwa Yaka Pretoria, Rekadi Sreja October Saturday, Retabiri Liko 662 Bark Street, Acadia, Capitol. 662 Bark Street, Acadia. Itlabele Saturday ditjanang ka moka mapitori re le go potse ke a leboga papa re a le ina le batheli
0: re tloga re lebogile kudu mama buila go boledishana le lena boshogong bya le khono re a le reta hle re a leboga
1: sa leboga papa
0: a ge mama Thobela FM moshate shate wa tsepo le boi tabisho masume pedi hlano a metsotso go ikela ireng ya le someti aha more mogolo go gona o thagogile ka sepego se nna re bolela kang bo se gompia le khono botheletsi re go botse polerishano sa gona dinya ka wena re tlo ba le moeng le naneng le la bo se gompia le khono la more mogolo me ro bolela yengwe ya ditaba tsa bohlokwa hlokwa hlokwa tseo e le go gore yengwe ya ditaba tse di bohlokwa yeo e le go gore e gona ka malapeng a rena e nyaka gore e bolelwe taba ye e hlake ga botse botse botse botse wa bona nako nngwe go na le ditaba tse dingwe re kgakgetse go tsona ka kgakanego ga re tsebe gore ga botse re eme kae ebile mabakeng a mangwe ga re tsebe gore ka dipolelo tse dingwe tseo di tlwaelegile go magareng ga rena bjale ka re ke no e bolela bjale ka batho baso ga re ikwešiše ga botse gore ga botse botse botse re ba re reng ka ditaba tse dingwe e re ko go botse gore bošegom bja lekgone re tlo ba re boledišana kang re tlo ba re boledišana ka taba ye nngwe ya gore ge monna a nyetse mosadi goba nka ba ka ebja ka mokgomo nka re ge monna le mosadi ba nyalane goba monna le mosadi ba tsene ka gare ga lenyalo go na le gore mosadi o la ga a tlo laiwa ebile setse e le setlwaedi magareng ga rena re le batho baso o tla kwa ge ba molaya ba mora ba re sepela o ye bogadi ngwanaka o ye o dire tsa bogadi se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe seo o ile go hwetsa ba bogadi ba se dira sepela o se ka ya wa re lesa ditlhong o yo shumishana ga botse le ba bogadi o re so o fihlago o hwetja ba se dira ka bogo o tla re go go fihlile wa hwetja e le gore ba phela bophelo bya mohuta o ke ba le tshumishana le bona o dire tsa bogadi o phele le ba bogadi ga botse o bontshe gore bya le go gorogile malapeng a batho o filwe molao go tswa ka geno mo o tswa go gona basadi ba botswa tabe basadi ba botswa tabe gore o ya bogadi a kere sepela o ya bogadi fitlha o re emela ga botse o dire tsa bogadi ka mokgwa e leng gore go tla ba go letetswe ka gona go tswa go wena pjale ka ngwetsi ya bona ba gana fa o ke boya
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
3: ah oh, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bosigo botlhe
4: ah o na le scroller lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthusago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
3: bjalenka e humana bjang
4: e kgwetsagala fela go voda Hey app, jala pele ho ba bontshe gore o tshwaretse jompele.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
5: Go ba sepela ka maoto ka moka, hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego. Le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho. Go ba diriši ka moka ba tsela, khutšang dikilomithara tse dingwe le tse dingwe tse 200, go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2. Ge o ikwa o lapile, emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, se nwe madila wa fetša wa otlela, gape o se nwe madila wa fetša wa sepela tsoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla bošego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlišwa ke goro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpšha e e senago magoma metsotso oketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pen godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
7: na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletse go morago dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipeelano di a šoma
0: Tobela FM mashate watsebo le bui tabisho. Motheletši ke be ke sa bolela ka taba ya setlwaedi sa sa ga borena bjalo ka batho ba so. Ke re go mosadi ga a nyalwa a ya lapeng la gagwe go ba ya bogadi. O fihla mowe a ya a phetha sa ga ga bo mogatšawe. Go ba a dira ka mokatseo a tla hwetšago ka bogadi ba di dira ebile ga a tloga ga gabo le ditaong tseela a tlo di botswago ga a tloga ga gabo o tloga a lailwe botse botse botse o tloga a boditswe tsebe go kwa gore wa tseba ke ngwanaka sepela o yo re emela ga botse ka lapeng lona leo o nyetswego ka go lona yo phele le bona ga botse ka dikeletso tsa bona o yo phele ka mogotla hwetja go ba phela ka gona ya ba gore taba yewe e feletse fawe akere ke godile ke bona taba ye mosadi o tla re khona le batho ba bantši ba nyetswe pele ga ka be le ba bagolo mo go nna abangwe di thaka jaaka paronyalwa mothola gapo nyetswe ga nyetswe ibile o tsiya le sagaga bo mogatsagwe ga nyetswe ka morafeng wa batebele a o namile mothola namile o bile o tsiya le setso sewe wa tseba mo gongwe go thoma ka polelo go thoma ka meaparo tla apara setebele ka mekgwa le ka tseka mo ka e leng gore ba tla ba ba di dira ka setebele ga ishita le ge e ka ba le ka Xitsonga Tshivenda Sepedi bjalo le bjalo motho yo o dira tsa bogadi o thoma le go no tšea setso sa bona di sa tloga a ba wa batho bawe a se tabe e le gore ke a iphopholetsa tabe ke bolela go ka yona ke bone a thoma go apara le sega ga bom batho bawe le ge e ka sebe ka mehla upša ka dinako tsa go ikgetha ei wa tseba motho owe bjale le bjale o ya a sa tsebelele le melaka fawe mohlomo ge ba ke mopedi o nyetswe batebeleng o tlo ba se tseba ithuta sona nkane ba bangwe ba nyalwa ba tla ba bolela Sesotho sela sa borwa motho a feleletse a nyetswe ka morafeng wa Batsonga ba feleletse a ithutile sona a se tseba mafelelong nkane shwe re mone o tlogile ka kerekeng ya gabo a ba tsena kereke ye goba mohlomo ba sa tsene kereke ba bethamalopo a fitlha re kokwa hwetsa e le gore aowa ka moo o tsenwa kereke ka fa ei wa tseba keng ya a o namile le ena a wela ka go kere a wela bophelong bo bobjalo re bona kudu ka lehlakoreng la basadi taba e gore e sepela sepela gona ka mokgwa owe ba re go le mosadi phetha tša bogadi bja gago goba tša ka lapeng le o nyetswego tša bogadi bja gago ke nnete ke e beile gabotse le ga monna owe mohlomong e le gore a se ngwana a mafelelo le motlha a tlo go ntšha leya ga lena o sa lebeletšwe go phetha segagabo go phetha ka fao e leng gore ka gabo ba di ya ka gona bjale gore poledišano e tle moyeng le ba kašele mananeo a Thobela FM ka lenaneong le la moremogolo le dingongorego tšeo di tlišwago ke batheletše ba rena le tše dingwe ditaba tšeo di bolelwago mo moyeng ke kgona gore bontšha ditaba mo go phatlaletšego gore re kgone go etela ditaba tše dingwe re nyake go tseba gore gabotse go diagalang fa yona taba yona e ya gore mosadi o tšea sega gabo monna ka moka e bonagetše go nna lenaneong le gore go na le mo gongwe go no sebe gabotse ka mokgwa owe go na le tše dingwe tšeo ka rego ke basadi ba na le go ema kgatlhanong le tsona gore ae ke tla ba ke nyetswe eupša ye ke tswa go ka yona ka gešo e tla dula e le ka mogwao a ko go fe mohlala a ke tsebore tabe ke tlo e welela la bokae mo moyeng gore monna le mosadi ba ile ba tla lenaneong le ba thušitswe ke lenaneong le ba thušitswe ke maele a rena mo lenaneong lona le ba tsena dikereke tšeo di fapanego ke gopola gabotse ba tlile mo boamogelong fa ba bolela le nna ra bolela bothata bja bona e be e le gore ba tsena dikereke tše pedi tša go nonya ka go swana a di a di a tswana kudu di kre a ga botsa ke no re di a swana kre ke tsheo di ka no fa di fapana fale le fale ba tsanda di kre ke tshepedi tsha go donya ka go swana ibile thomile go ile kre ke di kgale tsha no tswa tshepedi be a le batho ba ba re a monna o o nyaka go nyala mosadi o Pasadi ori make, awa, wane mla, tuwe rino tla kuwena, mna kushu uri tete rino kwa maele. Yupia, mbosadi ori nantla ya, nklake mo ya kakie make. Kereka agesho akili, siki wiki, kupechi mna ori, kwa nakadilo kamoka, le mna ole na wolela. Biale bari, ai, mbosadi ori, biale, kikwa kishitele, kawa wane kere tlaka le sakore nila, labu mudimu, ke kwa nka sokone, make. Tabebe e shaletse morago gore be re sa le moga gore tla tla re tshwenya monna wa ra wa make bile ka bona o ka re tla ba botata ka gore kreke tsere ditsena go tshe thomile le tee gape e bile a di fapane kudu bana di a swana di kreketse bile ke mosadi o go botata go nore ke morekere ke be ke sa nagana gore go tla ba thata gore ano fetogela ka moye ya gesho ka ge dilo tse dintsi di swana botsadi are a make ke a mokwa monna o upša a yona e wa e bolela go he ke kwele nkimela ke kwele nkimela tse ka moka ke a di kwa upša ke kwele nkimela gore ko tlogela kereke a gešo ko tlogela le modimo wa kereke a gešo ka fao nna ke mo kwešišago ka gona ai yalo ba gore mosadi o eme ka leo gore ae e ka upše yena a panolole ge e le gore monna o ga a mo kwešiše gore a ka se fetole modimo wa gagwe goba kereke ya gagwe ya thula kota ge e tla fao
2: Le khono le Master V, rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
3: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bushego bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
4: Beko ya gawe e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi che peri ja YouTube Premium mahala.
3: Bialeng ka ihumana bian.
4: E khotsa ga la fela go Vodapay app. Tswela pele o bo bontsha gore o tshwaretse jompele.
3: Ah, ke tla dira bian.
4: Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
2: Na ba utse ba re mushu Afrika bo ro shumisha bian masheleng a sechaba. Ke bolela ka masheleng a gago. Dibeke tseo ditlago, re tla ba re buledishana le ba Auditor General South Africa, a Chapter 9 institution established to support country's democracy. Lenyaga, Auditor General South Africa, e ketika mengwaga ye legolo le 15, re lebeletse go thusa sechaba go kaonafatsa Afrika borwa. Re tla sepela le wena leto la go rutana ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona belo ka modudu wa Afrika borwa. Tshelecha lena no la kgwebo ke tshelete go thobela FM. Bulo mo lo mo ngweka sirpagare go tshola go ira bosiswae bo shego lena no le tshwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa
8: AGSA auditing to build public confidence
6: dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tsa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha ye e sena go magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad x8b lte e e tlang le pen godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: re sala mmogo go tshobela FM mo chat WhatsApp le Tabisho super nako le metse swai go ikala e rinya le sumeti bo tsheletse wa le bana ka mogho gore batho ba ke ile ka le ka go fama ele ka mogho ke a file go ka gona ka ge babe ba thulana ka dikereke ke be ke sa bolla taba gore monna wa re ke be ke sa nagana gore taba e ka tla ya ba bothata ke ka lebaka leo le mathomong ge re bolela tse dintšhi gore re kwana ka eng re kwana ka eng re tlo nyalana a ka nagana gore taba e tla ba bothata ka lebaka la gore dikereke tse di sa fapane kudu make ka se nagane gore e ka tla ya ba bothata mo mosading wa mosadi wa re nna ke re ka gešo ga ke itlogele ke fila maele ka mokgwa ke ile go ka boledišana le bona ka gona maele wa ka a be a kore kgwekgwe ya ona e be e le gore a ke nagane gore kereke e ka pa di kereke go fapana di ka paledisa batho go nyalana geiba ba fapana ka kushisho ya simudimo geiba ba fapana ka kushisho ya simudimo ana nna ile ka ibolela ka re a ke kgolo re seo ke seo e le gore se ka le paledisa go tsena ka gare ga lenyalo ge ba le fapana ka kushisho ya bomodimo ebile o mongwe le o mongwe o re ke eme mo kelego ke gopola ebile ke tsweletša taba nngwe ke re le tsebong gore taba ya tumelo taba ya tumelo a seo ba rego re ya go fa nako nngwe ke ray re no iša nneteng taba tumelo a ba re re go fa tumelo taba tumelo ke o e fago mmele pele le moya tša gago gore le mo o khunamago o rapela e be e le gore le pelo ya gago e lokologile gore o rapela modimo wa gago wo o mo tshepago wo o mo kwešišago ebile wo moratago ke gopola ke bolela se sengwe sa go tshwana le sone ga botse ke boletše gana ka mokgwao le tse dingwe ke tlaleletša ka re bjale ga go sena kwano le kwešišano ka lebaka la gore bomodimo bonyaka mmele pele le moya hei e tlo ba tabanyane ngwe e tlo nyakang gore le dulele le boledišane le ikwešiše go ya ka fao ke leeletšago eupša a ke kgolwe gore ge ba ka nnete lerato le gona magareng ga lena e ka ba ka lebaka la kereke ya go lepaledišha go tsena ka gare ga lenyalo taba tše di botse ebile gore ka morago ga go ke bolela ka taba ya mengwaganyana mane ya go feta ka no ba go feta e mehlano ke dutse ke dirana nole ya ka morago ga fao ke tlo amogela mogala wa gore amake ga botse go tswa go monna a re amake mosadi o ke no gore ke molese mosadi o ke rile ke molese ebile re no kwana ka gore go lokile o tlano ba ka kerekeng ya gabo re kwane ka gore nna le bana baka bana ba re tlo ba le bona le rena ka ge bana ba bjale e le baka mo ga semamang re tla latela ye ka gae a re kgweditšego re tsena nna le bana baka ka mokgwa monna o le a mpoditšego ka gona ya professor Ouma Mako bana le rena mo mogaleng ke mongwadi wa dipuku ke ngaka ya setso ke ngaka gape le ka dithuto re ba biditse gore ba tle fane mo moyeng o tla go re thusa taba ye ka ge magareng ga tse dingwe tseo nka di bolelago ka bona ba fatlhogetse kudu gape le ditaba tša segagabo rena prof Marimeshi ao ke a letama mmago rena le go le amogela lenanong le la moremogolo
9: a ke re tamiše ntate make tamiše bathiletše ka moka ke re madume a mašeuši ao
0: mma gorena re a leboga rena fa re go di aga metse taba ye ke ya malapa prof re ke le botsiseng gore ke nya go no le botsisa botse botse botse botse botse ga botse polelo e reng ka sa ga borena e re mosadi o nyetse o ya bogadi o ya o dira dilo ka moka ka moka ka moka o ba le tshumisano o yo o dire ka moka tsho o hwetse go ba bogadi ba di dira polelo e re yale go ba ke rena re ra yoketsa re tshela di lwana lwana yona ga botse polelo e reng ka gore ne tsogona setloedi sisiwe re se bona gona le go phetha tsa bo monna o thoma ka sefane o litse di ntshifela tse o dilatelago prof polelo e reng ga botse botse ge setse ga botse bile motho a laiwa ngwetse e laiwa godimo ga tabe polelo e swanetse go tswa bjang goba e reng ge e tla re e tswile polelo ye e tlo lebiša mosadi bogadi ga botse e reng polelo
9: polelo e re mosadi ga e ya bogadi o ya go phetha tsa ga bo monna
0: emampele o ya go phetha tsa ga bo monna
9: okay o tlogela tsa gabo
0: o tlogela tsa gabo ya ile ka e kwa yona yewe o tlogela tsa gabo aya bogadi aya apheta tsagabo monna
9: tobe
0: ifeleletse polelo ye
9: ifela ine ga o tla tsa ka gore botse
0: ye o le tlatsa go ka yona ke a lena
9: e nyaka go tlatsa polelo ya batho ba babedi
0: gabotse le a tlhatholola bjale
9: Genesis 2 verse 24 e re monna o tlogela batswadi ka e kokotlela ka mosadi wa gagwe
0: monna o tlogela le re monna re ba le re tsene ka ra kgwadi ya bomateo bja le ke re ke akwa gore hey ditlo boa
9: a tsoba le di ba ma monna ke re go di tseke batho le mosadi go di tseke batho
0: eh
9: ba ba tlogela bona ba go thoma bophelo ba bona
0: Prof Mampele a tinya go gakanega mokgwa gona le skare hey make wa tseba o tla botsena ganong a mokgwa gona a tinya go gakanega le thiapolelo go dimo ga kgwadi ya bomateo go ba go dimo ga setso sa saga ga borena mokgwa gona ka mokgolo thomileng ka gona namile le mphatlile nyana yeah
9: ke tlo itse ya go tswa setsong sa borena le go tswa ka gare ga kgwadi ya bomateo jalege gomme jale ke tlo go gatelela gore batho ba babedi ba gorarge ge ba tloga bona ba tshwarane bobedi ba bona ba le mola ke tshepa gore le bona ba ya go godisa lapa la bona jale tumelo ya bona a ebe ya go swana ka gore ge tumele ka se swane ka gare ga lapa la bona e ka tlisa division go tla ba le bana ba barawana re tsena le papa kereke ya baapostola ba barawana re tsena le mama kereke ya Sion ke fa motlala jalo go raya gore ga go tlo ba le kgomagano ya ga botse go ga botse kudu ge lapa le rapela mmogo thapelo ya gona e ba ya mosetwana ebile go ga botse ge mosadi a tseba ga botse gore ge a tlogela batho ba gabo goba a tlogela lapa la gabo a ya ga gabo monna e ba wa kogo ga gabo monna
0: profeke o lempotsago tsona ke maele ao a tswa go golena go ba ke ntlhakemo ya setso sa se gaga borena ga botse nna ke nya ka gore na
9: setso sa se sa gaga borena
0: o
9: ke ka fao o bona go mosadi
0: bo bona le boletse le kwala o ka re le a eletsa le re a e ga botse ke setso sa se gaga borena pele le re setso sa se gaga borena le rile se re mosadi o tla tlogela tsa gabo e aya di
9: aya go phetha tsa gabo
0: monna aya phetha tsa gabo monna
9: okay
0: ba le bele sa
9: ke go le gore mosadi ga a tloga khoronya gabo aya go tsena khorontsa gabo monna yo ke majaji anje aya mosadi o wa o mongwa ba khekolo ba khoro yeo a ene jabetse le bana ba khoro eo a tseba dilo tsa di bolelang ka gore o tla ba di phethile mohlala ba ba re ngwetse ge e tsena dipitseng e santse go tlo hlakela mo khorong basadi ba dule mola fase ba mmone moaparo wa ko wa leng gona ke kgolokgolo le gore nka se bolele ka tlhabologo e leng gona gone jane ya gore o ne o kgetha sefaa segaga borena se re o ba o go fole ka dijo ka moka jale ge o change-a o ba o fetola sefane sa gago e ba sa gabo monna o gona o tlo o swanna ko go phetha dilo tsa koo e fela dilo tsa ko go di phetha re tlhokomeleng gore ga go seke gwa ba le melawana eo e tlisa go tlaisego gona ke sa gatelela gape gore batho ba babedi ba le tumelo ya bona ga e be ya go swana ge e sa swane e fela e tlisa o ka re o mongwe o tlaisegile ge ke ile all night prayer papa a shetse ka mo gae go bile ra mashobana a mantšhi a dilo tse ke ka sekwaga leego ge di fitlha ditsebeng tsa batho so mosadi ga a phethaga ke foga ga bo monna gone o tshwana le ga a rwala fane eo e rwale ka pfaete ya kwešiše gore ke mosadi ya mo kgorong
0: perfectly tshwareng ona fao motheletse re ko gopotse professor Omar Mako ke ba rebole ditlhana go le bona bosegong bja lekgono profe ke le botseng taba e nngwe šeng taba e nkgopotsa lenaneo le lengwe ile ra ba le lona ke bile le ba tsweletse mokgwa wa gona ba bantšhinyana lenaneong le a ke tsebe gore gona fale ke be ke sa itsweletsa goba ke be ke tsweletsa ke motsweletsi ofe re ile ra ka ra ba le lenaneo le lengwe leo e lego gore mosadi yo o be a ngwadile lengwalo a re make ke lengwalo la lengwalo shilewe ka mo di aga metse ke kopane le bothata nna bjo e lego gore ke bona o kare ke tlo imela ke lenyalo bothata bja ka ke gore o ba nyalotse ka moga sekukhune o re bothata bja gagwe e be e le gore taba yona ke tlo e gopela ga botsena banna o ka re e be e le gore ga a nyalwa ge e ba ga a wela mosadio ge e ba ga a tswe komeng o tlo ro ge seno a nyetswe ka mola sekhukhune basadi ba tswa komeng ke ra e le gore ke taba e ke e gopela ga botse o tlo swanelwa ke ge e le gore ke itshwara ga botse o tlo swanelwa ke gore a wele pele gore e tletlebe mosadi yo a feleletsego atla kgone go dira merero le basadi e biale le biale biale le biale biale le biale mogatsa gwe o ka re ba mmoditse yona taba ewe gore upya o tsebe gore biale e ka kwa ga gesho o tloro o ka re sno re fetsa taba e o tswanna go go feta fa pele kra ile re ke swara ga botselena gane ke ile betse biale ai atla skwane le motho a re ai gona lenyalo leo nke le be le eme nna ka gešo a re di dilo tseo nna ka gešo ebile a gone nto eo bjale le bjale ke gopola ke ile ka ya ka swanela ke go nyaka mosadi yo mongwe o e leng gore o ka re le ena o kopane le taba ewe goba o ba tlo re tlhalosetsa taba ewe gore o tlo o dula o nyatsega basading go o ka nyalwa wa nyalwa upša wa sephethelwana lebaka lona lewe la gore feleletse ole o bile le tshepidišo ya gore o tlotlo o be mosadi-sadi yo a feleletsego a gana taba ewe gore a nna bogadi bjo gona bo tlompalela pele tabe ya ya sepetišana le tše dintšhi tše e leng gore ke kwele nako engwe ge re na le dipolelo tša mohuteo mo moyeng basadi ba na le go bontšha gore ae e ka se tla šoma taba eo ya gore go o nyetswe namile wena o tla fitlha wa dia se sengwe le se sengwe tše se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe kore dilo tše ka moka basadi ba ne le matshwenyego ga ke fuile gore basadi ba ne le matshwenyego ge ba itlatabeng yona yewe gore ae ka kakaretso ipša e ka sebe nto ngwe le yengwe le yengwe le yengwe le yengwe le yengwe le yengwe le yengwe ke gopola mosadi o mongwe a re ae make yeo yona e ka se šome yo ge ba loya aowa nnanna re ka se kgone yeo yona ae ngaka ka lebaka le o re tliša go tabe gore ga botse polelo yona ye ya gore mosadi o tla tlogela tša gabo a ya dira tša gabo monna e hlake gabotse ka sega gešo gore ke selo se sengwe le se sengwe goba go na le dilo tseo di tlaolegile gona e reng ke tseng papatso pele
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bošigo bohle
4: o na le scroller lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjalenka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
3: ke tla dira bjalo
4: o na le dipeelano further together Vodacom
7: na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletsego morago dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipeelano di a šoma
0: o tsholetse mo go rena e bile wa nkgopotsa fa o nthometse molaetsa a re make yona polelo o iswere go a le gopola lenaneo le ke bolelago ka lona le la mosadi a emišitse pele a re ae nna batho bešo ae a ke kwešiše

0: e tla no ba gore a ka tlogelwa mo gongwe le segagabo ka mogwana o mongwe prof nke le re bontshe ntsela
1: tsena mo sa dira nyalwa a nyalwa khorontsa batho
0: mm
1: o nyalwa e tlo ba tlhogo tsa dile leng ya mo khoronye khorontse dingwe go ba dikgoro ekskare tse dingwe dikgorontsa batho mosadi a nyetse yo a swane le makgare ba kgoro ewe mosadi a nyetse ba tla mmona ka moaparo o mojalo mosadi a nyetse ga a roma ke kgoro gore o re latela makoti kae kae ba tloga ba nyaka moaparo o mojalo moaparo o mongwe o nyaka makoti o a fetile go gongwe basading like gona mo lebollong jalo ga a sa feta lebollong moaparo o mongwe o aparang ke basadi ba bangwe wa mokgopa ka pele mokgopa ka morago ka gone gore a ka o apara ge ba re mosadi a ya bogadi o dira se sengwe se sengwe sa gabo monna ba ra tseo di tlong go phedisa kgoro ye ba ra tseo di tlong go dira gore kgoro ya koo ga bo monna ge e ra wa re goditse mosadisadi ba e ra o a kgonang go berekisana le bona ka se ga gabo bona ebile ba tshepa gore tsatsi le lengwe e tlo ba mokgekolo wa kgoro a kgona go botsa beetsi ba kgoro ye melao ya kgoro ye a kgona go bona ge bana ba ile lebollong gore bana ba ka ge ba boa lebollong ke tla ba tlo direlwa so dilo tseo ka moka a ithutile tsona ka gore gona ka gore gone jale lenyalo re nyalana le merafe ye mengwe o tshwanna ke gore o nyakišiše pele gore na dilo tse di so ke tlo kgonana le tsona tse nka se di kgone tse nka se di kgone and-e ebile baswa ba gone jale ba ne monyetla wa gore ba ka ya marriage counselling baswa ba gone jale wa kgona go ya bogadi ebile a kile a rata gona tsatsi le lengwe tlabentse a bona gore yano ke batho ba ke tlong go phela le bona ge e le bollo e bona a ke kgolo gore ba ka tloga ba tlo tseya ngwanesi ba re jale re montsentšha ka bolloi ke kgetho a se setso sa gabo motho mo re bolela ka the roots e di tlo dira gore motho a re nna ke mopedi wa re nna ke motebe nna ke mozulu nna ke moxhosa gore batho ba gore ratana le bona re nyake go tseba segagabo batho bao ke ka tsela e o bonago le batho bao ge ba tlile go nyala makoti ka mo kgorong ya gabo ba latela dilo ka moka tse ba gabo motshadi ba re ra dinyaka le ka mo ga bo monna ge ba re makoti a rena re mo kgopela gore o tshwanetse a be so makoti a tsebe gore jale ke ka tlase ga molao kaobe mosadi wa nyetsiweng wa phela jale ka ngwanenyana o tshwanela ke go ba mosadi a nyetsweng ka mma kgonthe
0: prof emampele fao ke nyaka o ba lentswe la basadi bosego bja lehono e re pele re tlo ba builela gannyane e re pele re tlo builela mang kapa mang gona bjale e be e le gore ke boletše tabengweše go na le basadi ba bangwe bao e lego gore ge ba nyalwa ba tsena ka gare ga lenyalo ba ba le kwešišwe nngwe ya gore monna ke wa ka ba ba le kwešišo engwe ya gore wa kwešiša gore ke ya bogadi eupša o ba le kwešišo ye nngwe ya gore monna yo kwaka o fihla bogadi o hwetša a ke re ba polelo e re o tlogela tša geno bjale o dia tša bogadi bjale o fihla bogadi o hwetša e le gore monna ga a ne le ditseka goba ga a gotse o fepa ditlogolo o fepa bommage o fepa le dikgadi tseo dikgai

0: edi tseo di sa le go kalapeng e le go taba engwe ye o di ya gore basadi ba bangwe pakwe wa gadi boli wima kudu ibile e le selo se sengwe se o bona ba ka se sekgotlelelego ka taba ya batlare ditseka tsa mogatsaka ke taba ya mathomo ya bobedi ge setse ba anyetswe ka moo a le bogadi o hwetša matswale o hwetša le dikgadi tše e leng gore mo gongwe ba bangwe ba tlo fela ba moo fa ditaelo tsa gore di a sekete ka mokgwao di a sekete ka mokgwao di a sekete ka mokgwao di a sekete ka mokgwao mosadi a ikwe ngwetsi e ikwe e šitelegile ka lebaka la gore yena ditaelo o bona a tla tšea tša mogatšagwe e sego tša ngwanenyana wa go senyalwe a ke no gore mohlhomongwe ke e rakgadi mohlhomongwe o tla mmona ka mokgwa owe le mmatswale yo a ka se kwešišego ditaba tse di bjalo e le go taba engwe nte yago gore ke botsiše potsišo ya gore ebile a ke bolele ya boraro tse dingwe dingwetse di tle di ikwe ka nnete di šitelegile di ka se kgone di imelwa ke bophelo bja ka fa ka lebaka la gore a rata gore o ka re a ka ba le sekgoba sa gagwe seo e lego gore dijo le ditseka tša go tswa go mogatšagwe e tla ba tsa bona ba be le tše e lego tsa bona le mmatswale le dikgadi tše dingwe mohlomongwe le tsona di be le tša tsona phafa nna a se sešupo tše ka moka ga ebe dišupo tša gore go ba boima go basadi gore ba tsene ka gare ga manyalo ba e ba fihle bogadi ba dire tšeo e lego gore di lebeletšwe ke ba bogadi gore ba di dire ba be ba di latele e tshware ngwana fawe ke tšeng papatso tobela FM shato wa tsebo le boithabišo
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha ye e senago magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di hwetšagala lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom
2: na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083 244 0046 go ba WhatsApp e thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletse go morago dikatlholo le go tloswa ga go selefe letsetsa 083 244 0046 MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipielano di a šoma
0: Prof. Tabakashiwe.
3: Ke kwa ga botsa ntate make, ke o ke nnete. Basadi ba bantši ba fitlhile dikgorong tša batho. O tsenya ka e le yena le bana ba gagwe le mogatšagi. Ka se ga gabo rena, mosadi ga a nyetšwe. A se wa monna wa gagwe fela. Ko a kgoro ya gabo monna wa gagwe. A ke e hlalosa ge ba re ba ga mmako basadi ba ka mo ke bolela ba banyetsong ka kgomo tlabe a le gona moo ge ba re ka lapeng la ga mmako go na le ditšhuana tšeo batswadi ba di tlogetsego ba nyaka go fepiwa mosadi o le yena ko gaga ba tswang botho bo gona Ubuntu, the practice, yeah, caring for another person, sharing, dilo tsa gago ene dilo ka moka tseo o di dira go ka letsogo nang yena tsatsi le di tlotla ka mogola right ke o fitla gore ntse batho ba khotsa ba tshwaragane tirelela gore tshwaragano e be gona ke o fitla gore ntse batho ba bona ba swalalana tirelela gore ba tanyane o betlu wena ba tanyane o le bentwe e le tle le kgone go phela ga botse go e ba mosadi o ile ngoro re e monna ke waka nka go tsebe gore monna ga se apola swa mo kha motlhareng ya ba wa ga o tswa di atleng tsa batho ba bangwe ene e o ile la nke nete ntate ma go tswa mo ile gore monna o no tlo ga tlo gala mmagwe ka mola se ne mhloko media e o itirela kwa go le de sa ba pong le magatsa go le bana ba gagwe ba etla mo maso la ngwaga fela ba feta e seng ba letla go a se gore ba tlo go bona motswadi jale batswadi ba gabo mosadi batswadi ba gabo monna batho fao ba swantšhe a ba apare kobo ya go swana bana ba gago ditšhiwana tsa ntho e thabisang mogatsago ge e le gore o bona a kgona go tswela pele a le mafolofolo a go bereka a o kgona go tsoga gore ke kgona go fepa tšhiwana tšešo tshwana tseo le wena a betsa gago o tse gore ke nto e thabisang mogatsa ka gore o ka hwetsa ena a re a godisitse ka gore people must share wena wa senyake ka dilo tse repile ke gona ge leratwana le lala lena le phulega masoba ka gore o dira dilo tse di sa mothabiseng ene mosadi wa ithuta ke nagana gore motho mo le mongwe kgorong ya gabo ditšhiwana di gona go na batho fao ba nyakago tlhokomelo ya rena go na batho fao ba thabang ge ba kgona go thuša motho a slakileng go ne kgoro tse dingwe basadi re nyala go tsona e ba kgoro ya gone gore batho bana gore koo mosegare ka moka ba no tlela gore ba je se gore ke ba eng apeya o solela e fa batho dijo pafe letsogo leo lefao ke leo le amogelago
0: ke lebeletše gore sale re re tlo sekaseka taba ye ya gore ga botse sa ga gabo rena se ba se lebeletše kore ke nyaka gore re nyaka gore e hlake ka sa ga gabo rena gore ge ba re go fihla bogadi e kera wena mosadi tlogela tša geno o namile o dira tša bomonna eupša re lebeletše gore tša bomonna ka mokgwa o hwetša go ba di dia ka gona di fapane le ka fa le ga geno le bego le di dia go ka no ba go ena le setshwano mo gongwe a gone taba eupša mo gongwe le o hwetša dilo tše wena mosadi hei di dirwa ka mokgwa o mongwe mo e leng gore o ka no thatafalelwa goba wa di direla bothateng jale ke iputšišaputšiše nngwe se prof go tswa polelong ya lena le boletše gore tšeo mosadi a tla fihla goba go bolelwago gore mosadi a fihle a di dire tša bomonna tšona tšewe ke tša go godiša kgorwe ke tše di botse prof ke dife tše e leng gore go ya ka lena aba mosadi a ka di gana goba di ka mo palela go swana le ge le rile a gape e le gore ba di atabele ya go tsoga yeo ke kgetho yeo a se taba ya ke dife ga botse tšeo e lego gore tšeo tšona mosadi a ka di gana goba a boledišana le mogatša gore tše nka se di kgone go amogelega gore tše a ka se di dire di gona goba di gona prof
3: kudu a ke bolele ka boloibo gape ke bolele le tlaišo bone ba bang a se ka ba gore ke segaga bo bona o ka re bano ba le mapelong peta ge wena makoti o tlile mo nageng ye o etswa kua kgolekgole a go be le ka mokgwa o tla kgona go itšhireletša ke nagana gore mo ge re le baitse ba kgore one ba khakolo wa go lo banka no re go bona ka ba botsa ka re na le mmaus mama go jwala go jwala go jwala ke bona se a ntshwara ga botse engwe go gore mosadi a tlogele tsela tsa bonyana tsa gore ge motho a go khopisa fela o khotsetse o bethile motho ka lego kgorong tsa batho a go bele go boledisana go gontšhi go fetisa go lwa e ba mosadi ola a dulago ka lapeng la gago kgaogana le go setse o ne lapa la gago a ke boneng ke go ka ba le bodutu ka gore dijona ka dirankeng di ya go nyaka dire diphumule eng or go e tswa mmerekong o tshwanetse o direle go jewe ka mogae dilo tseo di ya go nyaka gone nako ya go tlho o ile metseng ya batho gore oa bona e oa bona e dimasebo le boloi go nna kare di a swana ga
0: prof taba tse lena le di batametse kudu prof basadi ba bangwe ke ba bantšhi le gona basadi ba gona ba tle ba palelwe ke manyalo ba bue bogadi ba re yo o buile a re ga a buile ga a fitlha ka mo gae ka fa le ga a kopana le lena prof mo mebileng go ba letetse ka mo gae la re hei goreng a re yo a wa nna tsako ke tswago dimpaletse prof gantšhe basadi baba ba paletswe ke eng tse e leng gore ba tla ba di laetswe ge ba tloga ka fa ba e ya bogadi eupša a boe a re aowa nna ke paletswe go tla ba go padileng a tlogile fa ka kwešišo ya gore ge ke fitlha bogadi ke dira tša bogadi
3: e kgolokgolo e ka dirang gore mosadi a boele gae goba a kgethe go goma mo lenyalong la mathomo ke motho a tlileng ka ena motho a tlileng ka ena a fitlha mo thoma go metha thoma go se mmoledise gabotse o mo kwesa botlhoko moyeng mmotsa dilo tse ntšhi motlhomo o nyetse ka bana ba babedi o thoma go botsa ka bana bawe o thoma go ba lekgethelo ntšhi tsona dilo tsa mofuto ke tse di ka dirang gore mosadi a kgethe gore peace wena motho o tlileng ka ena ge e ka sebe wena o mo tlaišang a tlaisa ka bangwe mosadi o kgona go di kgotlelela ena tseba a ba le di-solution gore mo nka dira se ba ke fitlha ka femeleng ya batho ke kgwetsa e le bana ba 15 ke tla le ba babedi nna ke tseba gore ke tle kgone breakfast ya ka borotho wa ka e be marotho a ma-5 gore gore marotho wa ke ma-5 every day marenke re ge ke fitlha karao wa borotho borotho ke reka bo botee ba go lekana bana ba ka wa o botee wa half namile ba le ba bangwe mosadi ke motho wa go kgokela ke motho wa go dira gore batho go be le kwano ba fele ba re go ba le timamelelo mara mo a ke tlo bolela ka timamelelo e la ba e nyalang kwa mosadi ke bolela ka timamelelo e e leng gore e tlo kgona go tima mollo wa ka mo batho ba fe lerato mara e se ka ba lerato le e leng gore o feleletsa wena mafelelong o te loser wena mara kudu-kudu basadi re palelwa e ge motho o tlileng ka ena a thoma go gobetha le mo gare ga batho a tsa o ka gore motho a ka gobetha ka kamore o ka re o ka ba kaone le gona go betha why go betha mo go losenya ke a thomile go gobetha sa sa bolelele wena ga botse ka lerato ke dintsi tse di ka diang basadi gore ba palelwe ya ore mogadi bo a re a kereke ge motho a bolela o ka no gomola
0: Prof re boletse kutswanyana ka bogadi e le go ga bo monna ke nyaka go botsiša potsišo e ge setse bjale mohlomongwe kore ke nyaka go botsiša gore mosadi go sa lebeletswe go le kakang gore a phethagatse se ga gabo monna ge bjale a tlogile kala a tlogile bogadi bjale a ikeme yena le monna yo ba dula ga bona go saletwetse go le kakang na ba ka ba le kwanelo ye itsego gore a itsela o boditi ya go ka gae e be ile tsa ka bogadi tsela a ka mogare na re ka no di ya dilo ka mogwao e sa swareletse tabeng yela ya mosadi o tla tlogela tsa gabo a ya phetha sa gabo monna ga se a be bo fala sa gabo monna se ge bia le ke le ka ga ka le monna wa ka go phala le ge ke le ka ga gabo bogadi ga bo buima go feta ge motho setse a le ka ga gagwe le bogatsagwe
3: ya lo go le ka ga go le bogatsagwe e bile nke go buima le go feta ka gona yawa o na le bogatsagwe le ka mokwana wa apara pemuda ga le ka montlong o ya kwa le kwa mara wa ntse ba re mo kgorong ye go na le monyanya goba go na le eng ba re basadi ba kgoro ba re e tla nne o ka se ka pemuda eo ya gago o tlwaya ka moaparo oo o swanetseng gore ko wena mosadi wa kgoro eo ge ba re basadi ba kgoro e ba rwala basadi ba ka se re ba rwele bola wena o atla ka meriri ya matšhakga ya go fitlha kua dinokeng ee o swanetse le ge o ntse o le ka gago se gaga bo monna o se tlo go busa gore ka moso o tlo be mokgekolo wa kgoro wa go tseba se gagago
0: ke a lekwa o theleditse Thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa ke nyaka gore pele ke tsentšha batheletše ba tlo letša ka nomoro ya 086-000-2452 ba babedi ba ba rarunyana ba bahlano pele re le lokolola ke botšiše putšišo ye ai wa tseba ngaka ke nyaka o botšiša putšio ye prof tabe ya bogadi go nyalwa go ya bogadi ga bo monna go nyalwa ke sa nyaka o tlo e botšiša botse ke re tabe ya bogadi ya go nyalwa go ya gabo ga bo monna wa nyalwa o le mosadi bjalo o ya ga bo monna o dula ga bo monna prof a se felelwe ke nako e sane le mogola prof a se felelwe ke nako a se sa ga gabo rena se sengwe seo e leng gore a ge re lebeletse mana se felelwa ke nako ebile go tloga gona bjale mo mongwageng ye masome a mararo e tlago gao goba ebile iseng ya masome a mararo e masome a mabedi a bogadi bjo a bo tlabe bo se sa lebeletswe kudu gore ba re motho o bogadi ke lebeletse le matšatšing ya lekgono a profo letle le kwe kae ba re motho o bogadi matšatšia motho o ne o tswa ka gabo a ya ga gagwe bogadi a bo sa le gona prof bo sa le gona
3: o le gona koo ga gago ge ba re ka mogabo monna gone molato goba gone eng ba nyaka lena letloga koa ga lena latlamo
0: ee ipa a e sa le ela ya gore o bogadi o dula moo mengwaganyana pele o tla ba le ga gagone o ka re boa tswa bogadi bjo ka mokgwa e leng gore o ka re nna ge ke lebeletše ke no iphora ka la gore o ka re basadi ba ka kakaretswa bo banatefele go ba sa ka bja banatefela bogadi bjo bja go ya go dula le dikgadi le bommatswale le boratswale le borangwane le boramogolo ai ke phositse prof goba ke bone tsonane o ka re ke bona tsona
3: o bona tsona ka utse
0: oya bo feletswe ke nako bo ga re bo a subelela bo felelwa ke nako ke ne pile
3: ke bona kare e nngwe ke gore rena re le batswadi ke kgona go bona bana ba ka ba baninyana tshomo ke beele ke bana ba baninyana bile ba ne bana mara bona ga banyale bašimane ba baka bona ba nyala bana ba ka ba baninyana ba fitlha ka mokhi e dira ke gore motlhomongwe basadi gare botse bana ba rena ga botse one gore motho a tlang ke ngwetse mara ke ngwana wa ka o mongwe a se a re mo computere gore o ka re o fapana le lena lena letsogo le robetse ena a suele a dire dijo a tlhatswe dijana a diene lena le ne o robala ke mo e di bang gore bo ga di bobabe gore bana ba ka mogae re tsantse go no go ba se re se dira ke breakfast di le ke mo ga di bo e khone go sa sa dire ko mo pitse e khone ke tshwere go e tshware ko mo e ka tshentse re phele ka peace ba re ka di ka re ngwetse ke le goba ke mo ya le go tloba bothatanyana ka gore ke ya gore bala e sale ke tsoga foro go ke eme ka maoto e ke ya gore bala na pele ke ono robala
0: a ke ba dilengwe tshe ke matsogo ape ba dilengwe sadi ke matsogo ngwe tshe ke matsogo le ka gae ge ba khala e ba khala dikhaetsedi tsa rena ba re le tlo re jisa ditlong malapeng a batho mana nka le o le motlapa ka mogongwane nyana e shoma mo sadi ko go shoma e bia le ga ile bogadi yo nna mo ona di bua bua wa tseba ge go sele na mile ke yana le tlaba la suwela gape o tswa polelong ya gore ba re mo sadi a swanne go ba sebodu
3: ya wa se bo dira pa se gore ba ra gore na dibe ono ono bereka le go fitisa tonki ka mogo o tsabele wena a o kwele ngwana ga go tlhoko wena o ka ba ngwana ga go wa mogotsa a isala tso ga na kwa gore a tse tlhapise yena e bo mo botsana ba kwa go khutsa batho ba duti meriting yena le kwa tjatjing ga ntse gore ke go soka le soko go ba ke go diang batho
0: upya prof ya
3: bana ba batho ka tsela ya mohuto
0: le re ke bona tsona ge ke re bogadi
3: bo bona tsona gore bogadi o ka re ba fela
0: bo a fela ibile a bo rate a bo a fela ka gore a bo ratege
3: a bo ratege ja gore motho mo go ena tswa ba soka o le mo sa gore makoti ga tile ke ngwana wa ka mo mongwe ibile ngwana wa ka mo botse botse ke makoti rena di khadika mo ga botse ka masa ga bo rena o tota ja le ka ba eng ka tsatsi le leng ka re o nyala malapeng ya batho e ba ngwana wa ka moko a nyetse ka re khumo a tlo dula ka ke ngwana ka mo ka gore o tlo khwela le bitlala ga le ka mo ga rena rena bo ragadi ba bitla rena a kwa thoko e seng ka moki e ka mo go bona le ka tsaga go rena e ge ragadi a se a nyalwe e le gore boloka ka shakeng ragadi a re moloko ka shakeng le o bolo kwa ka ntle ga lešaka
0: e tshwaregana fa
3: o laetsa gore yena a se mokgekolo wa kgorwe
0: aa
3: boloka ka ntle ga lešaka
0: e tshwaregana fao prof ketlo mema batheeletse gone gore ba ntšha maikutlo a bona re lebeletse taba ye ya bogadi gore na go ya ka kwešišo tsa bona o ya o dira se sengwe le se sengwe goba go na le tšeo di kgethegilego na
4: le khone mo Power Flex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelona ke tsa bophelo
5: oh Master V ke ya ka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata
6: ah pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe mwe le ngwe
5: ah nayo
6: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go phone le network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka go edi
5: nyane ke mo humana ka e bontshi
6: e go tsagala ka go Vodapay app oba online tsola pele oba bontshe gore o tshwere tshe jompe
5: ke tla dira bialo
6: bona le dipielano further together Vodacom
0: 086-000-2452 086-000-2452 nke ke tshe motheletsi
7: shu mama ke ere ke bule di goro
0: le kae
7: onti medisetse bo prof ba rena le motho wa mogolisa boshiri motsheare manle maputi
0: age
7: make
0: eh
7: wa tsaba bo prof ba tswa ba boletse o tlala seata ba tswa ba boletse o tlala seata e ke kweleng e le gore nka nnete motho wa kwa bogadi ke ba re o yela o e hudisa kgoro o e dia tsa bogadi ka moka ya tsona tse ba di diang ka nnete he le tsaba ele ba reng ko o tswa bosuu aowa o ka se e kgone make ka baka la goreng o tswa bosuu ke nagana goreng bjale kae bo prof wa boletse gore ke kgetho le nna ke a boya kere ebile ke mekgwa ya batho bana ba uwe baka mowe motseng wo uwe a goraya gore nna nka fitha ka kgona dilo tsena keo ka ditshwantšha le taba ya ntlo bo prof bjale kae le boletse le rile ebile le ka sesothong ba ona a kere ka sesothong keng ba re ke calling ke mpho ye o filweng ke badimo ba eno ke re nka ditsa ka tsewa dilo tse uwe go na le goreng nna se dilo tsa badimo ba efo a kere edi a ke benye ba yona ye nngwe e ka se kgotelelwang ke a ekwa wa bana ya o tshwana le goreng ke re ke ditsa kwa bogadi di hadi shitike tharo tse nne ka moka bana le bana bana ba modimo ke ke fitsa ka mola le sheke le ha 40 polelo ewe ba no robala aba di silo ba re wa ke ngwetse ya potile o tsontsa di nne re go u awwa a ska ba di ka mogwana o bule le batho a da tsana le di ntse a mo tsa o tsana le a ni uwe ke ke le ngwetse nna ke tle ka mabone na eng ke nna ngwetse ma tsantsa re shumishane mushoma ya rena e lekane o tsaka khumana nna ke fitsa ka mo iyo ba nna mopo wa u mopa mo ngwe le mo ngwe le mo ngwe tsantsa le na hane le motho ene make di ngwetse tsa matatia e bo ngwetse ba felela wa tsore jwa make le bo prof lena lena
0: rena rena le le
3: ke tsedi
7: bo ngwetse ba matatia ba felela ka ba ka la re mbana ba rena ba matatia ha ba khatike ntle ba reng ke bo ke u bereka ka motseng o tswa ka boadi o tswa ke re o tswa ka ha ba ya ka mohadi o ya ka ena o fetse di galo tsa rona pele na sikiti ka lena ka mokitile ka monna wa ka le bona ke ntse le mwana ndi ntse ke rata o le bolela jwang ba ba ntshi ba ntse ba ntse bolela ka nakere motho a se o mohle mo mathareng a se nneng a se o mohle mo mathareng o tsetse ke nna motho ke ngwana wa mahuwa ke a tsetse ke nna ka mogwano tsantse re shumishane ene le nna a tsara ga rene ke tlo ikhantsha ka ikhantsha wena ka rono a pe motho o tle ka yena ke ngwana ka ka tswa ke o famila o di etsa tsana lang le mi shumo yo tsana we e ka dia ke motho le nna ke tswa re le nna he ke lengwe tshintso tsana ke o le dinkinela tsana ke wa tsara ke motho o mo femo fefo o mo tshe yo ka mwana ha wa ka mala pen la mahua nna mpa na le ke tswa kwa e fwa machine ke ile a mahua ke tswa ke o tsha gore a mahua he ke bitsa kwa a se ke fitika ka dia go motho ya ka ba dia la bo bo ke shumile le bona mara me shumo le yona e tsantsi le kanele a hore a hore ke shumile le ka tomuti ba le ka itse le bolile batho a re tsara neng botse ene bana ba matjati a ba rata bohadi e ba fitsa ka mola motho a teng a fitsa o no makala ene ngwetse be fa bolela le mo khunga di marane ngwetse ino tsena o wa para di tight e re go motana mo we a sha di shike di noka mo khakala le di mpa a tsama ka di tsama ka outi di mpa e le tshedi na le di palagadi le mo dinokeng mo pele a mo matswala le boratswa le bo ramolo bana a se mogo mo botse e go tlo thoma mmotsa gore ya ba ntshenya bile ba ntoile ba ntshikile a re shimishaneng o ye bo hadutse wa ke shimishana le batho ba botse ntle engwe le engwe lengwe e ba idea ko idea mara ha o ra re udie dilo tse e le gore a di a tsana di dilo o ka se o tloa kwa eno o bo sa ntse le ke tsha kwa ka kona batho ba kwa bo tshela ba re a wa ntleje ke taba tsa bo hadi a pe o tsontse di tsa ba ke tsone ke bo tshele a wa e le mo la re tsoba gore ba ba ntshi ba ba ntshi ke ola le ola ba ba mwe ba nwele a ba di tsona jwale a re shimisha neng ka khotso
0: real
7: ke lo di tshije nga di bolela ngere ke fikelela ba ba
0: a ge mmalo
7: ke nna mmalo no ma wa e tse
0: re le bogile khudu go le tshala le na malolo
7: eh
0: a ge tobela FM mo shate wa tsebole bo itabisha siba la kosela se level la gabotse ke metsotso ye le somehlano go ikela irinya le somepedi ke tshe mo tshele tshe mo ngushu ke go tabisha mo tshele tshe arlo cheng
8: le ka ndere mo
0: tsho re go na
8: ke somo ka mama tsala
0: ke le tshele ditse
8: bo profwa bo letse problem e go leleng gona ntate make e ke nyala e ke le swana ke nyala mo fadi ke tsanje ke tshele ga ke tsaya ke di be fa ke ba go jore ne ke tlo nyala mo fadi mo ka re ke mo nyala re be di crown rules gore a itse wa le go bala lena o tlo le o tlo oketsa goro ya tamo
0: o tlo kwana le dikgaetsedi ka yona polelo eo ya gore e motsadi a ka e tlo ba le kgobala lena a ape wa tseba setse o kare bjale o bolela ka mokgomong ba tla kwana le wena batho bawe
8: a kere ke tabe ke sabe re palwe le go polo gore dikgaetsedi tsaka tlabe re kwana tlabe re di fatshe re le femele goreng ke tlo nyela motsadi o loka motho o tsa motho wa motse o mongwana motsadi wa motsadi o mongwe o tlo tla ka mo gae so re tlo phedisana le rakwana ge ba palelwa mo la rena nna le bona re kwane dikgaetsedi tsaka e ba palela ko motshwara ga botse ge nna nka nka ra ke bolele mosadi o le a bolela kere le gopolo reng dingwetse di felele tsa ditšhaba o bolela di re ke talosa motho le gaetsedi jae jale ge nna a ka re a boletse gore ka re ke bona ka khomola go bona moresi monna ke tlo e senyang gona ntate mae ke tshwanetse ke ne wa boja ditsewa goreng o tloa ka mosadi ke gopela goreng re thušaneng le yena go nyala mosadi go reng go bangwetse a ora re go ba le go bala mona
0: o ya ah na ke kwele ke kwele tata gore na ke le bua kudu bole di shana lena
8: ke le bua ntate mme
0: a ge mochele tshifa a ke go lotse
9: na de magele ga
0: re go nna re ka buisa lena
9: ndume di same pro je propaganda
0: eh ba tloga ba le
9: ko ya wa tsika o pile gomo le naka lo tse ba di bua ke ka moka
0: eh
9: ke ga tle ke ke ba ene tata mme ke le before ke tsena o o bua le khoka ina ga mama shege ke ne le ja tle re le nngwe le bona batho ba bolela ba le USA mo di TV le le nna ke mo le jela me le bona kwa camp ke ya ka le sounde
0: o ya
9: re ke tle tsa mo bo ri re o le ga ba shane la gore a se ja go le jeng di shege le bo di ka mo shege ya ga le jeng di shege ke ke tlo ra tlo bona bo go ya tete ma ke tle tsa
0: eh
9: prof ke o tshile go molena
0: Mm.
9: O khatlala ga re o bului. Bului a se se.
0: Mm.
9: E tsana le go hutswa. A se se go di. Ene tlo tlo mo di family di gona. Tsana le a o family ga re ka mogolo le pop. O tlo go ja mo family neng wa go bi hona. O go mo mo bui ba re ka mo family go. So mo sa a la pele ke gore o tlhoka dilo tlo tlo. Ya ke e o ke khetswa mo. Mbare se tsa sa ka mo tlo o tse ba se diang. O le mo sa tsang o tshentse so sa ho o join se tsa bo mong.
0: Mm.
9: Le go a tsukhuni.
0: Mm.
9: Ba la ke nne tsa hore mo sa di go sonya le pop a bona ho itswa.
0: Eh.
9: Ke nne. Mo sa di go sonya. O bone technology le ke tshwere gore ke tlhabi o futhela tsukhuni ka itse bontu. Re chatisha le China le lohwa.
0: Mm.
9: Go di tsano le ya komi. E China, go di le ka chatisha le China le lohwa. Go di tsan ba ya komi. And ba go botsa dipini before ba o jare. O tsho re mo ga gese. O tlo wa o botsa dipfato go tshetela magadi a tlhodiya everything. Wena wa dumela, e fwa dumela. Na ndi lutse gore ke ro ro tshetsa go di go tlana wa komi. Ke mask. E se bangwe le go gore gore na o e a o re re selo dipoto tsa batho ka se di tshwara. Ke mask.
0: Mm, ile ra ba le bialo le gone ebile e be ile a ka mo skukhuni ke a gopola tabe o rile ra itshwara gana fa.
9: What really matter is the whole skukhuni. O ho tata ntshatela ba ga skukhuni. Mo ndi tsho lupa gore mara go go bona ka dina go le go. Ke ba raka ka lupa. Ja ke tlhaka tlhakana le bona hanti the whole skukhuni.
0: Mm. Awa ke le kwele papa e re ke le bogeng re ya papa tshong ba tla ba bartsela ga nong ke a leboga. Age, tshobela FM bo shatwa tsebo le bo itabisho. E re ke tshe papa tshong tele tshiki bua ke ja ka o tlo kwa mantsho a prof ka se sengwe fa.
10: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi ga a rata go bofelola ke jang pele.
11: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
6: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom, plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa mo wa e fetola na kweng mo lengwe.
11: Ah, nna yo.
6: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe, ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
11: Nyane, ke bo humana kae bontsi
6: bo? E go tjagala ka go Vodapay app. Boba online tsona pele o ba bontsha gore o tshwere tshe jwang pele
11: ke tla dira bialo
6: bona le dipielano further together Vodacom
0: ke tsaba tshele tshe ba ra ro kamera o gafa o ke bolela tsana le bo prof e bile re name re ke re ba name ba lae le mo tsheletse re ke tshe wena pele fa arlo chain
8: tata ma ke
0: le kai
8: tsamana le kai
0: re gona
8: ke le padima
0: eh tate le padima
8: ntate make
0: mm
8: what's up kanchi
0: yeah
8: ke le ka bona something ke ilo di sa tsama ya go botsa re we go back to the basic
0: yeah
8: basic era re mo na anyala wa tsama ya o dula le batswadi ga o fala
0: mm
8: wa ba tlhalosetsa ba bona ba tlhalosetsa tshitse ba tsaba gore bo seleka a botsa gore mo hwanyana
0: mm
8: na pile ba toma ba mamagala mara ba tlo botsa ba le bona a tswa di ba bolela di dikgadi le bo butu ba ba golo gore le tsebeng gore ba le re tlo ba le moeng
0: mm
8: mara ona le motho mo tseng le ge o mo fa di gao
7: a go fitla go tsa gore la lawyer gore le shumisa ke o na le motho mo tse o goreng go tlo phela a tlhompa mofada gae ke monna gae o tlo re a moreta o tlo moreta ka sepane sa gae komo tse fela ene go reta mofada gae ka ao bitsa mofada gae ka sepane sa gae ga o na le bana le yena o gopotsa bana ba bana ba gao gore a ba belegwe ke monna fela ka gore ga ona motho o mongwe a ka tseba mosadi wa gago bokaone o phala wena o le monna wa mo reta ao mmitsa o tlo mmitsa ka sega gabo wa mo reta gore o tswa kae mara yena a fitlha o tlo godisa kgoro ya ka lapeng
0: ke nyako ruma le wena e re ko go botshe botshwe ga botse taba ya basadi ya go tšea bona a se rena banna re tšeago segagabo bona goba go thwe go re tlogele segagabo rena nke rena banna re tšee re itokele ka gare ga dieta tša basadi go swanela ke go tšea ba swanelago ke go tšea segagabo rena ba dire tša gabo rena ba itlwaetše mekgwa ya gabo rena le tše ka moka a nke re le o bolela ka tabe ke tabe e bonolo re lebeletše go ya go ithuta segagabo motho omong go tlogela segage eno go ya go ithuta segagabo motho omo ke raya gore go thoma le ka polelo meaparo dilo tše ka moka ke tabe e bonolo ga botsebotse ye e leng gore go tsena menaganong ya basadi o nagana gore gabotse le ge e le gore ke segaga gabo rena eupša basadi ba e thabela tabe e ba swara gabotse
7: nna ke rile e ke dula re fase ke nagana taba e ge basadi re ba fa bana ore re ba le bona ga e gore ba e thabela basadi ba tshwana basadi ba kgausi kulu le modimo ge o ba direla tse di botse ba thaba ka montse wa mangwe ge mosadi o mo tseya o mmea o re ke tlo go tšea ande ke tlo go rata bana ba gago ke gopela gore ko butswe ko ise ka eso ba thaba ga o morela tse di botse
0: taba eo e araba bjang potšišo e ke e botšišago
7: Bushe we bushang ya gore ha gore basadi a basadi ba e rata ba e rata gore re be le bona ba tswe ka bo bona ka gore basadi a banya go dula ka bo bona
0: a ka gana wa tsama ke be ke theletse bo prof Mako ba bolela taba engwe gore go le mosadi o tshwaditse o ikemišetse gore go o fitlha ka lapeng la batho nnete dira tseo e leng gore o kgweditse ba di dira eupša e ba le botho bjola o kwešiše gore kore e ba le botho ka gore le wena o tswa lapeng le e leng gore le be le tla ba le ratile go tlo o swarwa ka botho ge ka fa go ena le malapa a mangwe a e leng gore a amana le lapa le ba no tla ka fano ba tlo noeta ba tletse go no ja bjale le bjale kore go lebeletswe mosadi o re abe le pelo ye ngwe e leng gore rena banna ga botsebotse go ka bo ka re le bantšha ai ba bangwe ba rena a re na yone bona rena le banna ba e leng gore ka malapeng a bona o hwetse a sa nyake ba bogadi ke a sa nyake ba bogweng ba gagweupša ge re lebeletše mosadi re lebeletše gore yena a amogeletše ka moka ke no ipotsiša gore
7: basadi ba ge ba thoma go kopana le rena a ba nyake go ba le rena ge re ba fa lerato
12: ba lokologa ge ba ya ka lapeng la borena ba tseba gore ba o godisa lapa
0: o ba tseba ta
12: baba ba tseba gape ba ba feta ba thoma go ba le maikemisetso
0: ke o kwela ngwaneso gona
12: ge ba ba le maikemisetso ge mogala gape ere ke mogaladi ga a bitsa bana ba ngwetsi o re ngwanaka a bitsa bana ba ngwana wa mosetsana o re ngwanaka ka mantswe a mangwe ngwetsi bana ba ngwetsi ke ba kalapeng ngwetsi kwa
0: kalapeng re tshwara gana fa ngwane sho a go leta ba ke le bogile
12: go re
0: a ge ke nya ka o tsama tetsa ba fello sho a re lo tshe
13: o ga
0: tobela timan radio
13: o wa na lo profo ga fa o le go tsara tlhapo ke
0: e botse
13: o wa na mogha le bo le tshe bo tsuma ke mo tswana wa bona na
0: a ge
13: o mo tembisa
0: e
13: la re ke tswa kgwelela o ya bogadi wa kgwelela
0: ya
13: ke ile ka nore o kgweletse mogha
0: ya nka dumela le nna
13: ee o kgweletse mogaga ka gore betsi ba lekgono ba nyalwa setse ba na le magae a bone
0: ya
13: ai kore ke taba engwe ya boima
0: yeo ketake o ka re o badile mogopolo wa ka ka gore re fetola mabo mo nakong e sa fedisego pelo ko o tsela yona tabe yone e le fetsa go e bolela e ke tsena go
13: yone e ba fetsa o nyalo make yona o dikente yona eo wa motlhomong ba dula thembisa bela kae ke le mo thembisa ba rwalana ba fetela ba thembisa ke ka no ba sala nyetse a singe a dilile matswale le ratswale ene batho ba ba monyetse mogaga ke kgoro motho mosadi a nyale ke monna ga ke swa o bona ba khokolo le ba khale ba khorwe ba eta ba la tlhela ditseka ba luma hore le re tleleng le yena a tsore phuta
0: ke le kwele
13: ka go tlo phuta khorwe ka moka bo ragadi bo malume bo mmane bo mmamogolo batho ba ka moka ba tshwantse ba re e ba gala bana ba bona ba omanya bana ba bona ba re lephala ke moa ja matsobane
0: mongwe wa ka re e tlogeleng gona fa
13: e lee a eme sesadi mogaga a emetse kgoro ya gabo ka mo gare ya kgoro ya geso
0: ke le kwele
13: ke a o reta mogaga
0: a ge motlhomphege o tloga o leboga nna prof ke lebogage pono ya ka le lena le iboletse gore e go bialo bo bogadi bo go ya bogadi fa go a felela go a namile bo atimelela go a timelela go a timelela motheletsi wa fitile go fale o ka re o mpone ka gore taba tse re dinyalantšhitse fa gore ke rile ke tlo bolela le bo prof ka taba ye ge re o fetola mao mola lena le setse le sepetše re dinya ka o tlo fetola mao ka taba ye ya gore baswa ba matšetšea go ba a ke no re sebjalebjale sa gona bjale ke sela sa gore ge ba thoma go šoma le pele ba nyalana le pele ba nyala ba tsena ka mo manyalong re tsena ka mo manyalong re nyalwa re nyala sa mathomo go no hwetša mogolo wa bobedi wa boraro ba go ra ba re bjale wa šoma bjale o sa tswa sekolong re sa mathomo seo re se nyaka go profo ke tokologo motho o nyaka go tswa ka gae ga a nyaka go tswa ka gae ga se rena ka moka bao e leng gore re nyaka go no reka go dula mafelong a e leng gore re a lefelela ae ba tlhalefile bana ba matšetšea ba tlhalefile baswa ba matšetšea ba reka dintlo ba reka mengwako ba ikagela ba nyaka ditsha ba ikagela prof re tlo itshwaregele na lesego gore ga botse taba yeo e be ya kae lenyalo le sega ga borena re tlo no shala re bolela lena le sego a re boele mmara o re lebeleleng tshe di wetse wetse bo go di bolelwa ke motheletsi prof le kweleng go batheletsi ba ileng gore ba be ba tsena ba ntsha maikutlo bjale le bjale le ba kwele bjang ge ba ntsha maikutlo go di mogatabe
3: ba o ntshi motheletsi wa mathomo o boletse go swana le nna go nore ka nnete-nnete botho ba nyakega mešomo a e arolelwane goba ga re tshwarisaneng and then e ngwe ko go nore ka nnete-nnete o mo motheletsi o bolela gore a go be le maikemišetso ka nnete go nore ke ya kgorong tsa batho bona setso sa koo a se bush and then o nore e nngwe ke gore gora gore ka bogadi botsotso goragadi ke bona ba tshwenya mo makoti a ke sure mara e ke ba theditse ke bona ba beya gore goragadi ke bona ba tshwanetse ba beiwe fase ba botse gore gape jale ke a jala ka mosadi ya ka se legoba so ke nagana gore e go na le overseer o feta monna o ka mo lapeng mma o rena ka moka mma o monno mma tswalaka mma o dikgaditse ke ena a ka nogre bana ba ka amogelang ngwana bo lena o mong ka botho ke ngwanaka o ka se ba botse batho are mosadi a ka se lekgoba e gore le ge o sa omane but e ba o ka re wa omana e no ba gona go nogre bana ba be crepet gore o tla mosadi a boti then ke ngwana bo rena then ba tlo phela le ena ka khutso
0: ba tlo phela le ena ka khutso
3: ee ande e no ba gore bo makoti lefase le lena le batho ba bantšhi ba pelo tse dimpe ba ba kweleng bohloko ba kudu ijale ge kgethang ka nakong boragadi a se gore a ba re rate ke no kwisa gore motho a go fe ngwana go tlogele go tlo mong le ena a go fe ngwana go tlogele o tlo dulang ke o kwatile so ka gore dilo tse dingwe di sa go sepelele ga botsene o kgwetsagala gore ntlho mongwe a o bereke nna ka polelo ya kankane gore banyana tsenang sekolo o be mosadi wa kgona monna a sa go fitšhelete a sešhego a hwetse sešhego se le gona ka mo mara go ka ba mosadi wa go kgopela gore o bo o kgopele lephetse bogadimo tlo o ba ba kudu rata a re lekeng go leka go itirela ye nngwe re ka se lekane re se meno ba bangwe ga ba kgone go šomiša matsogo a bona ba dire ye nngwe nto
0: apela
3: ba re money is power ke kgona go bona gore ka nnete-nnete tšhelete ya bolela
0: pole le nngwe ke nyakang gore ke rume le lena ka yona prof ge ba re le boletše taba nngwe gore a na le boletše na ke kwele o ka re le boletše gore ge ke nyetse mosadi ga se ka inyalela goba le ena ge ke mo nyetse kore ge ke nyetse mosadi ga se ka inyalela le ena fela bjalo ke yona e ke abelela ke tsebe gore ke ba bakae basadi bao ba dumela go taba yewe le gona ke banna ba bakae bao le bona ba ka dumela go taba yewe eupša polelo e bolelang prof a se ka inyalela mosadi o e tlhatholega bjang gore re kwešiše gore ga se ka inyalela
3: ga se wa inyalela ka nnete
14: le mathomo o thoma o romela batho kwa o ya ga bo isa dikgomo tsa isa koe o rometse ba le ka etsa ka mogorong ya geno o tlisitse ke batho a tlisa koe
0: ka gore yalo le bona ba ne le kabelo godimo ga mosadi o
14: le batho ba gore ba na le melato re nyaka go mmona mokgekolo wa borena a tlhapisa bakgekolo ba kgore ba bagolo batsogo a ba fa tša go ja a emaema ditšhiwana tša kgoroe a di lebelela ka leitlho la lesoko
0: ebtla go na le dingwetse tse dingwe o hwetse ge setse go le ka mokgwa o mongwe ga esita le banna le bona ba ne le tsona dipolelo tša mohuta o o hwetse motho setse a re ya gape nna mosadi a ka ka mo ke semamang goba gape lengwetse le ena a tlo gore gape yona wona pa le se ka tlalela mpotsa tseo monna ka ke thomo ka moo
14: Awa
0: motho ma ka no ba bolela a befetswe a na o tla ba a befedisitswe keng a ke tsebe tlo ba feleletsa rile gape nna monna ka ke thomo ka mo goba bogatsa ka ke semamang ka mo a ke se botla ba gana maikarabelo a itseng goba eng a ke tsebe ne a ke tsebe
14: ke nagana gore ke
0: goa na le go tswa ka fase ga mabaka afe gape a ke nogore motlhomongwe o tla re ga a re o tlhatswa motlhomongwe ke a re o tlhatswa diaparo ba tšhela le diaparo tse dingwe tse sego tša bana ba gagwe goba wetša wena le tša boragwane ana moo
14: Yeah. Mere a so la jala a so ti jale. Eh. Rangwane o a tla jalo sa ntse a fiwe bo go ba ra go ne bo go. Eh. A kwisa hore ke bona lo re go e ma sto fo ga tenke ke ke parle mo re.
0: Eh. A rape nna mo ga tsa ka ke thoba ke tlo a piela bo se mamang. Eh.
14: Eh. Ke bona go no re. Para ba motho sentse motho ba rwa ba motho ka senyala ka tsatsi le tsi ka moka o tla nyala o a rothela go anyala o jale ba le se mbanyana e sa le bana ba ka moki ene ranchi a se ra lebelela tshelete gore motho o na le eng ka gore ne te re rangwane ka ba le tshelete ba ka se ba mmotsa botsa ga ntse gore e mona ka ke kudu ka re ga le khoro tsa gore na le bana ba ile gore ba no bele go ba saka botse ba sa nonya ka go ratiwa mtshobile batswadi ba batlogetse nna jalo ka makoti mogolo ke ba tshwanetse go mmontsha lerato go nore ka nnete ke ngwana ka moki
0: prof ke gopela o ya papatsong ka morago lebetle le boelela ela mmagorena
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605 g go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad x8b lte e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng online bona le dipielano further together Vodacom
0: Tobela FM moshate wa sebo le bo itabisha hey prof arno rumanta batse re no di rumang le ka ruma ka gore
14: nka ruma ka gore bana tatamba sa di balena tena ba sa di hlomphang banna ba lena gona ga go be le poledišano e botse le kwatile goba le thabile mmitse ka sereto ge e le go betse anke wa go kgadimotsa o mongwe a be ka fasana go betse nkwesa botlhoko ka mantsi ago o fetse se ko a ratharatha motomatomela ka gore ga re ke khudu ganya ke lešata mara yena a bolela ka lešata ntshomo eno kgomo
0: are go kuri a ya ke le shata o pjera ba le la ka le shata ya di a bua a profa wa de blatu keep si de kudu bo le shana le na ba gore na a ba bo roko ka pause re le bo ahe tsho bala fa bo shata wa tsho bala bo e tsha bi show re tlo fetela mawo motheletsi re ke tshe go hle we dira ga le tsho ke slaela selotse poneng.

Aka eri nna ke leke. Nna ke nagana gore ka mono ke no populate. Ka mokgo ke lebeletse go ka bona. Go tswa go o ka ne go hetsa le sumiti ba ina le bana. Ya. O ka ne go hetsa le sumiti ba ina le bana.

0: me ga se tshe ba ina le moagae masome pedi hlano gano ka mokgwaoe ba bang ba bo pa bona ba sa feleletsa dikolo ba bang ba thoma go ba thoma go shuma ga ba thoma go shuma ba reka mengwako ga ba thoma go shuma ba reka mengwako ba reka dintlotsele go tsa bona etse a sa tlhobanyalwa reba o tsho bor ke bolla ka ke no fa mahlala ka mengwa re masome pedi hlano upya ya namelela ya fa le godimo masome pedi shupa masome pedi sai masome pedi sinyane masome a mararo baka bana ba ina le bana ba kae motho mo ba babedi gana fawe ge ba shuma se tshe bale ba shuma ba re ka mengwa ko ba re ka dintlo a sa tlhobanyalo ga tlo nyalo ge le nyalo letla a hwetsa motho wa nya ka go monyala o mo hwetsa a setse a le ka gare ga ngwako wa gagwe a sola o thuru ke tla go nyala ke tla go agela ntlo a se tsa ine le ka gare feditse dikolo ngwane nyana se tsa ine le ka gare wena wa tswelela o monna na le mongwaga e me kae a ke nogre motlhomongwe o na le mongwaga e masome a mararo o tswelela o na le mongwaga e masome tharotlhano wena le monna mengwaga e masome a mane o nyaka go monyala setsa ena le ka ga gagwe le ge e ka ba lenyalo le ka tla ka moragonyana go yena a ba a re mengwaga e masome a mane a sa tlha a nyalwa a ka ba na le bana ba kae ba bararo baba bane baba bahlano go nya ka go monyala wena monna o tsebo sa nya ka lenyalo go nya ka go monyala o di agalang o se tsa ina le ka gagwe o na le bana wena o monna o nya ka go monyala a gane bya le ge ke re taba ye ena le go fetola dipiakanyo tsa monna le mosadi tsa ka morao ga lenyalo gore wa monyala wena o le monna go tswelela putšišo se a kerea re tšee motlhala re re o na le bana ba babedi goba a re tšee motlhala re re o na le bana ba bararo mosadi owe o na le mongwage masometharo seswai 38 wa tswelela wena o na le mongwage mekae ye masome nne hlano o nyaka go monyala go o nyaka go monyala putšišo e nngwe e tlo o tswelelago ka gare ga tseo le tlo o di bolelago ke gore bjale ngwako a kere o monyala le swanetse le tle le be le motlhomong bana lebe le ngwako a kere o mo hweditse ka ngwako o mo hweditse ka bana yena o mo hweditse kang o mo hweditse ka ngwako o ile go wa gagwe o mo hweditse ka bana wena o nyaka go monyalela goreng letle lebe ka ga lena letle lebe le ka ga lena lebe letle le die bana putšišo se monna gešo ngwako se o setse o le gona ngwako se o setse o le gona lo tsena ka gora lenyalo a kere go tla no ya le gore lo nyalana ka lenyalo lefe ka ba la kopanelo ya dithutu goba ise go la kopanelo ya dithutu lo ona a fapane kopanelo ya dithutu with a cruel without a cruel bjale lebela gana fao sekgowa seo la seba ke sa bala molao ya bjale ge wena o tswelela o le monna o re wa nyala ngwako siwo setse o le gona a ena le bana ke mo go tswelelago dipoledisa ke mo go tswelelago dipolelo tse dintšhi gona fao tseo e lego gore mabakeng a mangwe ke go botsa nnete di kgona go fapantšha batho ba babedi ba ba be ba tlogele maikemišetso a go nyalana. monna o na le gore okay go lukile ke go nyala o setse o na le ntlo le bana rekisha ntlo ye ke moka o tlele bana re nyake ya rena ile go ya rena ka moka re dule tele tsa re mosadi a di basadi ba bang ba diring go wena o re bialo monna a gane ara a e ntlo ye ka se kgone go rekishwa ye he nka no sa rekishi gape ye ke a bana baka o go fa le baka gore a e ye ntlo o nna le wena re tla dira ya rena ra ba le ngwako wa rena go re ka mantso a mang le bana ba rena eupša ye ke a bana ba nkgweditsego ka bona o ba bitsa gore ye gape ke a bana baka ga re ye ke a bana baka monna gešo wena go tswelelang ka kgopolong ya gago ga thoma re ye ke a bana go bana ko ngaka se re ke a bana baka no re a ye ke a bana gapa a re ke a bana ora bao wena mo hweditsego ka bona mme a re wena go nnyala a re tlo o dula ka mo re ya go re o nyaka ntlo ya rena goba re o aga ya rena go a ra gore ga re ye ke a bana ke a bana ba gagwe bao e sego ba gago le yena mme wena o ile o dira bana le yena bao e lego gore ntlo yona ye ya rego ke a bana ba gagwe ga se a bana ke a bana ba gagwe a le tee e sego bana ba gago le yena a ke tsebore wankwešana motheletše ntlo ye ke a bana ba gagwe a le tee kare o mo hweditse a le tee a na le bana ba ga a gane gore go monyale ore a re tlhole ntlo ye nngwe le bana o e le gore o sa nyaka ke o nyaka ke o diela bana ba babedi eutla ye ke a bana ba o nkgweditsego ka bona motheletše ga botse taba ye taba a mohutao e setse e thomile go diang dikamanong tša lena bjale ka batho bao le nyaka go nyalana le ge le ka nyalana taba e setse e thomile go dira eng magareng ga lena ke a tseba banna ba gešo le kopane le yona le lena taba e le yona taba e le kopane le yona ba bantši ba lena le kopane le yona na taba ye e setse e thomile go dirang mosadi gore ye a e nna ke gane eupša ye nka se rekiša aowa ye ke a bana baka ye ke a bana baka go lokile o tseba gore ga re ye ke a bana baka a re no bolela nnete le yena ke a gage a kere ebile yagile ke ena eupša o e bitsa ya bana ba gage eupša le yena ke a gage go lokile wena o aga le yena ntlo ye nngwe wa dula le yena le bana bao kore namile yena o na le ntlo tse pedi phale ke botšiša gore ga botse wena monna gešo kgopolong ya gago ga botse ebile ga ke botšiše wena monna ke botšiša banna le basadi gore na taba tša mohuto o ga botse dipeakanyo tša mohuto o ga botse ke rego ge batho ba tsena ka gare ga lenyalo go na le nto e nngwe matšatšia mokgwa o mongwe matšatšia o na le go ama dipeakanyo tša banyalane ka morago ga lenyalo ka mokgwano o mongwe mo e leng gore o hwetse o mongwe a sa dubišega gabotse go ya le ka fa o e leng gore dilo di diagetse ka gona gore di beilegile ka gona ona le ngwako le bana ba gagwe ka thuko ibile ona le ngwako le wena le bana ba o le badiago botshele tshimputse khopola gago e reng moya wa gago o reng mosadi mputse monna mputse khopola gago e reng moya wa gago o reng taba ye ya ke kholo ya di agametse ka gore ba bangwe banna ba bangwe bo tloga e bolela wa hwetsa a sa lokologa utsha homotse ba bang ba homola a re ga e lebelela a re dipalo tse hai di amphatla man he o wana ka mogwao e wa hwetsa go lanana ka mogwao yena o na le ntlo tse pedi kore mosadi o mothele ke mpotse taba kore eno mpotsa taba ka taba e 086-000-2452 ke magala ka gare ga seemo sona se a sa lokologago ka sona man kore a sa je go di wela Mochele Charlotte.
1: Abe maake.
0: Lorona.
1: Ibile ke timi le sele moe.
0: Motlomphere.
1: Gore ka ngale mara tima sele moe. Abe maake le swile.
0: Rona wa ne swile na.
1: O swile le pele le tsile le tsile le tsile tsile ga ire ya la sume pedi ba re fa go ke tsena kwa le nyane ke re tsiele ba thele tsiwa ba.
0: Age.
1: Abe maake ke ba tlhoka ina.
0: Age ngwane swile.
1: Ba dema ke nna ke tshabile ke mkrela ane ntlo tse pedi nna ke ne ntlo tewa ke sa tlhakantse ja bogo bona potana baka yena no tse pedi le ngwana motewa
0: ya
1: o ne position a maima go di mo mabaka go ntse nna ke mothole strata ka speedi a re go na le ntjule go na le ntjule le mo fela le ntjare o kombule go di la kwama ei
0: o go pele gore ka mo ke kagaka
1: o go pura ga mo tsaka o fela mphosa ka ntshunya maleo
0: a mapile e le gore o bo setse o bonyetse
1: wa re ke tshabile ke sa re ka nyata
0: tsa o tshabile
1: o ntlo ke pedi ke bona le reng ka ba ka re mola ke putsa mola ke motsebisa tsa mali ka re ke nako go isa ka ga e ba yo go bona
0: na nna wa tsaba ka iputsa hore ba nna ba ge sheba ke thulaganyo ya nengwe moyeleng gore a i wishipelo re ka ishuma shuma byang gore ke kwe ke khosetse man he
1: abe make a ke no go bo motelele ke go bo monyane di pedi tlhogo tate make pedi sire nyala mosadi o mage le motse
0: nyala thala ba ba ho tsaka ntlo tse pedi shimo o mo ho di tsaka ntlo tse pedi
1: tata ba rena ke bona bona bo ba gore o mo kra ka ntlo tse pedi and then a go fetse mo kra ka ntlo tse pedi yena a e sa ba mai sa mogekolo wa gene e ba mohlala ba gone yena ba mogekolo wa gago
0: pepe nna ke putshore
1: ke se gore ke make o rile ga ntse pedi tsena o tsebo gore molao kwa gagwe
0: pepe nna ke putshore ge se tso bohwetse ka mengwa ko e mebedi ka mogwaoe na kulukile le ka ba lwa lena a ba mogatsago go lukulukile le ka ba lwa lena e go sanya ka gangwa ko mo ngape wa lena ne o le tla o di ya go mmogo
1: o thoma go mmogo
0: iupja mingwa kwele mebedi ye mebedi e le go gona e le go ya gagwe a re ke a re ibitse ya gagwe mo somonne ba le bana ba o mo ya le bana ba o mo hweditse go ka a ona ka mo a ithapelalane e ka sefele e tshwenyana le lena ka moe go wa lena ka mokgwane o mongwe man ka mokgwane o mongwe
1: cost ka sekgowa ke tsea sepedi re re mara di-cost ka ntlo tse pedi tsa gage di tlo feta di end upa di kena mo costeng ya mo rena re thomileng fase gona o gopole gore tena ke gonjwaleng bophelo ba gonjwale ke tšhelete so re patela metsi re patela mosagane
0: monna
1: lena re berekang gona a re patela metsi le mebedi le leng kwa thoko
0: le gona ke iputsa gore ge setse o ena le yena ka ngwakong o mongwe o lena le o thomilego motlho mongwe o mogwetse ka bana ba bararo a rilego metsie malapa ke a bana baka go lokile wena wa tlhola lapa le lengwe le yena le bana ba bangwe go na le bana ka fa go tlo ba le bana ka fa le ka mpotsa gore lo phela-phela bjang kore e nompotsa
1: goreathologanyo ya bana a seo e nampile e thomile nampile ke botsa gape ke namba ka number two ke number two ke re tate make sepedi se re o nyala kgomo le dinamane tsa
0: yone ke botšhapotšha ka lebaka la gore
1: ele ge ke thoma ke sia namane tsela kua gore re bana ba le ba šhileng kwa motseng wa tate maka e sa lebaka ke bana ba gage and-e ge e le bana ba gage gore rena kopala ke go balala ka gore kore ke re kena ga mola motseng ola ba re phela mo a sega gago ke ga mma gore rena le rena ka nako o monyetse and-e mo kry-ile natso ga go tshwane le nna ke tšhabileng ke sabe kare ke sa re ke sa tlo o nyala
0: kore ngwane eshe kore ketabe e re tletse go moremogolo
1: ikole ke sega gampe gonyebale ka mogalaki ole wa mafelo a leng ka tembisa a o teileng mo sabeng wa monagana gona a re basadi ba majaji a ba setse bane metse goge setse re ne metse le bona ka re nyala re a feta ka bake sega ka kudu-kudu ke re ke a tsena ke palola ka re ya ke re ke emele ya o boa dile yona e
0: a re leboge kudu go beledišanang le wena ngwaneso
1: ademake go leboga nna
0: agenkeke ee ka gore thulaganyo tse ka moka nna ke theleditse dipolelo tsa gona a ke kwe o ka re ke tsa go agane ba re ngwako wo kwa bana baka polelo o ka bo yona polelo yona yeo e ka bo yona polelo yona o ka bo yona nkonko e nagane botse
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
3: o Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgone go fetola plan yaka ka ga ke rata
4: pheko yago ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fediša goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: ele ke bo humana ka e bontši
4: e kgwetšagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together Vodacom
0: e re ke tšee botšheletše šeo tša go tamiša botšheletše le gona ee mokgaga
5: tabe moroka ge e le ka mokgwa mokhutlo wa gore mosadi o o na le ngwako kaekae then ke moka o tsegore ngwako kwa bana baka kora gore e dira setshwantsho sa gore e fa bana ba le setshwantsho sa gore ba dule ba gopola gore ntate o ke monna wa mma gore a se papa gore
0: le go tla bo monyetse mogaga
5: ee le go tla bo monyetse ke tlhoanka o ka monyala mare ya ba gore ngwako o ona mola and-e go na le taba ya gore ngwako ola ke wa bana ba batla ba nkweditseng nabo gora gore bana bale e ka fedile bagago wena o nyetseng mosadi ka mo ditlhaloanye tsa bona go tlono dula go ketima taba ya gore ntato ke monna wa mma gore gona e le gore ka nako e ke monyetse ke mo file sefane bana ge ke mo fa sefane gora gore ke santse ke tlele bana ba sefane
0: bjale monna o tla ba tlile ka tšhitšhinyo ya gore a re rekiše ngwako wa gago re tlhole wa rena motlhomong bana bale e tle re tlhole bana ba bangwe re ba oketse a gone taba basadi ga ba lokologele taba yewe ke ipotsha gore ke ka lebelelang ba sa lokologele taba yewe ba re ae wo ke ngwako waka wo kwa bana baka ke moka a se gane gore nnyale re tlhole lapa le lengwe pjale ba bana yo ba phedišano wa mohutamang ka yona fawe A go nta ba re kwe ba bang gore ba tla re mroka ke go leburile.
5: Thank you mroka.
0: Ahe. Mo tshele tshe ma di Michelle.
6: Ba ma guest.
0: Ahe.
6: E re go bua go fepela le mochi kara puti se go ntshare ke kara bo e mochi ke kwa nke taka yona make.
0: Mm.
6: O e bole ke le bo prof mo ra rena bo hadi bo sale hona na ke gona kwa re a bo sale o ikwa motho na le ntlo tsa ha je pedi o ba ke te ya ne we ya ha ya go parara le bana bana ba uya ba o mokumane ka bona ke re make.
0: Mm.
6: Make imponcha hore mo tsadio bana ba le ngire we ba be mo na ntlo yela ha ene bana ba le ke nna ke le beletse ka mo wena o nyalana le yena le khumana ntlo e ngwe le lena ya lena wena le yena le bana ba bantsha kere.
0: Mm.
6: He o ka lwa lika wa felela ke mosumo o ba wa lika wa hola fala o ba wa tswela go bitse o wela ntlo ya hae ene hape le a tshisa bo ile na go ngwe tsuki e bitsa ba ye ya hore ngwe o feletse ke mosumo wa tsara ka ntlo yela ke a u diang ke a we bona bana ba hae le monna wa hae papa e bana ba di kwa ke kwa ke kwa ka mogomongwe make
0: malolo la tseba tabe e be tisha letswalo e fama
6: seme
0: nka sa gane seo le se bolela go ka le fa kgopolo tsa lena le fa re ka nete o ka be le go na le molaba go dimoga tabe
6: ha ina ke ina le molaba empe tshelo tsalo motho o tlo phetha tsa ke a tumile nka tsona ke ba mana re o ratile anti ntjana le nto le bana ba bangwe kwa ntlo yana e la boya re no a ke rekisi wa nna o e rekisiwang kere wa mokwa jale o dia le wena ntlo e nngwe nna ke kwa ke kwa e ke tshileke e ntshware ke mokgwana o mongwe a goreng ke gona one goreng he se ke a nyaka o e bona bape bana ba gae o e ba bonale kwa ntlo yana e la le bana bana ba le wa boka gore ntlo e ke ya bana ba ka wena o tlo dia le wena ntlo e nngwe mo le bana ba gae ba bantshwa le wena jale o tlo tshela ya kwa a kopanela le monna wa gae kwa ntlong yela mo wena mo o tege fela uno tswa re awa e sone se nna le yena mo di di nyalana
0: malolo le gona ke a iputsisha gore yona taba yona yewe a ke no re motho mo bana ba gisetse ile ba bagolo
6: ya
0: ga rate ba ka dula le rena
6: ya
0: ge re o tlhola nwa ko mongwe le bana ba bangwe bana na kwe nwe o tlo hwetse le re bana ba ke ba banyane ga se ba ba ka dula mba le ti a o matshe o batshia ba ya ba dula le rena go molaleng a ba gudisa ba dula le rena e tla a dutse a re
6: ya
0: nwa ko la kwa bana ba kana kwa kana ko ye u batlebe ba le ka mongwa ko ngwa rena gona wa bana ba re ba tlholang
6: ba bantsha
0: ba baswa phatale yona yeo e re fang maololo e re se
6: sekaoneseotshwanetse
0: go se dira keng
6: so ape empontšha botse a ko kry-e empontšha botse botse botse o rena no jale le ditokelo tse ba ditsene gape and well wa bana well wudi wa 50-50 ngwe ya mmuso wa samajajia ko ro tsa rting mo sinyeile make o sinyeile wa hadi ya botsalego and batho ba itsa fela ba tsanya ka o bona motho ba re ke matswadi aba tsanya ka o bona batho ba re ke manloko batho ba le ba o ba rera motho o boletse re re ya le rera he ro nyala ha wi a wi nyalele ko ro make mosadi ha wo munyeti papa a so nyalele yena no o nyalele ke le ba heno ka baka la hore o lo so o santse dio ke nngwe shume le ba heno le wena le mosadi hao ya le yena a to tsamara na pe nna a so nyalele ba heno a so rra hore o ro nyalela hore re to berekisha gore le kwishishe a ro nyalela hore to berekisha o be wena tsberekela nne ro nyale ke rena hore nngwe shume le rena ke phile le wena mara e tsung hore re to taisha e tsung taisha re nya ke ka marinda re nya go ile lokela bila re volele bila re rate tsinya ka pilena le wena ka khotso mara batho ba le utswa fa hona ba rata go bereka ka bohadi ba nya ke ka ba ba re go bona motho ba ke matswala gore ke boele ke tsa ba ile hore o ka re motho o mogele mo motharing ha o gone o nana re motho ke ngwana wa bo mmae le bo papa le bo malume le bo rangwane le bo butelo ka tsa dia o e go o nya na motho o monyela le ba heno tsira he o nya le ke gore o shume le bona a shumisha le bona le wena o shumisha le yena ba le yena uri hae monna wa ka nna tena ke tle ka monna wa ka so mo khimo mo tari motho ke motho wa batho
0: ke le go
6: shume le yena le ba heno ka mo le ka mo le ka
0: ke a leboga ke a leboga
6: mara bana ba o tlo ba bona kwa papa bona ba bona lana kwa o tsing
0: ke leboga
2: Bush Backridge etukise rula pelo gathering e fihlile e tla bona rena ga lwantshana le di kharuru tsa malapeng ga mmogo le khatello ya monagano ka la botlhano le la masomo 25 September nako ke ile le somo mo mesong le filo ke College View Sports Ground rula Bush Backridge e tla go tshe tlotlheletso go tswa go moruti France le ntabi sengwepe bo ithabisho ka pleasure tsa manyalo gospel cylinder swafu tsa manyalo Messi Manele le khutso maleti Mujako, Kima Hala Hala, Rula Pelo Gathering, Rula College View, Sports Ground, Rula Bushback Ridge, Kalamasumi Peditano, September. Kopano Holu Ye, Rula Pelo, Ikisho Wena Gateho, Jogo Tobele FM. Mushata Watsubalwe Tabi Show. Liko ni mo Power Flex Play ni le Master V. Renali Shadi, ka arata go bofelo na ke tsa bophelo.
3: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Power Flex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe mwe le nngwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka go edi.
3: Nyane, ke mo humana ka e bontshi
4: bo. E go tjagala ka go Vodapay app. Oba online tjola pele o ba bontshe gore o tshwere tshe jompe
3: ke tla dira bialo
4: bona le dipielano further together Vodacom
0: Thobela FM mushate wa sebo le boithabisho
7: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape Palapala ga go batla ntshina ka boithabisho le bogabo e tla o ipshine le rena ka Royal Gardens go tsamoga di 24 tsela di 26 September 2026 24 September Re tla re go tshisa Royal Gospel Family Day. O tle tshine ga tshipo makhabane, Lufuno Dakada, le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Tribunal Vanderbilt. Lwene Chivare, le ba bangwe ba bantsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Movie Tabisho, give ya makhadi. Mafikizolo, le ba bangwe ba bantsi. Titiki tsa batho ba go loka 150 rand, tsa bana 50 rand fela. Mejago e bula ka ire se swa imisong. Ditikiti di go tsagala Comvi ticket, Shoprite le Checkers. E tla le bala pala gago. E le ge re tsina ka Palapala FM Royal Heritage Family Fest.
0: Motheletsi Marumeshiao. E kya go tami sha motheletsi?
8: Papa make.
0: Le kai.
8: Ke go le ma papa.
0: Re go na mama.
8: Ma di dira ma go ma mokopana.
0: Ke le theleditse.
8: Papa make a re ye le menyalong re rapana. O re rapana, ke tsheletsana.
0: Eh ke sa le gona kudu mama.
8: Ke re ba tsana re ke tsheletsana. Ra ke le bele le gore motho o mpatanetse. Ke nna ka se mo patamele.
0: Eh.
8: Ke a bolela gore ke na le ntlo.
9: Ona le mutsa tena a re mutsa bo a re le mutsa o le re.
0: a go neta ba wane shike masema ona go lona ke go kwele
5: a
0: re a ge arlo che
5: mo go dirgi tswale
0: itswalele
5: mo go ne go futse mosaduo mosaduo bana ba more than two different fathers a re ke ne mo tsaka ga a re bana ba ka tshibale na ile bile ke mitsa a wise woman
0: o mitsang
5: a wise woman mosaduo ka
0: ya
5: ya bana ba le ke bana ba ga different ora re o ne bana ba four different fathers o ne o na ga norwa ka we o go o mo nya ga ya ga na motswa ga ga e se nna le yena re ne le metse ke ne le motswa ga le motswa re nya ga go nyala nene ke le nyalo la ntse no nyala na radio out of community for property
0: wa fela
5: wa fela ntate man ngwana ka ngwana na mpotsa re papa se tsa fitile ke le nyalo se tsene bana ba ba ra different fathers o ne motswa ga ke motswa re ngwana ka o skaba ba le kwa rikisha motsuwe tlogela bana ba uka mugwe o botse mphuwa ga gore le o di ya tshutjana na ko gakala kwa le ke kagele motswa lena le di out of community for property
0: ku fele
5: first up pro mo tsone o ne a re tsara tsaba nne tlo le bana ba o ne le bana ba go ithapha ba sadu khutile ka mosadi o ikhutile ka mphu o madina la di a rotha mona ga no tswa fa ona ga o nna ga na ka go berekela ka mosadi o mo
0: ngwane sha
5: tlaba ibe re ke mo mmatse
0: a re le se gwa le sho ke le bo akudu bo le di shala lo wena a re a ga a wa ifedi le botheletsi taba tsheka boka sadi le di khare wa la tela ka iri ya le sobe pedi tlo fitla lo wena ka iri ya po ya wa la tela ka iri ya pele na kirileng tlo fitla lo wena ka iri ya boraro nale maputi la mola ke gona re tshwile ke botsweletse wa lena nole ke le bogile theletse mo theletse le tsheka moka le khonne go go di bolelana nole re a leboga moratu enko